0: Chris ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX 500.
7: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
14: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
15: Muling binuhay.
6: buhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
8: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
17: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
18: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty sea, alkaline. Nga vitamin C.
19: Ako si Mimi.
20: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
0: Foro de los Pueblos. Roldan Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
23: 11 minutos sa nakarigid sa takda nga lasa 8. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los
23: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na dari sa ating official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sining mga mensahe dari sa ating pag-pangalagad. Sa liwata, kung may mga messages ka mo, ipadalay na dari sa ating official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang yung sining mga messages mga ka-K5, no? Sa buong aga, dari sa ating pag-pangalagad. Sa mga nag-pulo-pangapi na dasang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix, no? Hindi gid pagkalipatan, nakaupod na ton sa dlaw-dlaw nga tanan, ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 para sa isa ka-healthy kag-positibo nga adlaw. Suguran ina sa pagpangapesang DTX Coffee Mix. Kag sa mga ka-K5 naton, no, sa aton si magkauturan nga mga tagpalamati, kisa nalilipat kita, damo, gali sa mga substances and exposures nga kung kaysa mong ginatunaan sang cancer. Ang tawag sinada carcinogens. Amo na sila ang substances kag exposures nga nagatuga sang cancer. Kung ang isa ka substance o kung exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies and research kag na-determine nga makakos ang cancer. Ang cancer amo nang resulta sang mutation sa genetic information sang cells, either halin sa parents o kung hereditary o kung halin sa exposures o kung ginatawag nga environmental factors mga ka-K5. Madamo sa mga known and established carcinogenic compounds. Pinakamadamo ang yara sa aso sang sigarilyo. Tsakto na. Aso sang sigarilyo mga ka-K5. Cancerous ginaya katama mga ka-K5. May masobra ini 60 ka mga carcinogenic compounds. Gani kung smoker ka, palihog lang, panigarilyo ka lang sa smoking area. Ayaw na ya pagdala sa ang mga tao nga gusto pa ya mabuhi sa insakto ka gusto mabuhi sa malawi. No? Kag sa mga ka-K5 naton, usually hindi tagid malikaw ng secondhand smoke. Kay although nga may mga prohibited ang smoking sa public places, may mga tao gyapon nga kun kaysa nagakalipat. Although may mga smoking areas, may mga tao sa gyapon nga nagakalipat mga ka-K5. Delikado ang secondhand smoke. Gani sa mga ka-K5 naton para may protection kita mga ka-K5. magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may ari ini sang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory properties nga nagaprevent mga kag K5 sang cancers. Amo na kapinasay kag kaepektibo ang DTX 500. Ang flavonoids kag polyphenols sang disugared sugarcane extract sang DTX 500 ang nagaprotekta sa mga selula nga hindi madamage ang oxidation kag hindi makorap ang DNA, thereby ma-prevent ang cancers mga ka-K5. Para malikawan ang cancer, ilabi pa ning dalas ang pagpanigarilyo or even secondhand smoke. Likawi of course ang pagpanigarilyo. Likawi ang secondhand smoke and dapat may protection gid kita sa aton lawas. Magtumar sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. DTX 500 kag Mighty C amo ning katuwang naton sa pag-amlig sa aton ikeng lawas mga ka-K5 subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Tandaan na DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C likewise ang klinika D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist, mabakal ining power trio nga suplemento sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Available online mga ka-K5 sa mga online stores and mabakal mismo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Toro City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na, yaram power trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Check na report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, ang probinsya sang Capiz, isa sa ginalantaw nga isa sa mga probinsya sa Pilipinas nga posible tuman mapektuan sining Super El Nino mga ka-K5. Ano bala ining Super El Nino? Kag anong ang kamusta ang level of preparation sa mga local government units, especially ang Department of Agriculture mga ka-K5? Batok sa sining El Nino phenomenon or ang Super El Nino mga ka-K5. May detalye si K5 Myla Vasquez Fuentes.
1: K5 News FM Live Report.
6: Nagapangatuhan sa K5 Roldan ang probinsya sang Capiz nga posible maapektuhan sang kinapalabot no nga Super El Nino subong nga tuig. Bangod man kani sunod diri sa Department of Agriculture nga ining bulan ma-experience or ining tigilinit posible nga ma-experiencehan subong nga uktob sa diin sa subong pa lang kinamonitor na ni nila ang sitwasyon sang mga ulungan no sa tagsa ka mga probinsya kay sunod diri ang Capiz kag K5 Roldan amo gid ni ang kalamanan nga kinatanom diri amo ining mga uyapad kag mga or ang mga palay rather kag mga kamaisan
23: humay kag mais
6: humay kag mais ang ginaprodukto no sang Capiz kag bangod sini kinaagdani sang mga Department of Agriculture nga sa subong pa lang kay manami ang tiempo nagaulan-ulan mas maayo nga bisan nga namiara bala sang first cropping pa lang ni na sa mga mais kag palay mas or humay mas maayo nga magtanom sang iban pagit nga mga root crops dapi kag mga utan subong man ang prutas kag pananglitan no nga magatupa niya ining tag-ilinit or ma-experiensyahan na ini mayara sang ipan pagit nga palangitan-an kung maapektuhan ang mga pananom. Kay kalabanan sunod rin no, kay Dr. Jimmy Eledea Jr., ang senior agriculturist kag focal person man sa Department of Agriculture Western Visayas, nga kalabanan rin nga kinaapektuhan or apektado ang humay kag ang mais pag-abot niya sa second cropping kay diri ma-experiensyahan ang habagat tala kag K5 Roldan nga amo na ang nagabalda sa pagtubo sang mais subong man sang humay gani mas maayo sunod diri nga mangin preparado ang mga mangunguma kag pananglitan man niya kag K5 Roldan nga mayara ni sa mga areas na dapi no nga daw apektado na sang tig-ilinit mas maayo nga ipalabot nila sa ila tagsa ka mga municipal agriculture office sa tagsa ka mga banwa agud i-report kun ano ka kalaparon ang ila sini nga mga ginaumhan or ang duta nga ginatamnan sa ila sini nga mga produkto dira dayon may baluan no kon pila ang manginhalit basta din may ginahatag mani dayon sila nga pulig para sa mga mangunguma like for example sa mga nagamaisya may ginahatag ni sila dayon nga kon depende kung pila ka bag ang imo siniya nga tanom or ano kalaparon ang imo siniya nga duta subong man sa pag-abot pa sa humay may ginahatag mani sila nga binhi kaki pabrodan kaga actually miyara ni sunod rin kay Sir Jimmy nga may naka-standby nga mga pinhi subuman na sang apuno ang tagsa ka mga municipal agriculture pananglitan may mga areas or mga banwa nga may nagareport nga apektado ini sila no hindi lang man sa tig-init kundi kun may mga naapektuhan man tuga man sang pagbaha sumugod subong man yang mga binulan kaki Five Roldan. Yari ang kabay sa payag ni Engineer Jimmy Eledea Jr., ang senior agriculturist, focal person sa Department of Agriculture, Western Visayas.
3: Pag-imam, as to extent sa mga pintuan, no, historically, may aral na data, but for copies, ginatanaw na ang mga 60% ang rape. So, ang mga wala na tubig, ma'am, mas kaya na tubig ang wala sa ginatanaw na mga pintuan. May different lang levels of severity. So, muna ginapatanaw naman ang paliwid ng provincial government at sa ating mga NGOs. Kaya ang profiling sa Dilano area, wala ng Dilano area na may ara kami term ng vulnerability. No? So, ang high key vulnerable to drought, may ara kita moderate and medium risk. May ara kami areas na not vulnerable. So, naka-profile na siya ma'am, pero as to generally for copies, so, 60% kina sa posible mapiktuhan at different levels of severity, moderate up to high levels of vulnerability. So, 60% sa dapis na area na sa labon, sa rice. And for corn, sigurado, kina siya ma'am kumula-ulan ng corn. Kaya, sana hanggang na doon mga areas sa ibabaw, medyo putang mga batik ito yung medyo na-flat na siyang area ang corn. So, vulnerable din siya. So, all corn areas, I think, for copies are vulnerable for drought. But, high risk, kay 60% na yung siya man, and iliilog na tanata. At isan sa mga reports na ito, historically, so, top 1 si iliilog, top 2 din si copies sa mga nagyan na akituan. And price, as to mga commodities ang pinaka-apektado lagi to all commodities followed by corn and value crops.
6: Thank you. Nabatian kay Five Roldan si Engineer Jimmy Eledea Jr., ang senior agriculturist kag focal person sa Department of Agriculture Western Visayas. So sino diri sa iya subong pa lang no isa ina sa lagi na hinyo sa mga mangunguma nga sa subong pa lang nga hindi pagkampante kay sa subong nagaulan-ulan mas maayo ni nga magtanom sa iban pagit nga pananom ta kay Five Roldan para in kaso nga mamat-amat ni ma-experiensyahan ining tig-ilinit mayara nga ipulos kay kay Five Roldan ilabi na inang mga naga salikman pala o nagasandik lang man sa mga ginatanom nga mga mais o kon mga humay kay kay Five Roldan kag bangod sini no kina lauman nga mayara ni sa pagulag or maapektuhan ni ang supply sang pag-abot man sa agriculture products kag ang presyo man sini kag kay Five Roldan kag amo lang na no ang mahatag sini nila nga dapat i-register kitni ang ilang mga kalaparon sa ulumhan kag ang mga kapertihan kag kay Five Roldan.
23: Okay, so by the way kag kay Five Myla, ano gid bala ining super El Nino? Anong diferensya sini sa ordinaryo nga El Nino nga na-experience naman naton sadto? Anong ekspektaron ta sini nung ginalauman ta sini? San utag gid masuguran mabatsagan and until when?
6: Base man sa ginapagwa manila dito nga data kag ipagrantan, possibly ni ma-experience siya nga sa Oktubre, tuktok gid ni sa January next year kag ipagrantan. Kung lang tawon, sunod rin ko sa Jimmy nga pag-abot sa per month, diri sa itong experience siya ta do, habagat, kagtikululan na. So, diri ya, no? Ano na ni, before mag-October, diri na ma-experience siya nga do, malaka na lang ang pag-ulan-ulan, kag-tub-tub na git, no? Mangin na mainit ni daw, kaangay kung na-experience siya ta, so kung tuig nga daw, may mga grass fire na nga nagkalata po. So, ginap pangayo no nga mas hindi pagin maglala sa subong sa tuyang sitwasyon kay Pipe Roldan ang ma-experiencehan kay tawag pa lang sunod rin kay Sir Jimmy nga Super El Nino daw ano na gitni daw malamala na gitna lang ang panimpo kay Pipe Roldan kag isa ina no sa mga challenge para sa mga mangungumanya no sa ila sini nga mga pananom sa mga kapanwanan or ibang pang probinsya kay Pipe Roldan.
23: So sa Western Visayas ang Capiz ang ikadua sa ginalanto nga mas mangintuman nga maapektuhan after Iloilo o Iloilong number 1. Naong pamangkot karon gapabalo sila sa publiko, gapabalo sila sa mga farmers. Pero sa parts ng Department of Agriculture, kag Office of the Provincial Agriculturist, ano naman yung mga measures ang ginaimo nila para mapaganhagan sining impact sa komunidad, sa sektor sang agrikultura, mapaganhagan ang impact, kag mangin preparado kita, K5 Myla?
6: Yes, sa buong padayon ni ang paglibot no sa pagpangunaman ni Mr. Raul Perez, ang acting provincial agriculturist na sa nga Capiz, sa mga kapanwanan, Pipe Roldan, nagkapangatag ni sila sa mga seedlings o mga binhi pala ni Pipe Roldan sa mga mangunguma. Kaya ang halimbawa ng kinapangatag ni nila ang liso, dabi na sa mga santiya.
23: Liso sang kakao? Sandia.
6: Sandia. Okay. Pag mga root crops na kay Pipe Roldan, pag agad makaamat-amat sila sa gardening pala sa ilang mga area or barangay, kada barangay or ginatag ni Danay sa kada munisipyo, kag i-distribute man nila yun per barangay, agad nga dira nila itanom ang ining mga ginpangatag ng mga liso sa prutas, utan, kag iban pang makasarang bala sa pagbato pananglitan nga sa panahon sang pigilinit kay Pipe Roldan.
23: Makabato, kumbaga makasurvive siya even though mangin malaka posible ang pag-ulan kag mataas ang temperatura kay 5 Myla. Ginaprepare ang mga ginapreparar na mga farmers pero fully embrace ni sa mga utod ta mga farmers no kay di another concern kay 5 Myla as to the food security kay ginexpect naton nga may Super El Nino mapektuhan ang panguma. How about ang aton sini nga pagkaon anong ginapananaw sini isang DA sang OPA kag paano ni ginapreparahan?
6: So ang posible may posibilidad man kay Pipe Roldan nga maapektuhan din ang supply sang pagkaon nilabi na ang bukas no. Kag isa ina sa ginatun-an karon nga ay sa subong may ano na nagaumpisa na ni cropping ang mga nagauma or sa may mga tanom nga humay kay Pipe Roldan. So muna ang ginahingabutan nga kun mapananglitan man makahingabot din sa tig-alan ni kay Pipe Roldan no ang gina panugyanan nga hindi or ipaligya pala sa NFA kay Pipe Roldan agot nga dira makastop sa mga bugas nga mahimo manimabakal sa mga pumuluyo sa mas baratong presyo kay Pipe Roldan kag malito kami no ang pagbakal sa mga imported nga bugas kay Pipe Roldan apang no padayon ni Sigiapon ang pagpasiguro sa DA no nga maghatag ni sila sang suporta apang ginaklaro ni kay Pipe Roldan ining pagparehistro pala ni nila or paghatag ni sang ulit sa mga mangunguma na dapat sunod rin sa DA nagpa-registered ni sila kay Pipe Roldan sa ilang tagsak ng mga municipal agriculture office agad nga mayara sila sang benepisyo man nga mabaton kagdito ka pareho manibala sa ASF na dapat ang imo mga inuktanan ibaboy naka-registered kay kunwaay wala ka mani may mabaton nga benepisyo halin man niya sa gobyerno kay Pipe Roldan.
23: Oh, ipa-insure nila para may pananglitan mapirdi ila panguma ang ila palangitan-an may kwaon pa sila kahit papano.
6: Yes, kay Pipe Roldan kun sa mga mais na no kinahibalo kun pila ka pag kag pila ka abono sin ang imo dira nga nagasto kag amo na dayon bayluhan man na nila sang gingasto ni mo kay Pipe Roldan agud maka pian-pian. So kung mana sa mga humay kun pila ka sako ang imo nga ang binhi kag ang abuno nga gingasto nimo pero so far hindi lang man ni sa tig-ilinit kay Pipe Roldan nga nagahatag ang DA kay konting ulan kumabahaan ang mga uyapad kun naka-registered man niya ang area nga imo ginuman ro ang imo sinang gintanom may ginahatag man niya ang mga ang munisipyo, no, basta makadto lang ikaw dito kag may gina butang na sila nga petsa kun san o ini nga inog release ka kay federal dan kag amo na importante nga kinaglandit makigangot sa ilatag sa ka mga municipal agriculture office agwat nga updated sila kun san o ang hatagay sa mga ayuda or mga binhi tabi or abono nga ila mabaton sa kita brodan.
23: Okay.
6: Inisi ka K5 may labas case fuentes para sa kampiyon ka balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa kapis, K10 News.
23: Nabatian mga K5 si K5 Mayla nagikan sa Department of Agriculture. No, sa ton si magkautoran yung mga tagpalamati. Hopefully, hindi talang pagpasa sa mga biyan na ton yung mga farmers sa mga pumuluyo sa komunidad ang pagpreparar. Ang gobyerno dapat mangin preparado man. Kay kulan tonta do istorya pa lang ni tanan way pata sa may nakitaan nga nagakinarangkarang sa pagpreparar. Hunyo na kita o next week, Hulyo na kita. Hulyo, Agosto, September, Oktubre, mga ka-K5. Ang Super El Nino sa mga tagpalamati naton mas makusog ini. Kag mas madugay ini nga bersyon sang typical nga El Nino phenomenon. Nagyan tanang El Nino phenomenon, I believe elementary or high school na experience tanani. Nagakatabo ini kun ang temperatura sang dagat sa Central kag Eastern Pacific Ocean mas mataas sa compared sa normal nga temperatura niya nga nagatuga sang dako nga pagbag-o sa klima sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan mga ka-K5 kag included sa maapektuhan ang pungsod Pilipinas. Ang Super El Nino mas madugay ni nga tingadlaw. Nagalawig ini sa masobra isa ka tuig kag kun kaisa nagalabot pagani isang duha ka tuig pero ang forecast magalawig siya until una nga bahin sang 2027. Mas mataas nga temperatura nagatuga ini isang heat waves kag tuman nga init mga ka-K5. No, tuman nga may kuan man may dako man nga kalitan nga dalon sa sektor sang agrikultura sa mga pananom ilabi na sa humay, mais kag tubo mga ka-K5, no? Kag pagnubo mga ka-K5. Ang kakulangan sang ulan sa kadamuan nga bahin sang pungsod. Mangin malaka ang pag-ulan mga ka-K5. Apang may posible sobra-sobra man nga ulan sa iban nga bahin sang rehiyon. Above normal naman nga ulan sa iban nga parts sang region mga ka-K5. Tiyang ginalantaw diri nga epekto sa sektor sang agrikultura kapirdihan. Kapirdihan sa tubas, pagsaka sang presyo sang pagkaon, no? Pamahog sa palangitanan sa mga abyan aton nga mga mangunguma. Ang mga reservoir na, mga suba, mga water rationing, posible matabo. Kung kulang ang water supply, kumo mangin malaka or mangin sobra ang pag-ulan mga ka-K5. Sa energy ta, mga hydropower plants ta, posible mapektuan. Magasakang demand sa kuryente, bangod sa paggamit sang aircon kag mga cooling systems. Pagabot sa ikaing lawas mga ka-K5, tiarang heat stroke, dehydration, pagdamo sa mga sakit nga mga ka-K5, tugas ang tuman nga init kagiban pa. No? Pilagi lamang ini mga ka-K5 sa ginalantaw ta nga mangin epekto. Ti sa subong sa mga ka-K5 naton, o galion ta na ang pag-conserve sang tubig. No? Rainwater harvesting or even water recycling, kag insakto nga paggamit sang tubig, magkinot kita kag insakto untang pag-usar sang tubig, hindi ta pag-usikan. Kung makaistak ka mo sang tubig, mas maayo. Paggamit sa mga drought-resistant crops, kag solar-powered irrigation. No, may mga pananom nga drought-resistant, kag amo ni subong nga pangatag sa mga binhi, ang Department of Agriculture. Dapat may barangay level water rationing plants man pananglitan gid man nga irason ang tubig kag may mga heat safety advisories nga yatag sa pumuluyo nanton kag ang pag-asa subong sige-sige ang pagkandak sang information drive kag dapat ang mga local government units mga ka-K5 mangin aktibo man no mangin aktibo man mga ka-K5 ang isa sa mga makabig tanga strongest El Nino so far on record nga nagresulta sang massive imports and trade deficits sang 1997 to 1998. Amo ning ma-recall ko, I forgot kung pilang edad ta sini. ang pag-abot sa rice output to, nagnubo to sa mga 20% sa national nga level. Mga ka-K5, dako-dako gitong impact ya sa sektor sang agrikultura sa 1997-1998 nga El Nino. Okay, gani sa iban nga mga episodes, amo gito yung pinakadako ang 1997 to 1998 nga El Nino, mga ka-K5, nga isa sa makusog nga nag-epekto diri sa aton sinigapungsod, mga ka-K5. Susubong samtang gatag advisory ang pag-asa, samtang gatag abisong Department of Agriculture, dapat padayon kita nga magpreparar. Padayon kita nga magpreparar, mga ka-K5. Hopefully sa mga local government units, himo man kamo da aksyon nga maaman tang pumuluyo, hindi nga igo lang kamo mahulag kung ginalukpa na kamo kakilat. 26 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna nga last 9. Oy, good morning sa mga nagatutok na sa Foro de los Pueblos program sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Mami Rasol Kiatson Kadigal, nag-monitor na. Thank you, good Mami Rasol Kiatson Kadigal. Salamat sa pagtutok kay Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona. Happy 40th birthday. Para buwaso yan. Daan niya na lang ko nag-greet. Okay. Kwa na ma-birthday kagali, Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona. Buwas. Di advance happy birthday kay Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona. Advance happy birthday, ha. Ma-40 ka na. Dukuan lang. Do 25 ka lang tulukon. Na. Elmer Bak Libertuldo, maying aga, ginagreet niya kuno si ka-K5 Mailaw, nga guwapa-guwapa. Bao, Elmer, ba si mabatian bala ni isang bana niya ho? O, si Junjun, Ijiboy, Elmar, kag Edeline, MJ, kag Kayana, Kulit, Salantangan, Pontevedra, nagapamati. Senalin, Finikito, Tabigay, maying aga, kay Ma'am Bernadette, Omiten Kalsado, nagatutok na salamat. Ma'am Nerissa Bautista, maying aga, Patrick Matias Robles, sa Matias Cagrobles family sa Lantangan, Pontevedra, naga-monitor. Danny De Martin sa may Sitio Ubos, Barangay Lanot, naga-pamati na. Salamat gid Sir Danny De Martin. Kay Macario Sormiliosa, naga-pamati naman. Madamo gid salamat. Leo Jan Billiones, good morning. Salamat gid sa pagtutok diri sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. Richard sa Plan Anoche, may aga kag kay Doy Arthur, naga-pamati naman. Sa mga suki natin, hindi nyo pagkalipatan na i-like kag i-share aton programa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM para madamo pagid kita sa malabutan. Kay Madam Roslyn Bisana Dorman, kay Tita Bibot, da good morning, salamat gid sa pag-monitor. Isa na lilipat ko magbasa sa imo sining message, pero thank you for sa pagpadala sa mensahe consistently kag sa pagpamati gid sa K5 News FM. Solid ka K5 gidwa. Gapamati samtang gakapi-kapi da DTX Coffee Mix, and of course nagatumar na sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Good morning man ha, kay former City Prosecutor Erwin Ignacio, isa sa mga ginaidulo ta. Hambal niyo, good morning, since 1996 to 2023, ara na kita sa Office of the City Prosecutor. 2007 to 2023 as the Chief City Prosecutor. Pero ang problema sa droga, waay gid na gina, kag subong do nagdamo naman. Nag-file kita sa madamong apilar sa Court of Appeals para ma-reverse ang mga plea bargainings nga granted man, pero duwa ay man epekto kay balik naman damo nga pagduging sang droga. Renewed, intensified kag dedikado nga kampanya, kampanya gid ang kinanglan halin sa barangay, LGUs kag more police visibility kag operations kinanglan gid para sa kayuhan sang tanan. Basi pwede man may periodic meetings ang LGU officials, police chiefs, taglakot ang media on how to effectively address the problem. Thanks. Halin sa kay former City Prosecutor Erwin Ignacio. No, ga-agreed kita sa imo sining wisdom kag sa imo sining opinion, Fiscal Ignacio Sir. Kung lang taon ta, bisan ako gani, bilan ako katuig sa media, dekada naman ta sa media, kisa magkadto ka gani sa korte do ginakapoy ka na, no, mag-appear ka lang bilang witness kay kisa makibot ka ang ginwitnessan mo to sa court, pag-appear mo to kibot ka lang, buto naman siya sa guwa yaho dasun kisa sa mga surveillance footage nakagwa lang kay nag-avail sa plea bargaining adyos ta baligya naman sa bung, no? Ang kampanya kontra droga, mga ka-K5, dapat supply and demand reduction ang tutukan. Sa supply, massive operations. wala to nga prison. Kagpati mga protektor hanuton. Kagpati mga nagapakuno-kuno nga kuno advocate sa kampanya kontra droga pero mga protektor man o kon kill-kill mga ka-K5, birahon. No? Wala dapat sang pakasinuhon. Utod man, pariente man sang politiko nga ro-ro o kon pusher or protektor nga politiko. Dapat hanuton, sampulan. Hindi kita magkadlo. Galing kung kaisa itong mga law enforcers nagapangalang-alang man, kay kung kaisa sila pang namukmukan sa mga kaso na ginaimo lang ilang ilaw responsibilidad kag-obligasyon. Pag-abot sa level sa barangay Utroman, nga may mga barangay officials, pipila ka mga barangay officials nga mo yung nagatimbre mga kakayfight. No? So kinanglan nga binuligay ining efforts ang tanan. Kaya problema sa droga, balik-balik lang, psycho lang. Ting nang in war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte, tiwa man ang inepektibo. Kibalik naman sa Gyapon ang problema tas droga mga kakayfight. But silingon, hindi nang inepektibo ang wala toong apatsanay nga wala na nagatag sang kaigayunan sa isa ka-individual nga madepensa ng iya kaugalingon sa ukmanan. Patay insigida. But silingon wala nang inepektibo kay problema tas droga ara man Gyapon nasta subong mga kakayfight. Dapat tanan gabuligay, tanan gafunction, tanan gahulag. Para mangin madinalagoon kita sa away kontra droga. Kaya kung mapabayan tani ka pareho sa nagakatabo, subong nagalala nga nagalala ang problema tas droga, wala too ang krimen kinawatay kagiban pa. Kagisa agapaway ka sa inyo panimalay, pamatsagan mo, hindi ka na safe. Kaya ba si isakaon ka sa makawat, makawat nga nagapanaka, saka sa mga balay, gapangawat, bangod wala na sang isustain sa ilang sinigabisyo, mga kakaypay. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
19: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
24: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
25: Magalingin bala ang imo nga ulo.
24: Masami nagkapangihi.
25: Masami inauhaw.
24: Kasi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
24: Nga nagapanubo
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Garantisado.
24: DTX 500.
25: DTX 500.
26: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
24: DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
24: Mighty C,
28: mabaka ang butika.
29: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on. Tapos nun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga ubo, kag-sip on.
29: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
28: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
28: DTX Beauty Soap.
25: Mamakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. Ubo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man yang kapi.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing
15: performance. Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
14: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
20: Memory Advance Syrup.
18: Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
18: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal mahal gidya sa butika.
34: Ay mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
35: Kay may barato balay nga butika.
34: Dali,
35: kadto kita sa Rain Pharmacy.
33: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
36: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
37: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
35: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
36: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
38: Rain Pharmacy.
39: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso!
40: Foro de los Pueblos.
41: Roldan Besana Villarreal.
40: Para sa Foro de los Pueblos.
41: Foro de los Pueblos.
0: 12 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblo. Kung may mga minsay ka mo ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong yung sining mga mensahe, mga ka-K5 diri sa itong pagpangalagad. Sa itong sining pamangkot kaina mga ka-K5, sa itong sining diri sa itong sining pagpangalagad.
1: Pulso. Publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
0: Sa aton sining pulso publiko question mga ka K5, nga ginapalayag diri sa aton sining pagpangalagad luyag temblo na inyo sining mga opinyon, no, subong aga diri sa Foro de los Pueblos sa program. Aton sining pulso publiko question sa aton sa makauturan yung mga tagpalamati. Pabor bala ka mo, mga ka-K5, nga iban sa paggamit sang social media ang mga kabataan nga edad 16 anyos panubo. Sa liwat, pabor bala ka mo nga iban sa paggamit sa social media ang mga kabataan 16 anyos panubo, mga ka-K5. Sa pila diri ka mga kuano, komento sa aton sinigabagatag palamati. Hambal ni Elizabeth Badan, na hoo, pabor gid ako para sa proteksyon sa mga anak naton. Ambal naman ni Bartolo Miguel Romela, hindi, mas okay controlled nga paggamit sang SockMed. Like Messenger Kids, YouTube Kids, have family link in your child's phone. Kay damo mga parents nga video call via Messenger ang means of communication nila sa ilabata, lalo na sa mga malayo ga obra. Okay, hali naman kay John Ray Papa, ambal niya, 12 years below, bawal sa social media. Pero pwede man guro K-pad lang kag totally bawal sa 6 years below due to health reasons. Ambal naman ni Paula Arbango, kailangan ng tanggalin. Pati mga larong may nakikita sila na mga krimen. Ambal naman ni Shopoden, pabor, damo daan fake news peddler sa social media. Damo man child predator. No, amogin ang delikado. Actually, tsakto na. May mga child predator. Hindi lamang sa social media, event sa mga games online, no, nga napamatud-an na natiga pang target sila yung mga bata. Ito yung mga bata, way man buot, way kabalo, nga ginakwanagali sila, yung ginabiktima ng mga ka-K5. Hamba laman ni Brian Lim, hamba niya, oo, pero ginadaya man nila mag-register edad. Add sila facial recognition para makita mga itsura sa mga gaobra krimen online. Sige. Amaning komento sa aton sining mga ka-K5, diri sa aton siniga pag pangalagad subong agaw sa aton siniga mga listeners kag sa aton siniga mga online followers sa aton siniga pamangkot kung pabor bala ka mo nga iban sa paggamit sa social media ang mga kabataan 16 anyos panubo. Sa iban nga bahin sang pungsod mga ka-K5 or I mean sa iban nga mga pungsod may mga kuano, may mga pungsod na nga totally ginaban sa paggamit sang social media ang mga kabataan. Even ang Australia, may social media ban na. Ang problema lang, base ba lang magamit sang VPN mga ka-K5? Kaya kisa, gagamit man ta VPN mo kay may mga sites partner diri sa Pilipinas ngay hindi mo na ma-access. So gagamit ka VPN para dom, kumbaga do dito, or for security reasons man, you can use VPN. Ngay hindi ka madasig na trace. Amo ning gina-worry ta mga ka-K5. Basi bala nga sa aton si magkauturan, basi makatukib naman ang ibang mga kabataan nga magamit sila sang VPN or i-register nila ila social media nga nakapangalan sa ila ginikanan pero ang bata ang gagamit mga ka-K5. So dapat may mga features. May mga features mga ka-K5. Kung ito tali iban gid man naton, dapat may mga features nga hindi madaya, hindi mapeke. Kaya problema subong mga ka-K5, sa lamaron pa lang idadabi, ginatagaan na ka-gadget sa mga ginikanan ng ilang mga bata. Mas nakaka-access na sila sa mga bagay nga hindi nila supposed to be ma-access pa. Iba na gid man sadto kumpara subong ang kamalayan, subong ang awareness subong sa mga bata, malapad na katama. Compared sang una, nga makaka-access lang kita information through the radio, through television, through newspapers, 4 libro. Pero subong sa isa mo lang kapindot, sa isa ka-swipe, ara ng tanan, laban pa piki ng mga impormasyon, mga gagay. Ano'y dugangan, tanisang ligwa, diri sa ton siniga pagpangalagad sa K5 News FM. Madamugid ka salamat sa mga suki na ton nga mga ka-K5 na nagtutok na diri sa ton siniga pagpangalagad. Nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, tagimo sang DTX 500 by TC, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deofresh, Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Mga masaligan nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ari namian lang ko partner, pwede ko na mapabati, doon namian lang ko, try ko lang, mga ka-K5, ari yun.

0: nga once kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hulo po, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Max4 Biotics! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagbuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Renato, nalarama ko sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan nagsabag tuon.
14: Hi, Dennis

0: produkto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Kapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: TGX Beauty Cell.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Good morning sa tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Oras subong, alas 9:03. Diri naman natin pag-aistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga nagadulot sa atong lawas nga malayo kita sa mga masakit. Ha? Bawal magkasakit. Remind ko lang, tagsa-tagsa, na kinanglan mag-take kita sining aton na major nga mga suplemento. DTX 500. Na? Maayo ini siya. Obdan tabi sing mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi mo kamo magkalipata sa aton mga kapi, sa aton nga mga pampalinis sa lawas. Upod naton sa aton nga programa subong is Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga.
9: Mayong aga, engineer. Mayong aga sa aton mga suki. Isil North, isil South, isil OFW, mga pilalangga ng KSS supporters kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas.
8: Kay dapat lang.
9: DTX 500, of course. No? Nga pahubin sa aton sinula. No? Remember yourselves. again, is the foundation of your health. When your cells are healthy, then most likely healthy ang bilog nga lawas.
8: Kag, no? Ikaw happy man.
9: Ah, siyempre happy ki healthy ka. Way ka gastos, way ka ilata sa kama mo, no? Makaubra ka, mahimo mo mga butang na gusto mo himoon. Amuna ang gift sang health. That's why health is wealth, no? Kumbaga, no? And of course, ano mo lang ginaubra sa DTX 500? Siyempre, super antioxidant ni. Ginakontraya ni ang ginatawag nga oxidative stress. Ang muning oxidative stress, ang muning pagdamo sa free radicals, mga free radicals nga halin sa ato mismo pag ginhawa sa pag-usasa ng atong mga pagkano o metabolismo.
8: Do latak ni sa serbo.
9: Oh, lamon niya ginatawag nga latak kung kumbaga sa mga free radicals nga alin sa pollution, no? Adlaw ka dabi, gabiyahi ka sa balay mo kadto sa downtown, ha? Na traffic kada sa Lacson, na asuhan kada sa mga jeep, no? May kapanigrilyo sa tupad mo. That, all of that contributes sa ginatawag nga premature cell aging. Ano pagid? Of course, mga bisyo ang ginatawag pagid nga mga chemicals sa atong pagkaon. Amunita ng tanan ga degrade sa aton cellular health nga gapanubo sang aton lifespan. So that's why kung gusto mo kondisyon permi ang lawas mo in a cellular level, ha? Kung hubi ng cellula, hubi ng tsura, ay mag DTX 500 ka. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo lawas, no? Lalo na sang imo immune system, mga soldado sang imo lawas, pa makabato man sa ginatawag naton nga every day or every second gani nga invasion sang ginatawag ng mga harmful microorganisms. Remember, your immune system is one of the busiest cells of your body. Kay 1%, out of 100%, 1% lang marunda pa niya adlaw-adlaw sa imulawas, malibot.
8: Siya nang check and balance, parang mm-hmm. Maging healthy ka, layo ka sa mga masakit, amuna yung garunda adlaw-adlaw.
9: Abi mo, may nakasulod sa mikrobyo sa lawas mo, kaya huwag ka masakit. May nakasulod, galing, na dipinsahan ka lang
8: uh-huh.
9: Sang imo immune system everyday. Kay Gamighty C, alkaline vitamin C ka, no? Anong paaman, engineer? Ha? Ganami ang panit mo. Your skin health improves kung nami ang vitamin C level sa lawas mo. Yung, ang glutathione mo nga ginaproduce sa imo lawas, gadamo. Siyempre, no? Kay may ka-upon isang antioxidant. Ang collagen production mo that creates the elasticity and the repair of your skin, ha? Gadamo man kung gamit si alkaline vitamin C ka everyday. And of course, para ma-enjoy mo ang imo sightseeing, engineer, importante ni si imo. Ha? Kag sa aton mga amigo,
8: uh-huh.
9: Gusto mag-sightseeing, kaya kondisyon ng mata. If you are concerned about your eye health, then there's a food supplement right now that specialized in improving your vision o ang imo nga panulukan. Mag-Eye Care Gold. Tandaan ang ngalan, Eye Care Gold. Tingin Eye Care Gold, puno ni siya sa ginatawag vitamin C, vitamin E, bilberry, extracts, kagtanan ng mga minerales na kailangan sa imo mata para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision. Kung ikaw bala medyo abusado sa imo mata, permi lang cellphone, tablet, computer, ang ginatubang, ha, kapulaw ka pa, permi, ay kailangan makabawi-bawi ka da. Magtumal sa Eye Care Gold Capsule, no? Para sa optimize eye health. And of course, para kumplito ng imo eye care, mag eye care drops ka. Amo ning gatinlo sang imo mata, no, para layo, para kumbaga ma-refresh man ang imo mata, no. Remember, your eyes is very hard working. Yung ambal nila kani, your eyes is the window to your soul. Kumbaga, that's partly true because your eyes amo ning gakwa sa mga data, sa impormasyon nga gasulod sa imo brain. That's why you need to take care of it. So mag eye care gold capsule and mag eye care eye drops. And of course, this next product needs no introduction. When it comes to microbes, when it comes to harmful microorganisms, nga gadalas ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, might it be viruses and bacteria, the superfood supplement is D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
8: Introduction pa lang, punong-puno na, busog na itong mga tagpalamati. Sige, ibalik ta ang ining aton nga programa, ang mga detalye nga mabulig sang DTX 500, Sir Boy, i-kwanta, i-plastar ta sa ila.
9: Mm-hmm. Why do we need antioxidants every day? Huh? Nga, Lord, lawag ito man tayo oxidant, hao. Unknowingly, gantay oxidant ang Lord, law. Lalo na kung sakto ang pagpadako sa aton or ang aton parents responsible or nami ang impormasyon sa mga dinikanan no, sa ginatawag nga pagpakaon sila bata. Di na ko ang antioxidant, siyempre sa simpleng alaswa mo.
8: Uh-huh.
9: Ang laswa mo nga may, at tawag siniganit, tugabang, may ilogbati, may ginatawag nga
8: ako okula. Niya, ako niya may amarguso pa na.
9: May amarguso pa gid.
8: Oo.
9: All of those green leafy vegetables and green vegetables are rich, are packed of antioxidant.
8: Kompletos. Huh? Basta kung dapat yung utang gin sirbo yan, number one gin sa aga. Kagamon yung pagkaon sa mga Pinoy.
9: Correct, no? Hindi. Ang mga ganina, ang ato ni mga ato ni bisyo kumbaga nga pagkaon sang laswa sige hunta ni. Ha kay amune ang gapadugay sa aton lawas. Not only that you get vitamins and minerals from these healthy vegetables, dala na da mga prutas, of course, mga fruits, grabe man, no? Ang ginaka-importante da, ini nga mga utan kag prutas kini puno sang antioxidant nga gapahubin sa imo silila.
8: Ano nang kinahanglanon ta pero ang mga Pinoy subong si Sir Boy mga fast food nang ginatira nila pero balik tayo gyapon sa natural nga mga pagkaon sang Pinoy laswa.
9: Hindi yun tama na rin din no nga ang tawo kis a sa sobra na ka lalo na bi
8: busy kayo
9: to busy na kaayo amo na gyatawag nga fast food kay makatulo lang sa dasigay na lang.
8: Uh-huh.
9: Order na lang sa ginatawag nga mga instant nga mga pagkaon para makakaon kag makaubra na.
8: Nasudlan lang tiyan, naayos na sila.
9: But remember, kanan-nan kagid magbawi sa lawas mo.
8: Uh-huh.
9: Amo na nagasulod na ang DTX 500 sa mga hindi makakaon utan kag prutas and they lack antioxidant. Paano mo bala mabalaan nga kulang ka sa antioxidant, engineer? Ha?
8: Tingnan sa doda, sige lang makapoy, sir boy. Dula ka gana magubra, bla?
9: Dasig ka makapoy, feeling mo puno-puno ka sa ginatawag ng mga, kumbaga do negative nga mga energy, if I may say so. Bala?
8: Uh-huh.
9: Pero ang primary nga indication nga nubo ka sa antioxidant, you look old, got tigulang gadya sa tsura mo sa imo lawa, sa kumpara sa imo edad.
8: Uh-huh.
9: Amo kinaya una-una gin mamakita mo. Number two, kung kulang ka sa antioxidant, base prone ka na sa mga metabolic diseases like diabetes. So remember,
8: delikado, Sir Boy.
9: Ang mga pankreas mo, ang mga baga mo, including your brain, are made up of cells. And if those cells are attacked by free radicals that causes oxidative stress, most likely, kaka-damage sila. And those damage, those cellular damage, could basically reach tissue damage and organ damages caused by merely by free radicals. Why ka pa na mga mikrobyo, ha? Why ka pa na mga mikrobyo? Free radicals pa lang na ang gakosin na, no? And because, gasuffer ang imo tissues and imo mga organs, ha? This, ang elevation sa ginatawag ng oxidative stress causes chronic inflammation. No? Amunang gusto to storyahan sa buong nga bala, ang chronic inflammation is bad. Nga naman niya ang ginatawag nga acute inflammation
8: uh-huh.
9: is good. Ha? Anong balang inflammation nga ini? Inflammation is basically a reaction of your immune system. Basically, konsimple honta. Gagareact ni ang imo immune system kay may problema.
8: Okay.
9: Might it be invaders from microorganism or may internal problem nga kakatabo.
8: Or kung kaysa, ma-deficient ka sa mga minerales kag vitamina, Sir Boy?
9: It might be that could be no pero di mo makita nga ang ini nga pagsigi-sigi nga inflammation o sigi-sigi nga pag-ubra sa imo immune system ang ending sini pati ang mga healthy cells mo atakihon na sang imo immune system.
8: Delikado na sir.
9: Delikado na no. So hindi na productive ang ubra sa imo immune system imbis ta ni nga paayuhon nga to ang problema naging problema man siya.
8: Uh-huh. Siya mismo ang problema.
9: Siya mismo naging problema man.
8: Uh-huh.
9: That's why ha kung ang imo chronic inflammation is caused by oxidative stress kalanlan bugana ka sa ginatawag nga antioxidant. Kay during chronic inflammation sigi-sigi ni ang pagproduce sang free radicals not only by your body because naka-hyperdrive ka
6: because elevated ang imong cortisol level, which is the stress hormone, but also because damo nga free radicals ang gana release man sang imo immune system.
8: So wala untat na serbo nga inflammation pabalik-balik
6: to defend itself from that cause nga biya may masakit sa. No? So that's why kanan may ara agid sa ginatawag nga DTX 500. Always, no, kung hindi ka pala kaon-utan, pala pulaw ka, you don't like fruits, may harap dyan tao nga hindi gusto prutas, no? May harap dyan tao nga hindi man gusto utan.
8: Well, dapat tanang prutas kag utan, yata gilang sakon.
6: Correct. Ay, may harap di side question, no? Ang banila, ano bala mas mayo? I-juice mo ang imo fruits o kanon mong fruits mo as normal? Din bala mas mayo, no?
8: Tikun-kun kan, on mo as normal, sir boy, ito may mga fiber pa na daya. Ang fiber nga, radra, kaya buta nga nun, hindi na juice mo, hindi ang may mga, ang fiber, madula na kung juice na lang yan mo.
6: Correct, na hindi na, that's really correct, no? Mas nami, to answer the question, mas nami, gidya kan, on mo ang prutas mo, the way it is.
8: Ang raw, gidya.
6: Oo. Kung pwede mo lang makaon ng panit, kan, on mo ang panit nga, anong rason da? Most of the antioxidants are ara sa skin.
8: Okay.
6: Ara sa skin sang fruits like sa mansanas. Hindi pagpaniti mansanas mo. Ha? Kung magkaon ka grapes hindi man pagpaniti kay ara da tanan nga antioxidant nya na ara dang fiber. Ha? Ano ka katabo kun imo on mo juice ang imo prutas. Ang kakatabo si nagili engineer, ha? Wala sa fiber. Remember, ano ba lang sugar nga makuha mo sa fruits? Fructose. Fructose, kabalo bala ka muna. It's only your liver that can metabolize fructose. It's only your liver that could basically use fructose as convert it into energy.
8: Grabbing power sa atagili na to.
6: Meaning to say, kung nasobrahan ka fructose, mataas magyapon ang sugar level mo. Fruits may be healthy, but you need to eat them the right way.
8: Okay.
6: That's why, lalo na, pag insinutat, lalo na ang atong paborito, get mangga. Ang mangga, nubo sugar kung green. Pinakataas, isa sa pinakataas sa sugar kung luto na. Tiban, gusto pa ng imon fruit shake na dula pag itong fiber. Nagtaas pag itong imo blood sugar. Pero ang mangga is good, basically. It's correct, very correct. Healthy.
8: Uh-huh. So, di namin, sir boy, inang hilaw or inang luto?
6: Ako may ilikyo sa ilaw.
8: Oo. Nagkakuan bala, nagtagasakid ka noon mo bala, garagumbo bala.
6: Ang term bagnas. nang sak ng tunga-tunga bala.
8: Oo.
6: Gusto ko na. No? So, going back to antioxidant, nga kailanan mag DTX 500, ha? Sino bala kailanan mag DTX 500? Ang mga palapulaw. Ang wala gakaon sang sakto. Meaning to say, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. Ang mahilig sa sugar. Ang mahilig sa ginatawag nga magpulaw, nga gapataas ang ilang cortisol level, amuna ang dapat mag-DTX 500. Of course, ang mga tao nga stress perme. Physical stress, pala exercise ka, the more you need antioxidant.
8: May isa man ikaw pamangkot, Sir Boy, about bala sa component sang aton nga DTX 500, kundi may ampalaya. So, din ang nami kauno ng ampalaya or extract nga ampalaya, or ang ampalaya mismo, damo hindi ako uyon sa ampalaya, kaya pait ko no mo.
6: Well, kung tanawon magid, no, amo na ganing purpose, ganin mo sa extract, iban, hindi ka uyon sa ampalaya.
8: Correct.
6: Ano pala ang makuha mo sa ampalaya? When you say extract, meaning to say, ginkuha mo ganyang essence sang ampalaya, sang malgoso.
8: Correct.
6: What is essence? Amo na yung pinaka-healthy nga part sang malgoso.
8: Okay.
6: Nga ga panubo sa imo blood sugar. Amo na nga ginatawag ya charantia.
8: That's
6: why ara man sa DTX 500. So, just to make this short, ano? Kailanan mo mag antioxidant? Yes, kailanan mo mag antioxidant every day. The more ka nga bisyuan, the more ka nga palapulaw, the more mo feeling stressed ka permi emotionally, physically, kailanan may antioxidant ka para makarecover sa lawas. The secret of long life is antioxidant. Amuna ang ginhatag sa aton, no, from God. Basically, that's why ara na tanan sa mga food sources ta, lalo na sa mga prutas ta. So take your antioxidant, mag DTX 500 adlaw-adlaw, ha, para hubin ang selula, hubin ang tsura.
8: Salamat, Sir Boy. Yo ka nami sa aton nga interaction kag nami sa aton nga topiko. Sugod ta subong, Sir Boy. Ma-proceed kita sa mga benefits nga matag naman sang D3 Bio sa talk ni Doc.
6: Mm-hmm. Thank you, engineer. No, sa talk ni Dr. Surihanta bala, anong man bala ang balon sa tinatawag nga D3 Bio? Not only we're not only talking about sa iyang tinatawag nga natural antimicrobial properties, which is D3 Bio is known for. D3 Bio is of course a superfood supplement because it contains cold-pressed extra virgin coconut oil and vitamin D3. The latter, the cold-pressed extra virgin coconut oil is considered as one of the healthiest oil in nature because of its natural antimicrobial properties coming from its medium-chain fatty acids. Nga may ara na daan nga tawag ng antimicrobial properties but is multiplied by 200 times ang antimicrobial properties once it is converted by our body into its monoglyceride form, which is
8: monolaurin,
6: monocaprilin, monocaprin. In all of these monoglycerides coming from D3 Bio are superb antimicrobial agents. Meaning to say, magambal ka antimicrobial, dala na daan viruses, bacteria, fungal infection, pati parasitic invasion. Dala na daan. Tanan-tanana is a gift of nature. Ginputang sa kapsula ni Dr. Ramil Uy, na? Para makabenefit sa ginatawag nga tanan-tanan nga makabato sa ginatawag ng mga microbes o mga mikrobyo nga gadala sa ginatawag nga masakit, no? Anong ginula mga famous nga adlaw-adlaw ginadala sa mga mikrobyo nga ini? Of course, tangkaso. Tangkaso nga gadala sa ubo, sipon, kagilanat na dala na sa checklist ni D3 Bio. Mga microorganism that causes gitawag naton mga diarrhea, dala man na, ha? Dala pag gina mga pati mga dala sa mga fungal infection nga talaga dala in skin infection, dala man na.
8: Kagang skeletal formation, Blaser Boy, ang mga bones naton, of course, ining D3 Bio, ginaabsorb niya ang calcium, Sir Boy, nga ginakaon talin sa mga prutas. Kag mga ano, nami ya. Kaya nga, makasupport gid sang aton bone health.
6: Trivia lang, engineer, no? Ano ang pinaka nami nga source sa pinakataas nga source sang ginatawag ng calcium?
8: Ti ibang gambal kuno gatas, Sir Boy.
6: Gatas is that's common knowledge, no? Pero sa utan wala makapeldi sa balunggay.
8: Biko iron ang sugdamo gid.
6: Pinakadamo, not only iron but protein and calcium. That's why, kung mag-inom ka D3 Bio ang imo balunggay sa imo laswa, ginadul ang iyan ni mga tawag nga health benefits kay ni ginadulong gid sa aton selula, no? Ginadulong sa, and remember your muscles should all your muscles should also have calcium in a little way, no? Kung talking about calcium, and also ang calcium should stay in your bone, hindi siya dapat magdugay sa imo blood. Dapat na ma-deliver na siya.
8: Dapat healthy gid ato nga bones para kay draang kwan mo manufacturing sang tanan naton nga mga blood serboy.
6: Your bones are not only the scaffoldings or framework of your body but it also correct si engineer, it is also the factory of your immune system. Going back again. Ginatawag nga sa D3 Bio. Di mo makita nga ang D3 Bio ya. Kumbaga, when it comes to antimicrobial properties, well discussed na gid ni. For 7 years, kundi engineer, no? All the research and ginatawag nga studies nga gintunan ko through books and lectures indicates that hindi gid matawaran ang health benefits ng cold-pressed extra virgin coconut oil. What is the role of the other part of D3 Bio, which is vitamin D3? Vitamin D3 is vitamin D. But amuni siya ang version nga pinakabakod, ang pinakabaskog klase nga vitamin D. Ano ba lang yung mabas ang vitamin D ni? Vitamin D3 ni nga sa D3 Bio? It boosts your immune system first and foremost. Nami ang imo bone health. Isa na. But vitamin D3, again, is a fat-soluble vitamin. That's why ginparis ni siya sa cold-pressed extra virgin coconut oil para makuha mo gid ang full benefits sang vitamin D3.
8: Oil sa oil mo, no? Ang D3 Bio kagang virgin coconut oil, ti oil-based na dahan?
6: Oil-based for healthy oil.
8: Correct.
6: Are a lot of oils that are not healthy, no? Amo na ang ginakuha mo sa tawag nga oil from your corn. vegetable oil is not healthy.
8: Uh-huh.
6: Vegetable per se is healthy.
8: Okay.
6: But the process of getting oil from vegetables, tam-an ka damo chemicals kin usal, making it unhealthy. Unlike ya sa coconut ya, nga puslo ya i-extract ang iya oil. Ha? Naturally. That's why it's one of the healthiest kind of oil. Ano pala ka katabo kung may medium chain fatty acids ka nga din sa D3 bio besides its antimicrobial properties? Number one, may instant energy ka. Na, instant and energy is really important. You don't only use energy in your body to move. The most important thing is your energy also basically maintains the function of your body, of your organs. Ang pinakamayog di sa energy ngalin sa medium chain fatty acids, sige-sige ang paghatag sang enerhiya sa mga sililatanga ga-repair sang ilalawas, lalo na in sleep. No? So di mo makita ang D3 bio is basically a superfood supplement manggeda. Isa ka palmasya sa isa ka kapsula. Kay nga, kay besides its antimicrobial properties, damo kagid makuha pagid nga health benefits, nami imo brain health, nami imo
8: ang yung cognitive function niya, sir Bib, sir
6: well, ipagsako na
8: sir boy.
6: Ang di mo makita yang ang regarding na pas na binalipat si engineer, basic kulang siya sa ginatawag nga energy sa brain niya. Okay, kisara kalipata nga abi naton kung diabetic ta, kay most a lot of Filipinos are diabetic. It's not only your body that is diabetic, your brain is also diabetic. Meaning to say, if your brain could not use sugar anymore, which is the primary source of its energy source, hindi na ni siya ka process mayo. In fact, gagugutom ni mo brain cells. Ang ketones niya, nga isa ni sa kalatak pag usal mo sa medium chain fatty acids mo, why niya ginaindian sa mo brain cells? Remember, your memory loss is an indication that your brain cells are dying.
8: Uh-huh.
6: In fact, may mga MRI nga pakita nga your brain literally shrinks kung may Alzheimer's ka. Gagamay gid ya.
8: Uh-huh.
6: Gagamay gid ya, no?
8: Iban so, nga humod sa buot sa buhay nga palipatan, labi na gid utang sa buhay, kalipatan nila yun.
6: Tila ina, ya. Nako na yung utok. Kita ba naman nagkiyo sa utang ya? No? Nako na ya. Alam na ya. Going back to it, no? Di mo makita nga dito bayo, in-assess your brain health, nami imo heart health, nami ang imo digestive system. Those are all gifts of nature. Ang cold-pressed extra virgin coconut oil, naging putang sa isa ka golden capsule called D3 Bio. So kung
8: ang skin cells na ito, dapat maproteksyonan man, pinaagi siya ng D3 Bio, sir boy.
6: Correct, no? So di mo makita nga when it comes to overall health, dala ng skin health mo, ha? Hindi pagpabayan sa nga tawag na D3 Bio, the superfood supplement. So kung may 14 pesos ka bala, baklon mo ni nga makahatag si mo sa tanan nga benepisyo mo for the whole day. Protektado ka na sa mikrobyo, kampiyon pang imo brain health, ha? Nami pang imo heart, ang imo nga tawag nga blood flow, kag nga tawag nga digestive system mo when it comes sa gitawag nga D3 Bio. So kung hindi ka gusto mo lang i-maintain ang overall health, kiway ka man kananan iayo, kiwala ka gatang kaso, ubusip on kagilanat, ay, pwede gapon ang ginatawag nga D3 Bio.
8: Salamat, Sir Boy. Kagaina sa DTX 500, busog na sila. Subong sa D3 Bio, dugangan ang busog nila, Sir Boy. So, Dreo, ma-move kita sa pagtinlo naman sang aton nga skin, Sir Boy. Kinanglan ta maligo adlaw-adlaw. Dapat hamis. Dapat moisturize, ka-glowing ang aton nga skin, Sir Boy. Mag DTX Beauty Soap. Okay.
6: Your skin, just like your nails and your hair, are indicators of your health. Ha? And ang skin niya gani, mas tako pag ini ang purp, ang iya niya tawag nga, yung function. Ha? It is basically the largest organ in your body that covers all your body, not only nga to keep your body warm, but also to protect it from ginatawag naton nga mga invaders ngalin sa external environment. That's why kailangan intact ang skin mo, healthy ang skin mo. Dapat hugasan mong skin mo o maligo kadla-adlaw using DTX Beauty Soap. Ang habon, may ginatawag nga may cold pressed coconut oil that is rich in medium chain fatty acid nga kapatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga ginatawag nga skin diseases. May problema ka bala sa an-an, bun-e, may mga psoriasis kada or mga punggod mo do hindi gin magpapugong, ha? Amo ni dapat nga habon si mo DTX Beauty Soap. Ang VCO nga ining mga may antimicrobial properties kaya man patyon ang mga mikrobyo nga gatuga sa body odor kung ga DTX Beauty Soap ka. Kung regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain, nga gapaputi si mo skin. May ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that elevates your glutathione level, nga ga-amplify pagid sa paputi mo. So kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, kag ginatawag nga healthy gid ang imo overall skin health, ari ng habon para sa imo. DTX Beauty Soap.
8: Okay na, hamis ka na, abi. Medyo puti ka. Ang problema lang kung may mabaho ka nga ilok, sir boy. Kinanglanta, mayari kita diyan nga solusyon. Ining klinika Diofresh, nami na ya, tinlo ng laton lawas, kag tinlo man, kag hindi mabaho yung aton nga ilok, sir boy. Klinika Diofresh, 48 hours nga protected ka. Kay tanan ng mga cells dira ginapatay ya sir boy.
6: Tanan ng mga bacteria.
8: Bacteria, yeah, cells nga may ara bacteria ginapatay niya sir boy.
6: Correct, na tungod na sakto si engineer no. Ang bacteria that causes your body odor, remember ini mga bacteria ini amo ni ang ga-ferment sa imo balhas. That's why gabaho ang imo balhas. No, that's why ang klinika Diofresh may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why sakto si engineer, it gives you 48 hours of freshness. So, magklinika Diofresh deodorant every day.
8: Okay pa yung api naman ta sir boy. Kinanglanta mga api ha? Ako niya kadagay ang kape ko DTX coffee mix. Aga kape ka na, aga detox ka pa. Kaya nga ang aga-detox, kaya tungod may aras siya nga chia seed sir boy, nga nagatinlo sa aton nga sulok-sulok. Amunin kaya mga sekreto ya sa mga pogi sir boy, mga piaga pa, DTX coffee mix.
6: Basically, duwa ka detox ng inobra niya. Ang pinaka-importante nga detox inobra, puno ni sang antioxidant nga gatinlo sa imo selula kontra sa oxidative stress. Aga pa, may gahugas na, may galigo na.
8: Uh-huh.
6: Kiga pa nga pika, sang kape, nga pugbuga na sa antioxidant DTX coffee mix ang kaduwa nga detox amo tong ambal ni engineer ang gatinlo sa imo colon which is may chia seeds ni DTX coffee mix that acts like you know, a scrub kay rich in fiber ni no ginapagwain ni tanan nga mga mucoid plaque or mga higo sa imo colon para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer. So din ka pa aga ka pa aga detox ka pa manamit pang kape mo mag DTX coffee mix.
8: Ang double barrel yung nga kape, sir boy, hindi kita magkalipat. Ining DTX premium coffee, labi nagi kung may mga bisyo ka, taas imobi blood sugar, hindi ko mga piki gataas akong blood sugar. Inang mga kape na, itiklod na na, dire kaya sa DTX premium coffee, kaya ang iyang sweetener siniyaya, stevia. Hindi iya maka enhance o makapadataas ang imong blood sugar sir boy no?
6: Correct, no?
8: DTX premium coffee.
6: May ergo tayo din man eh, ang DTX ka premium coffee kag DSE super antioxidant duwa ka bilog gid gani no to basically protect you from your vices to protect you from your lifestyle amo ni yang kape nga gapahubin nang sakto kay duwa ka super antioxidant ang unod sini no so mag DTX premium coffee maan limo pa ang bali engineer kay Steve Yang sweetener so gusto mo kontrahon ang imo bisyo kay bisyuhan ka manong kape manong kape or you simply want to look young. Ah, tandaan ang ngalan, mag-order sa DTX Premium Coffee.
8: Sige, sige. No? Pero ang pre-bio coffee, sir boy, kag ang Clinica Spore Biotics, amo man ni ang kung gusto ta, mabugana bala ang mga selula natin sa atong natyan, amo na dahil ang mga may ara good bacteria nga dapat makaupod sa ila. Kaya ang tiyan natin, sulok-sulok natin, sir boy, grabe na dahil ang mga bacteria, both good and bad.
6: Correct.
8: Ah, so, dapat ya, ipatambukong ta nga mga good bacteria kag pamatyun ta ang mga bad bacteria para malikaw kita sining digestive nga mga problema, bla, sir boy. Like, for me, kita nagabalik-balik, diarrhea, abi. ha? Aga balik sa banyo. Ay, grabe na da. Kay tungod sang hindi matinlo nga sulok-sulok, sir boy.
6: Mm-hmm. Unahon, ang pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, no? Amo niya tawag ng kape. Ngagapa namin isang mood mo adlaw-adlaw. No? Kung gusto ko medyo buringot ka, you're not a morning person, kumbaga, ay tiis lang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee nga. Ah, puno ni isang tawag ng mga spore-forming good bacteria or probiotics, no? With moringa. Wow, may balunggay nga ini that improves your mood kay ginapadamo sa probiotics ang ginatawag mo nga happy hormones like serotonin. Ang nami pagid sini ha kay spore forming when kakapatay ang probiotics sa init sang tubig sang kape mo o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics kung ga pre-bio coffee ka every morning kag sa pagkanamit klase nga kape, no, if I may say so. Ang next nga probiotics, siyempre, amunan niya, kumbaga, kung ang pre-bio coffee, ano ni siya, ng kumbaga, auto, yeah, 16-wheeler.
8: Uh-huh.
6: When it comes sa kinatawag nga spore biotics, feeling mo ba lagaluya ka adlaw-adlaw? Alin ka ba yung sa masakit, nag-antibiotic therapy ka?
8: Uh-huh.
6: Palainom ka ba lang? Ano pagid, no? Tawag sa nga nini, mahilig ka ba lang magkaon sa junk food? Initanan-tanan ng mga bagay gapanubo sang population sang imo good bacteria sa imo gut. Gin-explain man gina ni engineer how important your gut bacteria is, no? Kailan ka mag-inom sang Clinica Spore Biotics? 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that works together in improving your digestion, the formation of your happy hormones, hormones that are needed by your brain, no, like ininga serotonin, kailan ni sa aton brain ginimo yan ni melatonin para manami ang imutulog. Ang dami ang pag-usa sa mga antioxidants kag mga bitamina kag pinakanami gidya. Your probiotics is the alarm system of your immune system para ma-alert dahil yung immune system mo kung may mga invaders na nakasulod, ha? Clinica Spore Biotics ka na. Ang paaman sa mga babae dang medyo may problema sa mga ila flower, ang gusto niyo magbalik ang normal flora sina, ha? Mag-Clinica Spore Biotics ka. Para magmumot, di ba?
8: Ang UTI, sir boy, umibig tapos iniwan.
6: Kampiyon!
8: Ang UTI. Sir boy, hindi kita magkalipat. Mag-extend food supplement for men. Namin si sir boy ka, hindi lang ni ngang imong nagaloyloy, kag nagalaylay, kag nagaano nga kwan sir boy, nga kinatao mo. Kinanglan pagauntayon ina. Mag-take kita extend food supplement for men. Kaya nga, may maka ina, kag klabuwas ka, nga nagapa-enhance, nagahimo balance, nami balance sa imo cholesterol level sir boy. Ah, kag rich man ini ang maka, rich in nutrients sir boy. Ah, da superfood mo ni siya nga nagapa-enhance ang imo vitamin B, vitamin B2, vitamin C kag vitamin E. No, nagapa-strengthen man ini sa aton nga bones ang makab lang nga ara sa extend food supplement for men. Nami lang niya, hindi lang ni panlalaki nga para nga manami ang performance kay naga enhance ang sexual libido sir boy. Kag nami pag isang imo nga function bilang bana sa imo nga asawa sir boy.
6: For centuries na, no, ang maka kag klabuwas kag ginausan sa mga Peruvian tribes, no, to enhance their sexual prowess, kumbaga, confidi tambalan, no. Kay tungod ni ang ininga di lang pugana sa antioxidant ini, ginapanami pa ni ang performance ng nitric oxide. Ang nitric oxide amo ni nga pa vasodilate kag vasoconstrict sa imong mga veins and arteries para nami ang pag-deliver sang imo dugo nga gadalas ang oxygen. Kag ginatawag ng mga minerals and vitamins and nutrients imo sila kay amo man ang gahimos sang basura sang imo sila. That's why kung importante ang blood flow mo para importante man ang performance ni mister, ha, mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo yan, lain naman nga paagi nga magdami ang imo blood flow, magpamasahe 2-3 times a week, no? Ang sikreto sa masahe, ha, ara man kisa sa masahista, ara man kisa sa Balanios. In this case, Balanios gid. DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hago ng init na ginatag sini sa imo mga tired muscles, sa mga hinangin sa kasukasuan mo, ha, makwa ni habang ginabanyos, mga batsagan mo ni ang plus ng pagmamahal. Sang dinatawag nga init, sang dinatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. May paaman nga aromatherapy that relaxes your brain, ha? That eases your brain, lalo na kung may biyahihilo ka, kampyon man eh. Ang dinatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
8: Okay, Sir Boy. Todo walang tatiyempo. Sir Boy, Biyernes bong, anong mga advice mo sa ila before mag-weekend, Sir Boy?
6: It's a Friday, take your break. Remember, all work, no play. Ha, hindi na nami, no? Ha, kanandang kabalo ka, maglingaw sa lawas mo. Importante yung obra, pero importante man makarest ang lawas mo, no? O di ng pahuway mo, i-boost mo ang imong tawag ng pagpahuway, pag-repair sa lawas mo, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ha? Papuhayon man ang imong mata, mag-Eye Care Gold Capsule, kag-Eye Care Drops, and of course, palayo sa masakit, sa nga tawag nga tangkaso o busipon kagilanat, ha? Mag-D3 Bio, ha? That's a superfood supplement. Ako si Boy Silueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
8: In behalf ni Dr. Ramil Oya, ang pinalanggang CEO, of course, ang atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, sa atong Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat ninyo po ang pag-upod sa nga programa. Kabayan ang Diyos magpakamayos aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian para tanan happy.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the light.

0: ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istas

0: Jeffrey Payo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Payo. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Payo with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DDX 500!
4: DDX 500!
6: Talina habagat. Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko. Tagdawa-duwa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Okay. Ginamit na gita ako nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
12: K5 News FM.
13: Istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
14: Daw naluoy na ko gani maglantaw sa iya
15: eh. Ate ko naluoy ka, buligi na lang to siya.
14: Ayang ano?
15: Oo, buligi siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisipaya.
14: Nge, ang gwa ko daya karon daw buangan.
15: Oh, okay lang na. At least may upon sinuli inisipaya.
14: Aya. Baw na kulbaan mo yung pilakadlaw, base bala sukbon maninuli, yaw. Kung ano ka damong tubig sa baybay, yaw.
15: No! Basan, gamiton niya dropper.
14: Oo.
15: O kung hindi gani kutsara.
14: Aya. Kaya isip niya ganing balas kung pila kabilog. Basi na susok po niya naman ang tubig sa baybay.
15: Sadyo-sadyo, ino.
14: Aya.

0: Boss Rocket, may pamangkot naman kubla sa himo.
1: Kagano naman ina, Boy Ramon.
0: Sino ayan ang mauna impeach, boss? Si Sarah o kung si BBM?
1: Boy Ramon, budlay na nga pamangkot.
0: Amo na ganigin na pamangkot ko sa imo, boss. Kay bisan ako, nabudlayan man ko.
2: Galibog man ang ulo ko, boss.
1: Nga, galibog ka gidaw.
0: Kay kada adlaw, lain-lain ang makita ko sa Facebook.
1: Amo gina ang problema mo. Ang Facebook.
0: Oo, good boss. Kay ang Facebook subong, daw pareho na sang barangay plaza.
1: Kagaman!
0: Kay tanan, may opinion. Kabalo ka, boss, sa Facebook. Kung mag-comment ka da, bisan man baligya ka lang balot, daw masalaan ka man abugado. Tapin pagin mag-comentar ka daw, daw pipiho nga daw sobra ka pa sa abugado. Oo, boss. Pero sa tuod lang, boss, ano si mo pinsaraw? Sino ginang mauna impeach?
1: Ako ya.
0: Oo? Oh?
1: Ako? Wala ton ko anay kung anong matabo ah. Kabudlay magambal ka sa patapos eh.
0: Kagaan naman, boss.
1: Basi ang balon mo naman kung adaw manugpakot ko. Ikaw bala, Boy Ramon?
0: Boss?
1: Kung matabo, kay sino ka mapusta?
0: Ay, hindi ko yung magpusta, boss ah.
1: Kaga!
0: Eh, wala man ko yung pusta. Anong ipusta ko na, boss, ang kwan ko? Ay, halosun nga ni takabakal sang bripta, mapusta pagin ko na.
1: Sakto na hambal mo.
0: Boss, sakto ni hambal ko tood.
1: Gani?
0: Hula, tunta na lang kung anong matabo. Kung sino gidman ang mauna impits. Di siya na eh.
1: Amo na ganing hambal ko eh. Ikaw man lang labing gabais na.
0: Amo gani, boss, ngang ipusta ta, ibakal ta na lang kape kag tinapay.
1: Ang problema kay bisan isa ka bilog pandisal daw, hindi takabakal. Kaya wala man ta di kwarta.
0: Di, nagmambal ka nga mapusta ka.
1: Sadya-sadya, no?

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanami isang amon plano ni Ibusman Ribulta.
2: Amo gid, boss. Kanami gid kay amat-amat na hawan ang aton alagyan. Wala na tunok.
1: Wala na tunok, pero may kagingking pa Japon, ah.
0: Why? Ay, hapos lang na pangbahigod, ah. Nahawig tagani ang tunok, ina pa?
2: Amo gid, Mr. President. Ham-ham lang ang katapatya.
0: Correct. Yusuf Castre, everything is under control because we have Maleta.
2: Amo na ang abansi sa aton kay daw may tuburan kita.
0: Oo. Samtang ako pa yung presidente sang nasyon ngayon, paldo kita yan.
2: Mr. President.
0: Yes.
2: Kadamo dis ang ginbalik nga kwarta sa mag-asawa nga diskulob.
0: Ate, isulod ta na sa Maleta. Kagdalon sa aton balay.
1: Partihin man ko dabi, Mr. President.
0: Naturally, kay kita ang nagplano sini. Dapat kita man ang mapaldo sini.
2: I like that, boss BBN.
0: Nan, very good.
2: Ganami pagid ang latak. Lakat, gali, lakat. Ganami pagid ang lakat sang utok mo. Utok ta, kung nakagamit kita sang kok.
0: Ba?
2: Kokwa.
0: Amo gid. Ganamit gid. Sige.

0: Mega kola toy?
1: Ano man, mega bang koy?
0: Hindi bala. Nagkontrata ta nga kung wala ta klase sa Sunday school. Madrawing-drawing ta?
1: Oo. Ako pa ya. Tapos na ko gani.
0: Grabe ba? Tapos na yun ang drawing mo?
1: Tapos na. Ako pa ya. Sansaw lang gani.
0: Anong yung drawing mo?
1: Aryo.
0: Na?
1: Ba? Leon.
0: Hala! Dindang Leon.
1: Amo ni Mige?
0: Mige ko lahat ay. Daw ko rin man ang naglahay ng buot.
1: Hala!
0: Daw ko rin at nakaban niya kagay kastigo ba?
1: Leon na Mige. Kwa na? Nauya lang na siya Mige.
0: Grabing Leon mo daw ko rin ba?
1: Ikaw ba lamig mong? Ikaw yan, may ano yung drawing mo?
0: Ariyo.
1: Aba? Wala?
0: Kanding nga garab sa damol ngayon mo na.
1: Wala? Amo na, Meg? Ano ka bala? Daw wala man tayo ngayon mo, Meg?
0: Obos na kung harap sa kanding, Meg. Yag ko Meg.
1: Ha?
0: Basi matingala ka nga wala ng kanding, ha? Natural, naglakat na Meg ay busog na siya mo. Hindi siya mabusog na naubos sa kidharap ang ilam mo, no? Tiyas ang nabusog siya, naglakat si Dayon.
1: Ala!

0: sakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Basi UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
4: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
4: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
4: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigal gasang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, magabutika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka, sa magabutika.
5: K5.
10: K5?
5: News FM.

0: gastusakon yung mga government employee.
1: Ibus man rimulta. Sa performance mo, no question gid ko. Pero sa itsura mo, may dako gid ko nga question mark.
0: Kagaman!
1: Tungod nga mas gwapo pa sa imong utod mo nga si John Kikrimulta. Ikaw ya, ang muax mo, dubugungan nga paka nga hukas ng ulo.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Aljan labalaba. Nga gintala mo ko diyaw.
1: May pakilala ko sa imo ah.
0: Kag sinuna?
1: Tantan! Tantan! Tantan!
0: Eh, doga tawag ka lang kay Do ba?
1: Wala. Amo nang tawag ko sa migo ko. Tantan! Tantan!
2: Hello, labalaba!
1: Oh, ari na si Tantan, ho?
0: Oh, hindi. Wow! Siya? Wow!
1: Kilala mo siya?
0: Familiar lang ah. Kay Tantan iyang ngalan, pero kung maglakat siya, nagatintin.
1: Wow!
2: Hello, labalaba! May dala ka galing ang sutab?
0: What? Animal, daw ako pa yung nasalaan niya nga sutab ba?
2: Sutab ba na siya gali, labalaba?
1: Mangkota lang siya, mabalaan mo mana.
0: Animal, daw wala iya pa ako ginadipinsahan, no? Daw idagdag iya pa ako, how?
2: Hi, mga amigo, sutab ka?
0: Diyan, laba-laba, amuning ang amigo mo?
1: Oo, siya na si Tantan.
0: Do kaagi manitumba para dorman?
1: Pasakay lang ah.
0: Animal, ginpabudlayan mo pa kuya. Sadya-sadyay no?
1: Woo!

0: Ah, hi, Boss Norbing. Ah.
1: Naano ka naman, Jaguar?
0: Nasubuan ko, ah.
1: Kana naman.
0: Nag-expectar gid ko nga ikaw gid ang maging Salvador ko diri sa ospital.
1: Ah, abi mo lang na iya. Amo na dapat hindi ka gin mag-asa kay basi masakitan ka lang.
0: Tani, bisan naman gamay lang bala nga kalooy haw.
1: Kung sakpon ta kabayad, daw pariho lang na nga nagkuha ko sang bato kagin pok-pok sa ulo ko.
0: Kagahaman, boss.
1: Natuwa bala. Kadako na yasang bil mo, ho. Mas dako pa yung bil mo sang sa akon.
0: Te, ipisan pila lang tani, boss. Ipisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
1: Da. Hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
0: Amunay galing ang istorya daw. Wala gyud kini chance nga makakuha ko diri sa ospital, eh.
1: Ah, do amo ginaguro ang matabo.
0: Sadya-sadya, no.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayon sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.
2: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Hindi maghulag.
2: Ay, hold up. Eh. Hold up. Ay, hold up. Ay, dali lang. Do kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin hold up, ha?
1: Ha? Amo gid na yang negosyo. Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo.
0: Hey, five galinga one time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa
10: akong? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lourdes maglupot, tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakang sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
9: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
2: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
27: News FM.
28: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
29: D3 Bio.

0: klase?
1: Balan mo, mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, galing na wanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visit

0: Pero pwede ka common nga causes sa ang baldness, Sir Boy, is hormonal imbalance.
1: Hormonal imbalance, no?
0: Pag hormonal imbalance, sigurado gid ka. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya ditribayo, layo.
1: Ma-correct.
0: Because ang vitamin D nga ara sa ditribayo, and even BCO nga ara sa ditribayo, kaya niya ma-correct ang mga hormonal imbalance.
1: Correct. Anong pagit? Ang ditribayo, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amo ni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3Bio helps you with that, no? So ano na, internally na, gintumal mo ang D3Bio, amo na epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
2: D3Bio!
3: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami, akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
0: May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa iyong mga pagka-baldness.
1: Correct.
0: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
1: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
0: Kung
1: imo hairline.
0: Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3Bio, Sir Boy, hindi matawaran?
1: Milunis. Ang difference from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Mm. Kumparan mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3Bio, kadako-dako sa difference.
0: Oh. Lain ang power sang gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
1: Layo.
0: Layo.
1: That is a perfect
0: ang health
1: care.
0: Benefits, Sir Boy, grabe.
2: D3Bio.
0: Kung ga chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
4: Lalagas, no?
0: Oo. Uh-huh. So, suggest na to kung kaagi ka, D3Bio.
1: D3Bio.
0: Makabulig. Kag, not only there, sa ginasiling naton ang D3Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells. Mm.
1: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3Bio.
0: Wala pa hormonal changes.
1: Wala pa hormonal D3Bio.
0: D3Bio.
2: D3Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News. D3Bio with VCO.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
2: DGX 500. Hindi na problema mo bala ang

0: taas ka blood sugar level. Pag-TTX 509 ang palaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Pag-TTX 509. TTX 500.
1: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
0: gito. TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Kung
0: ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang pala ka lang.
0: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Roja City Clinic.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga banwa, mayong aga siyudad sarawas, mayong aga probinsya sang Capiz. Mayong adlaw Western Visayas. Nagapalayag na ang programa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta kamo mga ka-K5 naton? Sa aton sining nga mga tagpalamati, sa aton tumalamaw, yari na ang 11 Mbps. Sa karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5, Biyernes nga adlaw. Thanks God, it's Friday. Hunyo 26, tuig 2026. Kamusta ang nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz? Kagsumuman ang segundo distrito sang probinsya sang Capiz? Kamusta ang siyudad sang Rojas? Ang 47 ka mga kabaranggayan sang siyudad sa Rojas. Welcome na, welcome, welcome sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Mabatian kita sa lilisuan sang inyo sininga mga radyo 100.9 sa FM band. Makita man kita live pinagi sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Gani sa mga kauturan naton, sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining nagalantaw, kung gusto niyo magpadala sa inyo sining mga message, kung may pa-shout out kamo, ipadala nyo na. Ipadala nyo na ang inyo sining mga mensahe, mga public service na gusto nyo inyo ipaabot rin sa aton nga pagpangalagad kay manting 11 Mbps. Mga balita at public service. Oh, sige na, sugurin nyo na! Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita na ka-lineup ng mga issue kag topic ko? Mga reports sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps program. K5 News FM Rojas. Yari karon ang mga talulupang doon ng mga balita sa mga headlines. Sa mga headline, 443 sa 473 ka mga barangay sa Capiz gindeklarar nga drug cleared. 30 nabilin nga wala pa na deklarar nga drug free. May 30 pa ka barangay. Ini nga datos mga ka K5 halin ini sa PDEA. Turihan tani karon ng status ang illegal drugs diri sa probinsya sa Capiz mga ka K5. Kay gusto na gid sa probinsya sang Capiz kun tani nga magdeklarar nga drug free o kun clear ang tagsa ka mga barangay sa ginadumilian nga droga. Ano ining 30 ka mga barangay nga hindi pagid makabig naton na drug clear diri sa probinsya sang Capiz? Diin ining mga barangay. Stay tuned mga ka K5 diri sa aton sining programa. Dugang mga balita, Super El Nino sa Pilipinas mabatyagan na sa bulan sang Oktubre. Suno sa Department of Agriculture. Extreme heat. Anong diferensya sang ordinaryo nga El Nino sa Super El Nino? Mas timprano pang ginpanghandaan ini sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno ang Super El Nino mga ka-K5. Anong impact sini sa aton sining pagpangabuhi sa agrikultura, sa aton sining mga fishers sector? Kag siyempre kung anong impact sini sa pangkabilugan nga pagpangabuhi naton nga mga kapisenyo. Sa pihak nga bahin, plano nga pag-atake sa mga minor de edad sa Leyte na pugnan sa kay DILG Secretary Rimolya. So dito, bala sa Tulosan National High School sa Leyte, nga ini nga information mga ka-K5 gin paabot ni Senator Bam Aquino sa kay Secretary Rimolya nga may plano kung tani nga pagpangatake naman ang mga minor de edad. Pinaagi sa nag-circulate nga mga conversation sa chat message. So gin-track ini sa Philippine National Police. Gin-validate kagin pangkadtuan ang mga suspitsado. Dito na pugnan gid ining plano kung tani nga karasa naman sa mga minor de edad. Ano na ni no? So sige-sige na ni karon ang pag-ulamid sa mga minors naton. Kag eskwelahan naman kung tani ang ila sining atakihon. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, duwa ka minor de edad sa banwasang maayon nga nadakpan sang mariwana, ginadudahan nga na overdose sa droga. Kahapon gin-report ni ini. Diri sa aton sining pagpangalagad, diri sa K5 News FM. Gusto ko lang ni-clarify karon ang report sang aton sining maayon PNP mga ka-K5. Kay gusto tanikwaan sang development kag update kay may mga report kita nga nabaton nga ining duwa ka minor de edad nga nagagamit sang marijuana ang una nga gindala dira sa RHU sang maayon o kondra sa rural health unit nila sang maayon. So dito natukiban kung naman gindala dito sa RHU bangod kay na overdose sa paggamit sang marijuana. Dito dayon nga nagresponde na ang aton sining mga kapulisan. So tukibon ta ni karon kung ano gid ang matuod-tuod sining nga istorya. Diin gid ini bala na dakpan o kon pinaagi sa report sang RHU nga nagresponde dito ang aton nga maayon PNP. Samtang Roha City PNP nagpatigayon sang random drug test. Naka-standby dira karon ang aton sininga K5 reporter. Kamusta ang ginpatigayon nga drug test sa mga kapulisan naton? Diri sa Roha sa police station nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Tumagtang Jr. bangod sining isyo karon sa illegal drugs ginsumiter sa mga kapulisan naton diri sa siyudad sa Rojas ang ila kaugalingon subject for drug testing. We commend the police station sang PNP at least mismo dira sa ila ugsaran ginpangunahan nila no para matukiban kung bala ang aton si mga kapulisan mismo nagagamit man sang droga o kon wala. Amo na yang dapat mismo sa imong ugsaran magaumpisa ang kampanya sa ilegal nga droga. Paano kasi na karon ka kampanya sa ilegal nga droga kay mismo sa imo ugsaran may nagagamit. Hindi mo mabalaan kung may gagamit o kung wala. kung may protector o kung wala. So, challenge man is pila naton ka mga police station diri sa mga kabanuhanan sa probinsya sa Capiz that you should lead by example. Kay siyempre kamo ang authority nga nagapanakop sining mga nagagamit kag nagaduso sang droga. So, dapat kag nagakabagay lang mismo sa inyo kaugalingon pamatudan nyo nga way man kamo gagamit droga. Pareho sang ginhiwat kagasa nagligad man adlaw dira sa Mayroha City Hall sa pamunuan ni Mayor Ronnie Dadibas bilang alkalde sang syudad. Ginsumiter man nila ila kaugalingon for drug test. To start sang ining drug-free workplace dira sa City Hall. Kayang panindugan man sang alkalde sang syudad. Di paano mo sila kasuporta karon sa illegal nga droga o kung ang kampanya sa illegal nga droga nga pamatukan nila kung mismo sa ilaog saran sa City Hall huay managapadrug test ang mga empleyado. Tugin pangunahan ginini mismo man sang alkalde sang syudad nga ipakita sa mga empleyado kag pumulo sang syudad sa Rojas nga ariog yung sumiter namon kagalingon for drug test ho. Yung negative tong result. Diri sa Rojas City, pinpilan taon takaroon kung kamustang result sa random drug test kagin patigayon subong adlaw. Amo man na gina-challenge ng pila ka mga local government unit diri sa probinsya sang Capiz. Abi, mga empleyado nyo, ipa-drug test man abi. Mga kabanwahanan. Kaya ko gapati, kuya, may mapositive gida. May mapositive gida sa droga. Amo na nadlock ng iban nga banwa. Ngayon, there go sa drug test ang ilang mga empleyado nga miskin sila mismo, nadlock man magpa-drug test. Oh, challenge accepted. Sa aton, sining mga LGO. Okay, muna yung mga dilagko karon nga mga balita nga aton pagatalakayon. Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Do halin pa kagina do nalamig-lamigan ko sang do manami ang panahon. Very cool sang panahon. Ang aton sinimakuturan, basta malamig-lamig gani, nagainom dayon sang DTX Coffee Mix. Agini nga balita, builog nga giladulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape na bala ka mo mga ka-K5? DTX Coffee Mix, may kape ka na, ma-detox ka pa. Sang unang kilala ko, nagainom sang iban nga kape, nagaluibwal ang iya, chan ko nung matapos sa pangapi. So sa ulihin, nakainom siya sang DTX Coffee Mix. Do katawahay na sang pamatsyag sang iya, sininga chan. Na-detoxify ang aras sa sulod sang chan niya na muhin tudo kun aga. Kaya man ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kini ang palaya extract nga kontinado sa ning DTX Coffee Mix ang makabulig panubo sa blood sugar level sang aton sining mga kauturan. So sa aton sining mga K5, sa aton sining mga kauturan, aga pa o kung tapos man na pagkaon, wala kontra chimpo, DTX Coffee Mix ang aton sini nga kinahanglan. Gani, mag-inom na sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, ma-detox ka pa. Ang iban pagid nga mga balita nga aton sini nga pagatutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad, aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Magabuti ka.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. For Biotics
1: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test,
6: ilatong
7: score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso!
10: Ton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program, 35 minutos na kaligad sa takna nga alas 11 sa aga.
11: 11 Mbps.
10: Sa gihapon, upo diri sa inyo alagad sa inyo anchorman ka K5, Alan Catalan.
12: Al Catalan.
10: Mga ka K5, balik diri sa aton sining pagpangalagad. Well, dali lang gid, standby, no? Sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining K5 reporter, kay dugay-dugay tala kayon kuni ang nagakatabo karon dito sa may northern part of Iloilo. Mga ka K5, do mayara karon sa tensyon dito sa northern part of Iloilo. Ilabi na gid dito sa may Carles, Iloilo, no, sa Sikogon Island, mga ka K5. Matapos nga nakabaton sang report nga ang pila ka mga tourist spot dito sa Sikogon Island, Carles, Iloilo ang ginsarado. May tensyon karon nga nagakatabo dito bangod sining pagsarado sang Sikogon Island Tourism Estate Corporation o kon ining CITEC nga kon sa din ang tanan nga mga tourism facilities sa Sikogon Island ang amat-amat ginapasara. Bangod ini sa conflict sa duta mga ka K5. So akon nakaroon tagaan pagtamod, no? Kaya sa report naton nga nabaton nga may ara sang hibubunot ang isa sa mga contractor sining tourism site mga ka K5. Kag ginabasol karon ang pamilya Ayala ang daw wala sila nagaintindihanay. Reportedly ang chief of police karon sang Carles, Iloilo ang nagpadulong na dito kag may mga nagapangayo nang sang bulig bangod sang presensya sining mga armed men o kon mga armado nga mga tawo nga nakita dito sa may tourism site. So lang tawon tani karon mga ka K5, no? Tagaan tani karon sang pagtamod diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Ining balita ang builog nga ginadulong sa inyo sa DTX 500. Ang DTX 500 mga ka K5 may antioxidant, no? Ang DTX 500 makakuha ini sang komplikasyon sa imo sining alawas kung kisa nagataas ang imo sining blood sugar levels sa imo sining alawas kag kung kisa may mga komplikado kanang nabatyagan nagataas pa bi ang imo sining blood pressure, so magtumar mag-inom sang DTX 500 mga ka K5, no? So tagaan ta na karon sang dugang pagid nga mga pag-explicar sa aton sini nga mga tagpalamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa nagligad, naka-standby na si K5 Myla, partner. Okay, dali lang gid. Ari na si K5 Myla sa aton sini piyak nga linya, naka-standby na. Kwaunta ang iya sining report direkta sa Rojas City Police Station. Ini mga ka K5 may kang tanan sa ginapatigayon karon or ongoing drug test para sa aton sining mga kapulisan. Ang aton sining mga membro sa Philippine National Police, kamusta ayhan ang ila sining ginapatigayon nga drug test? May nagpositibo o kon wala? Sa line number 2, standby sa aton sining K5 reporter.
7: K5 News FM live report.
10: Upod sa report ni K5 Myla Pentes with your report. Please come in.
12: Ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sa Rojas City PNP ang ginapatigayon karon nga drug test subong adlaw sang Biyernes, Kunyo 26. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang nga isa ini ka pamaagi agud nga mapakita sa publiko nga sila mismo nagapatuman man sang layi ang hugot man no, nga ginasunod. Naibaluan nga sa subong as of 11:38 yara na sa 100 PNP personnel ang madinalagon nga natapos na sa pagpa-drug test kag wala sang may bisang isa sa mga police personnel sang Rojas City PNP ang nagpositibo sa K5 alan. May naibaluan nga yara ni sa kabugusan nga 192 tanan ka police personnel ang mayara diri sa Rojas City PNP. Kung sa diin may 183 diri tanan amo inang police personnel kag ang mga non-uniform personnel amo ang 8. Samtang na ginpatigayon ini no ang drug test sumugod kay na alas 7 tubtob alas 12 apang ginpahayag ni sang OIC nga pananglitan no ang iba hindi ni makahingabot kay may mga police personnel nga ginpang deploy dito sa may banwa sang Ibisan no kay K5 alan kay mayara sila sang ginapatigayon karon nga aktibidad. Apang gina-request lang ni no sa Dr. Dabi nga kung nahimo mag ano sila liwat magtalana liwat sa schedule agod nga ang mga nabili no hindi man to gani masobra gid sa napulo sa mga police personnel ang mapaidalo man sa drug test kag tubtob lang ni subong hasta alas 12 ka K5 al ang pagpa-drug test no sa mga kapulisan kag pananglitan no sa uli nga mayara dabi sa mga magpositibo nga police personnel mahimo gini nga magpangatubang sa administrative case ka K5 alan apang no antes ina i mayara pa sa pila ka mga proseso nga pati gayunon kun pananglitan magpositibo gid man ang isa sa mga police personnel David Ria sa ginapatigayon karon nga drug test kag ongoing pa ni ang pagbukas no sang drug test tubtob alas 12 subong udto kag magluwas sina no may gina anuman mayara man sila sang ang CPPO mayara man ni nga igapatigayon man nga drug test sa tanan gid nga mga kapulisan agod mahibaluan no nga ang mga police personnel nga nagserbisyo no wala niya naggagamit sang illegal nga droga sa K5 balat.
10: Ang may timeline sila ka K5 Myla, asta san ugani ano oras?
12: Hasta lang hindi subong alas 12 sang udto kaki 5 alan kay so far halin pa rin kay ina alas 7 sang aga nagsugod yang ilas din nga pa drug test kay
10: ang,
12: alan.
10: Ang hindi kay hingagaw pwede gapon ka pa drug test kay man suno simo may mga PNP personnel nga gina deploy sa iban nga mga area.
12: Yes, kay kay 5 alan so amo nang ginahinyo karon ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang ang mga police personnel nga hindi kahingabot nga atuya sa banwasang imbisan magpatigay ni sang reschedule na agwad nga dululungan ni sila tanan nga magpa drug test ka K5 balan.
10: Oh. Do gamay na malang siguro ka K5 may lang way nakapa drug test no? Out of 100 pila ka personnel
12: 190.
10: 183
12: lang. Ah, 183. Mga, yes. Mm-hmm. Kag amo na sa subong 100 na tanan ang nakatapos na no sa pag drug test. Kag ano pa padayon pa sa Gyapon may mga nag-aalabutan man kay ang natapos naman niya sa pagpa-drug test amo na no ginabuslan man dayon ang iba nila nga mga kaopdanan agon nga mapakita gid nga halos sila tanan nag-cooperate sa siniman niya nga aktibidad kay Kipay Balan.
10: Surprise drug test ini or unannounced ini nga drug test way ginigin pabalo ni sang hepe sa iya sini nga mga kapulisan na ka K5 Myla.
12: Yeah, surprise lang ni kay ang iban na nagbalalik gidre agod nga ano gid urgent gid nga ipatuman ining drug test subong adlaw sang Biyernes kay K5 baal.
10: Kag base sa imo sini kuha nga mga footages ini pinagi sa urine sample ang pagkuha sa ilas or pag pa drug test ni sila kay K5 Myla.
12: Yes, KK5 balan sa urine ni nga pagkuha agad mahibaluan kung bala nagagamit ini sila sang illegal ka droga. Kag matalunsay man ang pagpatuman sang drug test kay halos tanano, tanan yung mga department nag-ano man dayon, nag-ugyon agad nga matapos ni nga daan ining activity KK5 balan.
10: Okay. Sige, may interview kada kay Kwan, kay Colonel Ricardo Tumagtang kay K5 Myla.
12: Yes, siya rin ang kabahin sa nga ito niya Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
10: Okay, okay.
13: Sa subong, no, may ito niya nga activity nga para sa idadait, no, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking no, of 2026. So, aring nga programa ito niya sa nga kadak sa nga ito City, Roa City Anti-Drug Abuse Council, no? Ginapangunahan sa nga ito niya, focal person sa kay Dr. P. Bisana. Bisana, ano? So, sa subong, ang aton, ang activity naton, ang kinanglan naton, ang aton niya, mga PNP personnel diri sa Roa City, makapa-drug test. So, ako, as officer in charge, so, isama kita sa mga nagpa-drug test dito, mga kaupod man ang aton mga kaibahan niya media, no, nga Redigang Ina, nagkatulong direct. So, sa subong, may ato na mga 100 PNP personnel na ang naka-drug test. So, dahil ang ato iba niya personnel, may mga task pa, ang may activity, especially may na-deployed kita sa area sa Ibisan para sa tasking naton sa Info Challenge. So, as Darua City, PNP personnel, no, na we are committed no to maintain a drug free workplace no ensuring that every police officer remain paid disciplined and capable of delivering public service so sa ini nga drug testing so sa tanan medyo wala pagit kita no wala pagit na sa 100 naton puro tanan negative ang result sang mga nagpa drug test naton nya PNP personnel with the hope nga nagahistorya naton sa aton nya focal person kay Dr. P. Bisana na kung pwede ang remaining nato nyo, PNP personnel nga wala pa nakapadrug test, kung pwede natin ischedule para man lang 100% kita dire sa Roa City. So, this activity, so, highlights daw the PNP organizations so unwavering commitment to integrity, accountability, and professionalism while strengthening our public trust and supporting the government campaign against illegal drugs activity. So, there is, sa subong, pabot ugit sa inyo nga Darua City PNP personnel nga, any personnel, no, nga mag- magiging positive, no? Magpositive sa possible na kung halimbawa nagpositive sa paggamit sa illegal nga droga, pagapaila naton sa sang case, administrative case. Pero aside sin ya sa aton nga mandatory drug test, no, nga ging conduct diri sa Roa City Police Station, no, under sa aton nga kadak, mayara man kami nga drug test na separate dito ya sa Capiz PPO, under niya sa aton nga PNP organizations. So diri sa Roa City ang aton ging conduct iyan isa sang kadak. So the almost 20 personnel to 40 na lang ang variance namon na wala makapag-drug test dito sa Capiz PPO dahil gina-schedule natin na. So dire, hopefully, magiging sa kadak, makapag-drug test naman kami liwat para at least makita natin na ang atong PNP personnel wala ga-engage sa illegal na droga.
12: Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Roa City PNP ka K5 Alan, sa may kaangtanan ni sa ginapatigayon karon nga drug test diriya sa Roa City PNP. Kaginalauman, nga andes manimatapos, no, wala nisang bisan sino or bisan isa sa mga police personnel sa Roa City PNP ang magpositibo sa illegal nga droga ka K5 Alan.
10: Halimbawa, karon kon just in case, no, wala ito man niya ginailan, tao ni ka K5 Mayla, kaga sa mga nabilin, wala pa ka drug test, kaga may ara karon nga magpositibo, ano ang mga sanksyon immediately nga igapatigayon sang hepe sa Roa City PNP?
12: Yeah, so base man, no, sino diri sa OIC nga automatic ni hindi na ni siya dayon magka duty danay temporary, no, tubtob nga may pila ka mga process nga paghimuon kag pananglitan gid, no, nga after sina nga mga proseso kag positibo gid, no, ining isa dabi ka police personnel ka K5 Alan, no, mahimo gini magapangatubang sa administrative case ang isa ka police personnel pananglitan nga positibo nga nagagamit sang illegal nga droga ka K5 Alan.
10: Wala ka manda ka K5 Mayla. Yeah. Wala ka manda madabatian nga report nga pag-announce ni pagpabalik ni Colonel Tumagtang sa iya sini makapulisan, may ara bala pulis nga daw medyo hesitant, o may ara bala pulis nga daw ay hindi ko danay sir magpa-drug test kadu lain patyag ko, may ara bala sang nagpamalibad o waay man?
12: So far wala man ka K5 Alan, kagalos mantanan sila nagcooperate gid kay ginagaduan ni, no, sang OIC ang tagsa ka mga department agod nga kwanon gid obligahon gid sila nga magpaidalom sa drug test kay nagapati gini nga pananglitan nga ipakita sa publiko nga sila mismo nagapanguna, no, nga wala niya nagagamit man sang ginadumilian nga or ining illegal nga droga sa K5 Alan.
10: Okay.
12: Live na gikan diri sa Roa City PNP ni si K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
10: Madamong salamat ka K5 Mayla Vasquez Fuentes. Simo sa nga report, direkta dira sa Roa City Police Station. Mga ka K5 sa buong adlaw, no? Daw halos sa tanan man nga makatapos ang Roa City PNP. Ang ila sini puwersa nagpaidalom o kung ginsumiter ang ila sini kaugalingon sa isa ka drug test mga ka K5. Subigin pangunahan gini sa nga hipi sa police station sa nga Roa City, no, para mangin makita man siya sini mga tinawo nga siya mismo ang nagapanguna nga igasumiter yung kaugalingon para sa isa ka drug test mga ka K5. Although may nabilin pa nga mga personnel, no, nga wala pa makapatigayon sang drug test, pero ini sila schedule mga ka K5. Bangod may importante pa nga gina-follow up ka, gin-deploy pa mga ka K5. Amo na gusto tanihi baloon kung may ara gin man nag-positive kasi na nabitan nga drug test, but so far sa result daw wala pa man kuno sang may nag positive mga ka K5. Dugangan ko na, no? Kay mismo ang Roa City Police Station, ang Roa City PNP, ang nagsubmit na sa ila kaugalingon for voluntary drug test. What about ang iba naton nga mga pulis diri sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan? Paano naman ang iban diri nga mga kapulisan? Mga ka K5, wala taman ni gina specify gid sa tanan, pero we receive report diri sa aton sini nga pagpangalagad ma may iban nga mga police station nga set o ko nagakandak sa pag-surveillance sang illegal nga droga mismo nagagamit man sang droga. Di karon ko ni subject mo na sila for drug test base pumasitib na karon. Ha? Ina nga mga kapulisan, diin ini nga mga banwa mga ka K5. Ha? Nga mga pulis nga mismo may ara man sa ginagamit ng illegal nga droga. Well, ina subject sa aton nga thorough investigation mga ka K5. Amo na gani nga may ara sang surprise drug test. Gani challenge ini sa aton nga mga PNP personnel. Ari gyud pangunahan na sang Roa City PNP. Ambot lang tawon ta kun ano nga banwang masunod. Ano nga police station ang magasunod diri mga ka K5, no? Tina balantaya naton. Amo ni nagtumargi ko sini interest kagina. Sana batian ko nga nag sumiter ang Roa City PNP sila ko galingon for surprise drug test mga ka K5. Bangod kay gusto taman lang tawon. Kasi siyempre, diri sa Roa City, diri sa syudad sa Roa mga ka K5, may mga barangay pa nga makonsider naton hindi pagid drug clear. Inasuno sa report sang PDEA kung ano ina nga mga barangay diri sa Roa City kag iban pagid nga mga banwa kag ginumpisa na sa mga kapulisan, no? Agin pakita nila mismo kami, ha, kami nga naga mga law enforcer isumiter namon kaw galingon sa drug test para ang pumuluyo mismo nga naga lantaw sa ila hindi magduda. Ang pumuluyo mismo nga nagapati kay nagasalig sa aton sini nga mga kapulisan hindi magduda mga ka K5. So paano na karon kung sila mismo nga mga otoridad magpositibo sa drug test, no? So ay na karon dugahan ko lang, dali lang gid. Standby kay balikan ko ang dugang pagid nga mga report, mga topiko diri sa aton nga pagpangalagad. Balikan ko mga ka K5 pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
14: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Imo pangalan na partner.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
16: 470.
15: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
16: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
15: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
16: 160. The best get ang DTX 500 para sa
14: ako. DTX 500.
17: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
18: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or apo mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
17: Normal nga pasang sang stool.
18: Labi na kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung pag-itsar nakainom ka DTX 500.
17: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
19: Basically, Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin.
17: Oho.
19: Pag sa ihi,

0: Hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imong sphincter sa imong
1: DTX 500.
0: Ang bakod po ang mga veins mo sa imong latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka-DTX 500.
1: DTX 500!
2: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag di na ko kakita. Ang bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos yun ang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, kanami-nami, nag-it sa akong nga mata.
1: DTX 500!
0: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
4: Oo.
0: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan, ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
4: bro,
0: may mga
4: na
0: problema na ang kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
4: Justo.
0: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinaig, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisa lang ko magpupo man.
4: Justo.
0: Kay wala ka DTX 500. Wala nimo atipana ang health sa imo nga tinaig.
4: Justo. May ginatawag kita doc nga Bristol stool chart, no? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudihan nila kag nakahimo sila sang Bristol stool charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
0: Pito na ka type, Sir GP. Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
4: Kulang fibers.
0: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
4: Gayum-yum si boy.
0: Inom ka diti X 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante diri, Sir GP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai. Kung gahubag imo tinai, ti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: News 7 Philippines, garap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
6: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula sa Negros at Iloilo ay pinagbabawas sa kapisa dahil sa pangamba sa African swine fever. Mahigpit na hakbang laban sa ASF ay ipinapatupada sa Aklan. Tone-toneladang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga pa aralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawin na latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Isa na mga aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa antike pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sa bahay ng Aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drug sa balikreha sa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu.
1: Mighty C Network News.
5: Mighty C Network News.
6: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako

0: inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
1: Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng Capiz dahil sa peligro ng African Swine Fever o ASF. Sa nilagdaan na Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Ferdinand Castro, naglalayo nito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautosan, mahigpit ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin ang mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinala ang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautosan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasya ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaraw, Pilar at Maayon. Napag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at siguridad sa pagkain ng mga kapisnon.
2: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: Gayun din mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Veray.
4: Mas panghinigpitan ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order No. 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores. Sa nasabing kautusan, mahigpit na kinokontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang industriya ng baboy at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa lalawigan. Samantala, naglatag naman ang mabibigat na parusa ang provincial government sa mga mahuhuling lumalabag sa nasabing kautusan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, toneladan tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Balitang hatid sa atin ng K5 Dan Chavez.
5: Labis ang pandulumo ng mga operators ng mga fish cages na apektado ng nangyaring malawakang fish kill sa bahagi ng Magat Dam na sakop ng bayan ng Ramon Isabela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Hinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam, bagay na anilay sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aquafarm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill, subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan kaya nagbabaka sakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia, bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila kaya hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operators sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: at Mayor ng Dumaguete City, paiigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero.
6: Hinimok ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang lahat ng publiko ng paaralan na tumutok sa kaligtasan ng mga estudyante upang maiwasan ang katulad ng insidente na naganap sa Tacloban City. Sa isang panayama, ipinahayag ni Mayor Sagarbaria na isinasaalang-alang ng lungsod ang pagpapadala ng matauhan sa bawat paaralan upang makatulong sa pamanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Dagdag ni Sagarbaria na hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat upang hindi makisali ang mga bata sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali. Nanawagan din ang alkalde sa mga guro at magulang na magtulungan upang gabayan ang mga bata sa tamang direksyon at bigyan sila ng mga babala upang maiwasan ang hindi kanais-nais ng mga kaganapan. Sa mga susunod na araw, nakatakdang pangunahan ng mayor ay isang papupulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa MyDC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: MyDC Network News. MyDC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect. Tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Carol Medino.
7: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Burawen Leyte, bandalas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralan. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang gamutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng Burawen PNP kaugnay sa insidente.
8: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantalay sa nanamang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
9: Binawian ng buhay ang isang 18-anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang dalawang motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si alias Silver. Sugatan naman ang angkas ni Silver na si alias L. John, 14-anyos. Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si alias Rod John, 15-anyos. Nawalan umano ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin kung saan nabangga ng motorsiklo ang dalawang senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din ilang magulang sa antike pabor sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
10: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa antike sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa dalawang minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, umaasa ang mga ito na sila ang pinapabura ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga menor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa Mighty C Network News, K5 Aiden Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
0: At misis sa bayan na Borlana, tinaga ng mister dahil sa selosa. Balita hatid sa ate, Deka K5 Ray Almudal.
11: Sugatan ang isang 52 anyos na babae matapos itong pagtatagain ng kanyang sariling mister dahil sa selos sa barangay Kulandarum, Aburlan, Palawan, alas 8 ng gabi, Hunyo 24. Batay sa talaan ng ospital, lasing ang suspect ng magarap ang insidente. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinaga umano nito ang kanyang misis. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima maging sa kaliwang pisngi at kanang kamay na agad isinugod sa pag-abutan upang lapatan ang pangunahing lunas. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
0: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ang pagbibenta ng illegal drugs, balikrehasa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
13: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEA 10 ang operasyon laban sa high-value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasakot sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbebenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang 9 na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Protel Regional Director, Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
14: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
3: YTC Network News.
12: YTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindo bandang hapon ng Huwebes sa humigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan nito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindo na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ayon kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap dahil din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey na maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nagpadala naman ng Estados Unidos ng mga search and rescue team habang naghahanda rin ang kanilang pamahalaan ng karagdagang tulong para sa mga lugar na napinsala sa Venezuela.
3: YTC Network News.
12: YTC Network News.
0: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sadali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyona istasyon K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.

Pabalik rin sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. 20 minutos nakaligad sa takna ng alas 12. Oras sa K5 News FM Rojas. Balikanta na ang aton sini mga balita, diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga report kag sumon mga topiko. Kag ini nga balita ang buylog nga gidadulong sa inyo sa Mighty Sea. Alkaline based Mighty Sea. Ko nagabatyag kamo da nga daw medyo lagnaton kamo sipon nagapangatsi kamo luya lawas nyo. Mahina inyo immune system. I-Mighty Sea nyo mga ka-K5. Mag-inom sang Mighty Sea. Makabulig ini pabaskog pagid sa immune system sa lawas ang aton sini nga mga ka-K5. Kag kon gusto nyo makuha ang kagaw sa inyo sining lawas, dala sang kagaw ining komplikasyon, mag-inom sang klinika D3 Bio. Mga ka K5 may antiviral. Kag sumuman ang klinika D3 Bio, may virgin coconut oil nga makakuha kakas sa mga kagaw sa inyo sininga lawas. So kung gusto nyo pagid protektado ang lawas nyo, ang DTX 500 nga may antioxidant para Trio Power, mas protektado ang lawas nyo. Mag-inom sang DTX 500. So initanan mga ka-K5, ang sarang ninyo mabakal sa malapit nga butika sa inyo lugar. Kagdiri sa Rojas City, makita o kon mabakal ini. Diri sa Klinika di Alternativo, diri sa may McKinley Street, Rojas City, in front of PLDT. Dali lang gid sa aton nga mga ka-K5, may mga nagpa-shout out na sa aton sini nga mga tagpalamati, basahon ko danay no kay kaginaway kita nakabasa sa mga nagpa-shout out diri sa aton sini nga programa. From Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, maayon Capiz. Kag sumuman from Bernadette Umitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Alan, mayong nagatutok na kami diri sa pagpamati. Okay, mayong pagpamati gid sa inyo. From Rodolfo Abilarde, mayong udto Sir Alan. From Patrick Matias Robles, mayong udto ka K5 Alan. From Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz, mayong udto gid sa inyo tanan. From Elsie Acuña, mayong udto K5 Al Catalan, thank you and God bless you. Thank you so much Ma'am Elsie Acuña. Kaga sumuman from Rodolfo M. Ibanghilio Jr., mayong udto K5 Alan. And from Rodora Donato Amago, mayong udto Sir Alan. Okay, thank you so much Rod sa inyo sining paglantaw kag pagpamati diri sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas.

From Mike De La Torre, Sir Mike, may adlang pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. May adlang pagpamati sa family De La Torre and Rodolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, maayon kag sa family Serrado. Family Serrado, no? Mayong pagpamati sa Barangay Liong, especially kay Pakas, Attorney Vincent Tutong De La Torre, Serrado kag sa family. Base dira sa Barangay Buntod, Panay, kay Pakas Gaga Junas, kag sa Sokgang family, kay Richel Maricel.

0: Oh, mo to ganing kagina siling ko mga ka K5. Ari na ginumpisahan na sa Rojas City PNP ang pagkaba drug test to. Challenge sa mga kapulisan naton sa nagkilain-laing mga kabanuanan. At the same time, ang Rojas City government nag-submit man ang mga officialist naton sa drug test. So challenge man sa aton sining mga LGU sa nagkalain-lain ng mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Total ginestoryahan na gilang man aton ang kampanya batok sa ilegal nga droga. Paano kasana karon makasuporta ang aton sining mga opisyales sa kampanya sa ginadumilian nga droga kung imismo ang imo og saran mga ka-K5 may nagagamit dira sang ginadumilian nga droga. Okay. Bilang development sa mga ka-K5, dali lang gid, no? Sa ginpatigayon, kaginhatag nga datos sang PDEA, mga ka-K5, sa pagkampanya sa ginadumilian nga droga diri sa aton nga probinsya, ila binigid sa probinsya sang Capiz. Sandig sa datos nga ginpagwa sang PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Capiz or Capiz Provincial Office, sa 473 ka mga barangay sa Bugos nga probinsya, 443 diri ang ginakabig kag gindeklarar na nga drug clear mga ka-K5. Drug clear na, but singon, libre na sa ginadumilian nga droga. So, kung cleared na ang ila barangay sa ginadumilian nga droga, but silingon sini, wala na sang may nagabaligya, gidbala nga droga. Wala na sang may nagagamit, dira sang ginadumilian nga droga, mga ka-K5. Amo inang aton gusto, but silingon. Ubos na bala ang mga drugista dira sa sina nga barangay o kon may ara pa sa nagakuob-kuob. Dugang pa rin nga datos nga ginpagwa sang PDEA, 30 pa ka mga barangays diri sa probinsya sang Capiz ang nagapabilin nga apektado gihapon sang illegal nga droga. Kalakip sa nasambit nga mga lugar diri sa probinsya sa Capiz, ano ini nga mga barangay nga ginhingadlan sang PDEA nga hindi pa free kun drugang paghambalan, hindi pa sang limpyo gid. Ari ang datos sang PDEA. Lakip diri ang barangay Bahit kag poblasyon Ilaya sa banwa sang Panitan. Kag barangay Ilaya sa banwa sang Pontevedra. Tudugan na ninistaryahan sang madak kag impok ang Ilaya ni hasta subong hindi pagyapon sang drug clear dra sa Ilaya Pontevedra mga ka-K5. Okay. Magduwas ni mga ka-K5. Ari pa ang iban nga mga barangay nga apektado gyapon sang ginadumilian nga droga. Samtang 27 out of 47 barangay sa Rojas City ang apektado sa gyapon sang ginadumilian nga droga. Ano ini nga mga barangay? Barangay Banika, Barangay Baybay, Bulo, Kagay, Kulasi, Kulahaw, Dayaw, Dinginan, Dumulog, Inso Arnaldo, Lanot, Lawaan, Libas, Luktugan, Lunoy, Milibili, Mungpong, Barangay 1, Barangay 4, Barangay 7, Barangay 8, Barangay 9, Punta Tabok, San Jose, Tangke, Tanza, kag Tisa. Amuna ang 27 tanan ka mga barangay nga ginmitlang o kon ginpagwa nga mga kabaranggayan nga hindi pa drug clear diri sa Roha City base sa datos sang PDEA nga ginpagwa nila mga ka-K5. Damo paglidi sa Roha City ho. Hindi pa drug clear barangay. So ano karon ang mahambal sini sa mga barangay kapitan? Ano karon ang makomento diri sa mga barangay kapitan sa siningin pang mention naton nga mga barangay inibasiya sa datos ha, o kung data nga ginpagwa mga ka-K5 sang PDEA. So na ano karon ang ila sini mahambal? Kay hindi pa clear ang ila nga barangay pag-abot sining droga ang paghahambalan. Damo niya nagdeklarado halos sa maubos na gani ang iban nga barangay, no? Only Panit-an na gid lang, Panit-an, Pontevedra, may isa sa Pontevedra, may duwa sa Panit-an, kag may 27 dire sa siyudad sa Rojas mga ka-K5. So amo ina ang pila naton karon katagaan sang development. Ano ang makomento sang aton nga mga barangay official? Sa sining mga barangay nga gin pagwa karon sang PDEA nga hindi pa clear ang ila sining mga barangay mga ka-K5. Okay. Pagabot naman sa rehabilitation sang mga kautura naton nga nagkadakpan sa illegal nga droga o kon ining pag pahamtang sa ila, pagbutang sa ila sa bahay silangan. Ginpahayag man sang PDEA nga only Roha City kuno ang wala pagyapon sang bahay silangan. Okay. Pero suno sa aton sining mga city official ginaplanohan na sa subong kundiin iniipahamtang sang gobyerno lokal sang syudad ang bahay silangan mga ka-K5. Balikan ta ang dugang naton nga mga balita, dugang naton nga mga public service diri sa aton sininga pagpangalagad, pagaligad sa importante nga mga commercial.
1: K-K5 News FM. News FM.
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics.
6: Klinika Sport Biotics.
7: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ginakano ang ginabatsyag ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na halin sa nagtake kami sa DGX 500. Ay nigo ginabatsyag.
7: DGX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times. times a day.
9: Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
7: My TC, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman usik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
7: DTX 500.
20: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!
0: Pabalik din sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program, mga ka-K5. Diri kita sa dugang naton karon nga mga balita, no? Kag mga topiko sa aton sining pagpangalagad. Kagina gin hatag naton sa aton nga headline ining ginaistoryahan karon nga tensyon. Mga ka K5 dito sa may northern part of Iloilo. Ining kilala nga tourist spot o kuning isla sang Sikugon. Nga sa report naton nga nabaton, ring tourist spot sa Sikugon Island dito sa Carles, Iloilo, mga ka-K5 ang ginpasarado. Kag ginpasarado ini sang Sikugon Island Tourism Estate Corporation o kon ining SITEC ang tanan sining mga tourist facilities sa Sikugon Island. So may tensyon dito subong sa isla sang Sikugon Bangod sang nagapadayon nga isyo, may kantanan sa nagapanag-iya sang duta. Kalakip diri mga ka-K5 sa mga ginpasara sa aton sining report nga nabaton dito kay man nagpadulong na ang mga kapulisan. Matapos nga mayara sang nakita nga isa ka persona nga nagabit-bit sang armas luthang kag mayara sang sentimento o kung ginapabutyag para sa mga pamilya niya kag sa mga ayala, mga ka-K5. Kung matandaan sang aton sini mga ka-K5, ining si Cogon Island. Isa ini sa mga makabig naton nga kilalaman nga kilalang tourist destination. Diri sa bilog nga Pilipinas. Diri sa Panay Island. Galing kay man ti daw exclusive ini siya nga kwan mo. Do exclusive ini siya nga resort nga ginapanag-iyahan sang mga ayala. Pero gusto tay trace out ang ugat sini kun nga man ginpasara mga ka-K5. Kag nga man ginbitbitan gitoy sang armas luthang sining isa karon ka persona nga nakita naton sa nag-circulate nga mga video ini siya amo si Dave Sarosa. Kag sa iya sining video nga ginakontra niya ang iya sining pamilya kag ang Ayala Land Incorporated angot sa land grabbing nga isyo dira sa may si Cogon Island. Ano katahom ining si Cogon Island mga ka-K5? Kag nga man nagka land dispute ini. Ari ipabati tadanay gaya bi audio partner no. Ining video ni Dave Sarosa nga maisog nga naga-challenge sa iya sini pamilya kag sa mga ayala mga kabyanan.
1: 420. It's 420 Thursday. 420 Thursday, January at June 25. Ayala family and my brother GJ, Michael, my sister Christine. I've taken over Huni. Kwa ano na din kumakwano, I've told you several times, kinlang grab din natin Ayala, kinlang grab din sa Ayala, si Cogon. Tidiin ka mo, din sa kamo sinapatay si Papa. Ang mga tao di guto mo. And I told you already, hindi ko di magpakwai a boy. Yeah. Ara na natalan nga mo ebidensya, ara na sa mga abogado ko, ara na sa legal ko. So, ginapabalo ko sa bilog na kalibutan ang Ayala land grabber. Amuling epekto, 16 anyos, 16 years of a failed joint venture. What do you get? You get one person who will die here. You think we don't know how to use our arms? You're stupid! Stupid ka mo! We grew up holding arms! We grew up learning how to defend ourselves! Come and get me, assholes!
0: So, amuni mga ka-K5 ang nag-circulate karon nga video ni Sarosa, no? Nga gina-challenge siya ang iya sini mismo utod. Kag ang mga ayala kag ginakusaran niya nga mga land grabber. Nga daw ay mangkuno gyapon sang development nga natabo dira kag ginaangkon sa mga ayala ti kabalo naman kamo mga ka-K5 ining Ayala family kun anong mga negosyo sini nga ginahawidan not only here sa Western Visayas but throughout the country. Ito sa Metro Manila, mas kilala kag sikat ini ang mga Ayala Holdings, Ayala Mall, mga estate sang mga Ayala, no? Kag isa ini sa ginalantaw naton kung paano nagsulod ini sa eksena mga ka-K5 ining si Sarosa kag nag-akusar sa iya mismo utod. Kag napanawagan niya nga niyo, Aryo, ginamat-amat na sa mga Ayala ang bilog o kon ining si Cogon Island kuha. So mo ni karon nga nagka-create ini isang tension didto sa sininga nga lugar. Well, in fact, may mga report gani kita nga nakita kag nabaton sa social media nga may mga estudyante dito o kon mga pumuluyo nga nagpanawagan sa mga kapulisan nga kon pwede kadtuan ini nga lugar kay may mga presensya sa mga armed men o kon mga may armas na nga mga tawo dito sa nanabitan nga lugar matapos nga ginpasara ang Sikugon Island pati ini mga hotel, ang resort, ang airport. Kabalo kamo mga ka-K5, dugay na niya kilala ang Sikugon Island. Galing kay Mati, daw ginatago-tago. No? Daw tago mo, daw dapat magkadto kadi hulong dun gid. Unlike sa Boracay, ngati, pag-abot mo to ya, ini nga isla, kadamo ka na dayon sang kadtuan, no? Ini nga lugar, dapat hulong dun gid. Well, in fact, kun imulan taon, may mga airport na sila. Kag sagin background check ta ang Sikugon Island, di ka dasitin ta pa lang niya mga ka-K5, may airport na nimo. Kag sang una, ginasyutingan panigani sa mga artista sa mga pelikula dira nga lugar. Bangod sining, well, katahom sang isla, kag doon na preserve ang nanabitan nga isla mga ka-K5 sang iya sini nga mga balas, mga kahoy, bato, kag kapreska sang hangin sini nga lugar mga ka-K5. Well, ina tanan, hibaloon ta kay Mati kun ano gid ang punot dulo sini kag ginapangamuyo ta lang ngati wala iya sang karahasan dira nga magluluntad involving sini mga armed men nga naga nagkadto didto kag sa aton mga kapulisan ang lain sini kay base may mga civilian nga madalahig kag kabay pa nga wala lang sang hostage nga matabo sa mga civilian ukon mga trabahante dira mismo sa nanabitan nga resort. Kay kun may ara, tidako gini nga gamo. Isa ina sa ginatutukan naton karon. Bangod sining atensyon dito sa Sikugon Island sa Carles, Iloilo. Lapit lang na di sa ato, no? Sa Roa City. Dire ka lang maagi sa north. Ha? Pag abot, mahalin di Roa City, Panay, Pontevedra, President Rojas, Pilar, paglapaw mo sa Pilar, ti Balasa na, no? Pagliko mo sa unahan sang Balasan, di ka pa gani kaabot sa Balasan, may yara na dira sang crossing nga going to Carles, Iloilo, no? Kag pagabot mo dito sa Carles, may mga pantalan ina dira o port going to Sikugon Island mga ka-K5. So just an hour inuras lang na ding paghalin mo kun sa Roa City kagin maghalin pila na ka oras ato ka na sa Carles Iloilo matabok ka lang dayon to o maabot mo na ni ang Sikugon Island. So tagaan ta na sang development ah. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 kung ano ang update sini nga report.

0: ang iban nga mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Kining update sa pagtambang sa aton or kaupod sa broadcast media sa kay Mr. J. Labapies mga ka-K5. Nga posible may ara na sang suspect nga ginasunod karon ang aton sinima kapulisan sa personalidad o kon ining identity sang suspect or mga suspitsado. Kuhaan tani karon update no diri sa aton sining pagpangalagad sa K5 News FM sa pila ka mga news and public affairs program. Aton technical partner ka K5 John Dituga. Okay nang Telta partner. Pangalan sa aton sining CEO Dr. Ramil Oy. Pangalan sa aton sining station manager K5 Ami Birondo. Ako naman ang inyo alagad, ang inyo anchor man sa sining palatuntunan. Ka K5 Alan Catalan para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
5: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
6: Yeah.
5: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus ga taksimo katarot lang kaso kiginatapta ni D3 Bio adlaw-adlaw ginatapas
4: ang likod sa D3 Bio sir boy ano gani the monolaurin
5: hindi
4: na ma-produce ang lawas
5: kay
4: kun tugutan man tani nga pano i-produce na sa lawas to fight against army lang gid yang i-provide sa lawas sir boy.
5: That's the reason siguro Doc Camille nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
4: Correct.
5: No?
4: Kay kabalo rason nga ang lubi is tree of life.
5: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
4: Kinabalang lang may ano ka imnon ka nga ano nga pangkontra kagaw nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas ga relax relax.
6: Oh, gapahuway.
5: Kadami no.
4: Amo na mga benepisyo lang nga inom gid kaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy nga miskan wala mas da. Dali kay tungod sa protocol nga ginasulat.
5: Gafalo kita.
4: Gafalo ta. Especially kung aras kuwa.
6: Correct.
2: Alright. D3 Bio.
4: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio
6: is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong, wa'y panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni Ditribayo, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duksam. Kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na sa inatagan, lala na sa ingadaan. Ang dua naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala siyang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So, mo na nga sa ako niya. Adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga na namiyaan, gigugay ako sa D3 Bio. Nablang dugay, man ko mag-ulian nun. At least lang nga. At least, blabisan edad ko, 80, Sir Boy. CEO, gyapong kong kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains. Oh.
6: 6 ko ba?
4: Naamo na bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa, kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi bila sila nga,
6: hindi aburido ka,
4: nang ulihano na si boss. And take note, ang D3 Bio, pagsulod, Sir Boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan sa simo cellula para magdepensa ng daan. Grabe, no?
6: Kung baga, pag ino mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
4: kinangalan na mo backup. Kinangalan namon support.
6: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya to na sa field mismo.
4: Manghimos na lang.
6: Himos na lang.
2: D3 Bio.
5: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
4: Ang replication, grabe na.
5: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman ulaw. Rin mo, anak na.
4: So, amo nang bintaha. Kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio with Visio!
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Mabakal sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
10: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure. 180.

0: better looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Babakan mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ga, matchoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
5: Yahoo!
1: DTX!

0: 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O, si Karen, damo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dalmi kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Cell.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
12: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
0: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay.

0: buhay?
1: Muling buhayin mo!
0: Extend!
1: Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
0: Extend!
1: Supplement for men.
2: Muling binuhay mo!
3: Extend! Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500!
4: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako, ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako, nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto! Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
7: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio ko.
1: D3Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga udto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C,
4: mabaka.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, kag-sip on, daso nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, kag-sip on.
7: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Miss. Sis ang masusunod
14: sa gabi.
15: Ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes,
14: tapos ka ng maligo.
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
18: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ng galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
14: Ang D3Bio!
1: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
1: Yung may D3!
14: Mabakas mga butika!
1: D3Bio!
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio!
14: Ang D3!
1: Yung may Visio!
14: Visio!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan,
1: Mag-Spore Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
1: Mag-Spore Biotics.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
1: DTX 500.
14: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
14: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
1: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
14: Mag DTX 500 na.
0: DGX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan.
20: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Dali, si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilom sa Mighty C.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
28: Gusto ko na.
27: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
31: Clinica Diofresh.
30: Available now.
32: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
33: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
32: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
34: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
32: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
35: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
32: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
31: Ang Physio.
32: Yung may D3.
31: Mabakal sa mga
32: D3 Bio with Physio.
36: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
32: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
31: Mabakal sa mga butika.
32: D3 Bio.
37: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
38: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
39: Ang best friend sa mga kababaihan.
38: Spore Biotics.
39: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
38: Spore Biotics.
39: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
32: DTX 500.
31: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
32: Mag DTX 500 na.
31: Masaminig ka palatian?
32: I-DTX 500 muna.
31: Kung kulang ka sa antioxidant,
32: nagatigulang ka.
31: Pag
1: DTX 500.
2: Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Catalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanang
4: dinamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
12: Pautuwas sana yung mga ka-K5 sa ninga adlaw sa Biyernes sa June 26, 2026. Diri sa aton sa ninga palatuntunan na Room 1009, ang inyo sininga hulot palautuwasan.
11: Ipautuwas
12: na ka. My name is Miss A, ka-K5 Amy Orleans Birondo. And mga ka-K5, loobdanay na naman kita, no? Dari sa aton sininga programa. Alauna, tub-tub, alas tres. Sa gihapon, dari sa inyo sininga kampiyon nga estasyon. K5 News FM, Raha. DJIF, thank God it's Friday. Ano mga ganap, no? Sininga adlaw, anong ginaplano? Karon sa gabi nga kadyang-kadyang pagkatapos ang obra, no? Anong mga ano ni ara sa listahan nga tambayan nga pamaylihan ba pamaylihan? Galing kay Miss A, petsa di peligro gid. Nag-alang gid nga petsa, no? Nagahabil-habil ang pitaka. Siyempre, no? Amo-amo ni mga

ni mga pitch sa mga ka-K5 nga ang mga wala mo ginasapak ng mga sinsiliyuhon na ginakabig mo subong nga presyoso. Kaya mo na makatabang sa imo, di ba lang? Precious nga butang. Maayong hapon no, sa aton sila nga K5 Solid supporters, Ma'am Gianna Anvil Siloso, Rainanti Cam, sa iya sila nga wife, Baby Cam, anak nga si B-Boy Cam, kag sa iya Iloy, Helen Cam, nagapamati sa Dayaw. Rodolfo Abilarde, magalumon nga hapon, Miss A. Mugani, no? Magulugalumon ang kalangitan, no? Diri man sa Rojas City. Din gani ikaw sa Rodolfo Abilarde, ah? TJF, Ma'am Miss A, maayong hapon. Again, hello kay Ma'am Gianna Anvil Siloso. Ma'am Elnora Avellino, amugid ni ang nanamian ko maglantaw sa paborito ko, luwas nga gwapa kag sexy makawiwili pa. Amo nga hindi mabailuhan sang iban nga DJ. Bon, but si Ma'am Elnora Avellino. Thank you, good job, Ma'am Elnora Avellino, ha? Ginamo-amo ko ni ganing akon kamot para hindi mo makitaan akon bilbil kay karon mabasi magbag-o-i mo pinsan. Wala gani ko bala ma'am nagagulo ginhawa gid kay basi pag ginhawa ko makita mo akon buyon. Madismaya ikaw. Hello man, ano? Sa aton sininga mga tagpalamati dira sa Pilar na nagatutok sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. And sa mga nagatika-tika, mandiri sa aton sini nga live video, no? Sa aton nga official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaalwan, sang DTX Coffee Mix. Ang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika, always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Makili Street at tabok lamang sa PLDT Building. Kilometer 2 Lawaan, Miss A, Mister ni Dolores Abilarde. Uy, hello kay Ma'am Dolores Abilarde. Di mo gina papabay, anang amon palangga nga si Ma'am Dolores Abilarde, ha? Abi, painit-inita si Ma'am Dolores, Sir Rodolfo. Painit-inita man. Tiplahisang manamit nga DTX Coffee Mix. Amo nang aton buot silingon. Ulo ang gaaman, malayo naman. Malaman namon nga bugana man sa angga galing no sining magulugal umo ng panahon abi duludugsing naman si Ma'am Dolores. Ilagid lang gaman ni nay ko. Basi mapungan ka kay wala nagaginhawa. Joke lang ma'am. Ah. Ba na mention ko naman na no. Nga sa amo ni nakon nga edad mga palangga wala na kuya na conscious sa akon nga lawas isang una gamay nga no kay bulubilbil ko grabe gi ko ka conscious da maano gid ko magnang na mag sit ups mag in exercise mag dininayet ga pinagutom gid ko subong bahala. Bala ka mo dira iya kung makita nyo da yung bilog-bilog, ano? So, siopa, si Miss A. Nagabot na kita sa puntong hook, no? Pero may ginambalan ta atong kagulingon, who cares? Importante ya, no? Healthy kita, no? And, kabalo kita magdala sa aton kaugalingon. Ah, na, amo na iya. Confident lang kita yan. And contento kita sa kung ano ang ginbugay sa aton sa mahal nga makaako. I-embrace na ng aton sa nga mga flaws. I-embrace na ng aton sa nga mga blemishes. No? Kung anong mga kakulangan sa aton, babahilang daan. Isang una, nagabugit-bugit. Gid ko nga man putot. Gid ko yaga. Isang ulihi, ambot. Ah! Anunta na kay amo lang niya. Why ginagpadikadsikan sa aton sa mga ginikanan pag-ubra sa aton para mag-stretch ang aton sa mga ang aton mga biyas. Kaya mo na giniyaga ang bugay sa aton, mariklamo ka pa. Importante, ano ganiga? Importante, buhi.

0: si ol si Ron mag-diet, correct? Sa una, gasinakit na akon kilit. Ika kung ano-ano man ang akon, gina-take ang mga slimming ek-ek, slimming juice, slimming coffee, slimming mga lahat. Ang ulihi, ambot, kung ginagutom kita kaon. Hasta mga dukot, nagakalaubos kung gutom. Diba naman, Ma'am Elnora? I-control talang yung aton sininga kaon at limit naton inang mga pagkaon nga mga high sa ginatawag nga cholesterol, ng mga matambok na mga pagkaon, mga hindi healthy nga pagkaon like junk foods, mga magkininaon naton sa mga fast food. So, ilimit lang naton. Pero hindi gid naton pagdalukan ang kaugalingon taan. Ilaw-ilaw man ta kaisa. And take kita, no? Isang mga suplemento ni Doc Ramil Uy. Like ining DTX 500. Siyempre kung ano-ano na ginapaslak ta sa aton sininga sungad, mga ka-K5, no? Hinahanglan may pang-detox kita sa aton sininga lawas. DTX 500. May ara ina sa mga ingredientes, mga ka-K5, na managabulig para ma-cleanse, no? O kung ma-detoxify ang aton sininga lawas. Like amargoso and the sugar cane extract, no? So, kung lamonista ikaw, no, hindi mo luyag mag-gain sang timbang o kung weight, no, and gusto mo ma-flush out ang mga toxins dira sa imo sining lawas, DTX 500 adlaw 29 minutes after the hour of 1 sa hapon, no? Mabalik kita, ha? Kagbasahon naton ang sulat. Sag aton sininga ka K5 ganag pakigbahin sa iya sining istorya. Myra Pabiano, good afternoon. Ma'am Gianna, I'm Veseloso. Correct, Miss A, habang gana pakura, ano ni? Habang gana pakura, pag wala na, gana ambot lang na. Ano, ma'am? Habang gana pakura, pag wala na gana, ambot lang. Yun. Ma'am Elma Tordas Manalansan, dira sa Mandaluyong City, Manila, nakatutok man sa aton, no? And, nahamot ko, Miss A, sa imo, pero tuod man. Akon sa mga lawas, ga, may mga layer na. May mga sapay-sapay na. Eti, siyempre, I'm a 39 years old na bala si Miss A. Mano na ni. Pero thank you sa mahal nga makaako. Nga sa 39 years nga akon sa nga existence, ibabaw sang kalibutan nga ini. So may mga times nga may mga pagtilaw nga nagabot sa akon nga life. But, gamay lang na nga porsyento ng mga pagtilaw nga ina, ang mga kasakit nga ina, laban gidyaga ang kanami. laban gidya ang what I'm getting at is labay ang mga mali pa yon nga adlaw. So we really have to be grateful sa gift of life nga gibugay sa aton. Anyways, magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton sining nga importante nga pahibalo, wag bibitaw sa room 1009 ang inyo sining nga hulot palautuwasan.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore. Sporbiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Sporbiotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
5: Ito masyon sa barangay
6: po. Anong kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
7: Mabalik si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
4: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
2: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol, balay nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo!
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balay nga butika. Dali, kadto kita sa Rainforest.
20: Pharmacy?
0: Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong pero epektibo? Dirikad to sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
20: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
22: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya.
20: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
26: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
27: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
28: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
29: Hey, darling, 140 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko kagkalingawan. K5 News FM. Kampiyon kiniyaga sa libisuan sang inyo sining mga radyo. Live man kita sa aton sini nga sister station sa Pilipinas, 89.7 K5 Radyo Tagbuan. Ang programa nga ini kinadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, alkaline vitamin C mga ka K5, produkto ni Dr. Romel Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka K5. Ang Mighty C mga ka K5 no nag bulig para hindi kita iya magkabalatian, balikaw kita no sa ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Ini ang isa ka alkaline based vitamin C nga madasig maabsorb sang aton sini nga lawas no? Nagbulig depensa no? Batok sa mga balatian kag sa mga mikrobyo mga ka K5. Diti ako na Mighty C. Pabakura ang inyo sini nga immune system kag para hindi makamumasami tubuan sang punggod, acne ukon skin allergies. Dapat bugana sa vitamin C. Ang the best nga vitamin C gentle sa aton sini nga stomach ukon chan. Mighty C. 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ma'am Vina Villarreal, maayong hapon. Ma'am Early Bernas Durana, dira sa Calle 13 sa Pilar. Kay Boy Balon, maayong hapon. Sa mga taga Pilar, para hindi ka mo, or para ma-enjoy ninyo ang magulugal umon, kag malamig na hapon. Tilaw ka mo sang balot ni Boy Balon. Message lang si Ma'am Early Bernas Durana. Hello man. Hello. Ah, hambali mo dyan, ang Vosiloso. Habang may gana pa, birah kaon. Ah, amo na. ha? Bisan kong gisa, wala na gana, biraga. Nami magkidabi. Nami gisa magkaon, actually, no? Kung upod mo ang imo sininga family. Tistingi bala, no? Nga inang kompleto ang pamilya. Namit gid bala ang kaon mo, no? Ang buot ko silingon is i-value ninyo, no? Ang time, no? Kaupod ang imo sininga family. Sininga weekend, eh, no? Kung sunod-sunod naman ang imo sini iyang lagaw-lagaw, upod ang imo sini nga barkada, upod ang imo sini nga uyab, no? Upod ang imo sini nga mga classmates. Then, spend ka man time, no? Quality time with your family. Kaya mo lang ga, no? Ang buhay diri sa ibabaw sang kalibutan, wala sang kasiguraduhan. And amo na dapat ang aton sini nga panumdumon permi, no? Nga ang aton sini nga oras, ang aton sini nga tion, no? Ginagugol naton sa mga ginatalana naton sa mga bagay nga importante kag sa mga tawo nga malapit sa aton. Mga tawo nga masandigan nimo, hindi lamang sa higya-higya, kundi sa tion man nga wala-wala ikaw. At sino ina? Isa dira ang ina sila, una, no, amo ang imo nga pamilya. Ang iban nga mambal, Miss A, sorry to say, kay hindi amo sila ang akon pamilya, hindi ko gid sila masandigan. Yes, may mga story nga amo sina, no? Hindi tanan tuod, may ara sang family nga supportive. Ang iba naman is hindi sila close, no? Hindi sila close nga mag-utod, hindi sila malapit sa ila sini nga parents. Base siguro nga ikaw ang mangintulay para maglapit kamo tanan, no? May ara gyud man abi nga nang hindi bala uso nga inang naga ga of the night and the open, no? Sa iya sini nga parents or sa iya sini nga utod, then ikaw siguro initiate. Dapat may ara gid isa nga mag-initiate para mag bulubanding kamo, no? Nga magpamilya. Try mo lang, no? Kung hindi man mag-work, then okay, no? Di pag pilita, kay base amo na ang nakasanayan, no? Nila. 145. Mabasa kita, ha, sa aton sini nga sulat. Ang sulat nagikan mga ka K5 kay Manoy. Ano ni Manoy? Manoy. Daw ang Manoya daw iba na iyo. Ano ni mag-pronounce sa pangalan niya man? Manoy? Di ba lang Manoy is kuya? Si kuya, Manoy. Pero magambal mo man ang Manoy, hay daw iba naman inaayag ka. Ayaw, good ka mo, sige, mentions ang Manoy. Manoy na lang, ha? Magambal na nga daan ang iba na magulugal umon karon. Matandog na si Manoy, ambot lang. Mayo lang ko naka-extend food supplement for men, no? Why, good problema. Hindi good mahuyan si Manoy. Kay, no? Puwersado. Kag, hindi mabangbang ang stamina ni Parikon. Tungod, naka-extend food supplement for men. Yari ang aton sininga istorya sa edisyon sa aton Room 1009. Ang inyo sininga hulot palautwasan, pinanid sang gugma. Dear Miss A, maayong hapon sa imo, Miss A, kag sa imo, mga listeners, sa sininga palatuntunan. Tawag ako sa pangalan nga Manoy. May ara ako, Miss A, sang asawa, kag binabugayan man kami sang anak. Ang akon solo nga pangabuyan, amo ang pagbiyahe sang tricycle, Miss A. Akoon ko tungod sa krisis. Kag may mga tion nga laka gid ang pasahero, Miss A. Gamay lang gid ang akon masurrender nga kita kay Miss A. Amo na nga nagaog ta sa gid ang akon sini nga asawa. Kay indi siya kumporme sa akon ginaduhol nga kita. Masami nga nagabugit-bugit, Miss A. Ikon ka isa, hindi ko ka-score eh. Kay wala sa mood ang akon asawa. Nagdesisyon ako nga pangita na lang sang obra, Miss A. Kag timing man nga may hiring sa isa ka factory, Miss A, sang mga steel. Abi ko gani nga amo na ni ang sabat. Agud nga hindi ako pag inawayon sang akon nga asawa. Kag may mapauli man ako nga medyo okay nga kita. Pero amo pagali ini ang pagasuguran sang amon dako nga problema, Miss A. Sa masubo nga palad, nautod ang akon kamot, Miss A. Tungod sa aksidente sa akon ginaobrahan. Ang problema ko subo, bangod, mas labi pagid kami nga magapamigado. Wala na ko sang ikasangkol nga magtrabaho. Nahadlo ko, Miss A. Basi bayaan ako sang akon asawa. Anuhon ko no, Miss A. Kay disgrasya. Kag wala ko inigin gusto nga matabo ini sa akon.
0: Apa.
29: Miss A, abi palihog. Pahaganhagana ang akon buod. Saliwat. Ini si Manoy.
2: Istorya, hey!
29: Hay kun bayan kaniya kundi tuntog
2: siya. Ito!
29: Kay, tibala, may ginsumpaan ka muna, no? Sa atubang sang altar. Tibala? Ano gani ang inyo sininga marriage vow? Nabalik-balik kunan di sa aton sininga palatuntunan. Ako si Dudong. Take you. Inday, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Diba lang mo inang inyo sinigin sumpaan sa atubang sang altar sa hayahay kag sa kabudlay o podid ka mo yung aduha, no? In sickness and in health, no? Baldado man ang lawas o kung maayo man ang lagay, magaupdanay, magaununga. Hindi nga kung baldado na, bayaan ka o kung islan ka na.
2: Ito! Ito!
29: So, hindi na ya, ano, hindi na ya husto ah, na sa amo sina nga mga, sa amo na nga sitwasyon ni mo, bayaan ka pa sang asawa mo. Huwag silingon, unimuon niya na. Hindi kagid niya amo na kapalangga tungod selfish siya nga klase sang asawa. Ka K5, no, pamatian nato ng unang bahin sang sininga drama, The Manoy Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Aday? Si Mama mo din.
1: Kwanta?
0: Ano nga kwan? Eh, kag nga nga nagapanguyab kao? Sa diin ng electric fan tao?
2: Gindala to kayo na ni Mama pa?
1: Oo?
0: Sa diin niya gindala?
2: Ambot ah. Basta, gindala ito kayo na mo.
0: Ano? Ano naman yung ginbuhat ni Mama ninyo man?
1: Bot pa ah.
3: Nak! Nakari na si Mama!
1: Ari na si Mama tao?
0: Len, ga? Sa din ka magalin?
3: Ay! Ga! Ah, nagbaligya ako sang electric fan ta ah.
0: Ano? Oh, dahil na ano ka man imuyang man? Tanawa ba na ho? Basa na sang balhas ang mga kabataan ho? Ay nga, ang electric fan naman yung ginbaligya mo.
3: Ay, sus manoy! Kung ikaw nang hulato namon, wala! Gutom na naman kami! Siguro kung wala ko ginbaligya ang electric fan, wala gikauna ng mga bata mo!
0: Ay, day! Na ano, nagpangita man kuya sang paagi eh!
3: Nagpangita sang paagi? O di sa din ang dala mo, ha? Di ba wala?
0: Kabalo ka na, kid, nga sa sabado pang swildo ko?
3: Di, kita mo lang, kid. Kita mo lang.
0: Di ano karon ang gamiton, tada?
3: Kuya, ban mong mga bata mo eh! Ay, Diyos ko, manoy! Ay, nga pangabuhi, ne!

0: Eh, langalangi ko sa bong pre.
1: Amo bala pre. Ate, sige lang ah. Salamat gid pre ah.
0: Wala ka sa pre. Kung may aral ang tani, wala gid sa problema. Ate, sige pre ah. Mabiyahin na ta pre ah.
1: Ate, sige pre. Wisit nga obra ni. Haluson ka lang nga makabawi sa gasolina. Ah, para nga may kita lang sa sagad sang biyahe sang tricycle. Hindi ko man mabasol si Mrs. na kung ano na lang ipamaligyan niya nga gamit namon. Kay ti, kulang gid man tuod ang ginakita ko eh.
2: May biyahe ka?
1: Oo, boss.
2: Kuparoon ta ka. Bansin na?
1: Ati, sige boss. Sakay na boss ah.

0: Dari Kanaga Ubra Bos.
1: Oh.
0: Pwede maka pamangkot, Bos?
1: Pwede gid. Ano na how?
0: Siling ko ba si may bakante di ba lang nga ulubrahan na oh?
1: Eh, kung sa bakante lang may ara gid eh. Galing. Masi daw. Delikado gid nga ubra eh.
0: Ano nga ubra busaw?
1: Machine operator. Nga may idea na sa machine balaw. Nagakating na bala sa mga scene o kung ano man da basa urot doon.

0: sobra ka na.
1: Ah, Dai. Magamit na pa, ina. Pwede pa kuya makabiyahe kung gabi, ah? Ihawat pa man, ah? Sige lang, ah. Kay maha CA lang ko kay boss. Gani, hindi ka magkabalaka, ha? Sa sining ahugada, Dai. Makabawi-bawi na ta, sini, ah. Mabawi na nato ng tanan ng mga ginbaligya mo, ng mga gamit naton. Baklo naton to liwat. Makasalig ka lang, Dai.

0: Nabati ang kay K5 bangunan nga bahin sa naton sini nga drama mga pinanid sa gugma or the pages of love the Manoy story. Ang bana nga na-excite na itong may bag-o na siyang obrahan para hindi na magbugit-bugit ang iya sini nga asawa pag hindi na magpinamaligya sang ila sini nga gamit sa balay. Ang rason sang asawa nagakagutman sila kay tuman kagamay ang kita ni Manoy nga ginahatag sa iya. Anyways, ka-K5, ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaaluan sang paborito nga kape sang masa. ETX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. May ara mga ka-K5 sang duga sang amargos. Sugared sugar cane extract. May ara man sang chia seeds. Mga ingredientes mga ka-K5 may maayo nga benefits sa aton sininga lawas. No? Sabi nyo, pareho ni sang kape nyo dang ang ginabakal sa tiyangge. Ay, hindi niya ka. This is a healthy coffee. Maggaranon sa antioxidant, nagabulig, detoxify sa aton sining lawas, nag-energize sa aton sining lawas, no? And wala yung nag-upset sa aton nga stomach. Ang mga regular coffee, acidic. Tapos temporary lang ang energy boost. Nag-trigger sang palpitations. Nag-upset sa aton sining at siya, no, kung stomach, kung sulok-sulok. No? So, dali kita sa healthy coffee, DTX Coffee Mix. Boost ang iyong sininga metabolism. Tinluan ang lawas. Pagsuportahan ang aton sininga brain health and function. Pag nagabulig man i-manage ang aton sininga timbang ha. Kay tungod sa chia seeds mga ka-K5. Nagapanubo man sang risgo mga ka-K5 sang diabetes. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Bakal na sa mga butika. Available sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Available man sa Rain Pharmacy. DTX Coffee Mix.
1: Kanamit-turn!
0: Magbibitaw, stay tuned lamang sa inyong kampiyon na FM Radio. K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa ka semana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka start. Yun sa manipag inom.
3: Multag og gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oh.
4: Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
2: DTX 500. DTX 500.
5: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sang paborito nyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sina karon dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, but silingon mga karne or unod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula gina ilakulor.
5: Pula ya ilakulor.
6: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti, pero may isda mga kanya ko na.
7: Oh, may pula.
6: Pula-pula.
5: Oh, may araman ano. So correct you, Doc. Ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kun bala ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
6: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
8: Correct.
6: Damuon mo kaong gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malain nga epekto sa ninyo karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaan pa, sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi

0: dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
1: Kapatay.
0: Patay. Kay wala na sa lantay accident kay mostly ang storage sa accident ara sa bark. So, say man na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga sorsang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit. DTX
2: 500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500. DTX 500!
3: DTX 500! So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12 kag iron.
0: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha man gyapon nga bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kakaong ka karne.
3: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sang red meat?
0: Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom ni TX500 kag MITC, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inumi ka dito X500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sang carne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo DTX kung palakaw ang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung palakaw ang kakarni. Amo na ang permi naton ginabalik-balik. DTX
4: 500! Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, 2 times ko, tag dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, dason inang pagka ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nagit sir, ka namin-amit, nagit sa akong nga mata.
6: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Lubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
9: Matatags mga butika.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion nagpagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaynay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
14: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
17: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick.
1: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May bakal kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang agabi pre?
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
19: Digasin.
1: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero. Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: To 11 sa hapon and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng istasyon, K5 and News FM Rojas, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, mga ka-K5. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton, sang kaalwan, sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, hindi mo naman iniiya sa kombinasyon sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. Ano naman ang health benefits sang Klinika D3 Bio para sa aton, mga ka-K5? Ang D3 Bio, no? Maayog nga pambato sa mga bacterial infection kag flu viruses. Wala nyo, ang vitamin D3 sa D3 Bio is the most potent kind of vitamin D. No? It's extremely important sa pag-prevent sang viral and bacterial infections. Kung nubo ang aton sininga vitamin D level sa lawas, ang aton na lawas ya prone sa mga infeksyon kag cancer formation. Ang vitamin D3 sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center is better to absorb in the gut because it is coupled with extra virgin coconut oil in one capsule. D3 Bio promotes a vitamin D3 absorption. Klinika D3 Bio. And sa mga permilang malipaton, no, maayo man ni sa aton sining brain health, mga ka-K5, kung hindi man aton luyag magka-Alzheimer's disease, di mag-Klinika D3 Bio. Para sa aton sining respiratory health, Klinika D3 Bio. Hindi mo luyang maduktan ikaw sang respiratory disease. Ano na ang mga respiratory disease? Pneumonia, TB. Amo na siya ang mga respiratory diseases. So, batuan natin inaagi sa pagtumara adlaw-adlaw sa Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar, 14 pesos ang kada soft gel. Kung may nagabaligya sa inyo sang capsule, peke ina, no? Soft gel iya, mga ka-K5, ang Klinika D3 Bio. Ang DTX500, kag Mighty C Capsule. Ang D3 Bio, soft gel. Kung may mabakal ka mga capsule, peke na. Kag kung nakabutilya, peke na siya, mga ka-K5. Kaya nakabox ina iya. No? Ang Klinika D3 Bio. Kag sa sulod sang box ara da ang blister packaging. Blister pack. Anyways, pamatian nato ng kasugpon sang aton sini nga drama, mga pinanide sang gugma or the pages of love, the Manoy story.

0: Noy! Hey, kumusta?
1: Okay, good boss ah. Salamat, good boss ah.
0: Ano nga, boss man? Eh, pareho na tayo nga trabante. Dunay na lang ah.
1: Ano, abi kay... Daw na anad na ko eh.
0: Ate, kumusta ang obra mo eh? Kabisado mo na tanan?
1: Medyo lang ah.
0: Ay, ayaw gali. Kinahanglan matapos na ni Kat. Kay kuwaon ko rin sa traki, ipa-deliver ka sa norte.
1: Ate, sige boss ah. Ako ang bahala.
0: Ay, kanugon. Dasig lang tanin matapos siya. Ano abi kaya ang timbang mo si Unyot? Nag-absent pa ba mo?
1: Sige lang boss ah. Kaya niya.
0: Ate, sige. Pero hinihinay lang ha. Kadelikado na balas ang machine. Ate, sige na. Balakat na ako. Kaya may tabukod pa akong kliyente.

Ah, damo pa nga kalatingon ba? Pero sige lang, amat-amaton ko lang ni. Eh. Ay, kabudlay abi kon wala kasang timbang. Hindi. Ang akong jacket ay ginlamon sa makina. Hindi. Ang kabot ko. Hindi. Ah!

0: sagtiin ako.
1: Noy? Noy, ari ka sa ospital, Noy.
0: Ang kamot ko.
1: Ay, tiwala na git, Noy, eh.
0: Oh.
1: Ginutod na. Kaya wala ka git naghahalong, Noy mong. Kapigato pa nga daan.
0: Aksidenteng natapo.
1: Di maano ta sini, ha? Maano ta sini? Sa diin ta makuhas ang igasto sa mga bulong mo. Kinistorya kong ginobrahan mo. Obligasyon nilang natabo sa imo. Pero paano naman ang pang-adlaw-adlaw tayo, Noy? Ha?
0: Oh, ga. Itiyanay pagpaminsarang ang importante ng buhay ako. Mas maayong kamot ko lang nadula sa kabuhi ko. Iti bala?

0: tay.
1: Pa?
0: Si mama mo din?
1: Naglakat man to sila ni Toto, pa?
0: Sa diin sila kung lumakado?
1: Wala man si mama nagambal, pa?
0: Hamo bala. Aday, paliyog ko gani kuha sang tubig eh. Kabudlay magkuha sang tubig sa dyar eh.
1: Oo pa, kuhaan ta ka pa.
0: Oh. Sa diin bala sila nagkadto ni Toto man? Sa diin?

0: Mayo. Mayo kay ari ka na.
1: Oh, aring mga bulong mo, oh. Mm.
0: Sa din ka magalinaw?
1: Nangitaas ang inugbakas ang bulong mo, oh. Eh, anay ka? Nga daw ikaw pa yung akighaw?
0: Kapamangkot lang ko, ah. Kaya nga si Tuto, hindi mo upod. Alas 10 ang gabi, ho?
1: At to siya kay nanay. Dito lang siya, nanay, kay Tutan. Wala pa man sila sa klase. Ay, ho, gali. Dasun si Mana. Dalon ko man dito si Inday, ah.
0: Kag nga, aman?
1: Manoy! Wala ka nagapaminsar! Sila ang mapaskwila sa mga kabataan ta.
0: Ano? Anay ka bala? Ano ang buot mo silingon?
1: Manoy, wala mo nakitang sitwasyon?
0: Sitwasyon? Tungod ba lang nga kumpul na ako? Tungod ba lang nga hindi na ako makaobra?
1: Ikaw yung naghambal sina.
0: Dahil bisan amul lang sining natabo sa akon. Tindugan ko gihapon ang pagkaamay ko.
1: Tindugan? Paano? Paano, Manoy? Ako na ganing nagabira-bira o braso mong eh. Kabalo ka na, kapoy na ko katama. Kapoy na gina ko. Sa imo, bihaw ha? Sa imo, anong mahimo mo? Ha? Anong mahimo mo?
0: Madamo pa ako sang mahimo. Ugaling, wala pa mag-ayong kapot ko eh. Bisang kumpul na ko. Pwede gihapon ako makapangita sa kwarta, hindi bala?
1: Nagpapangkot sa noo, Noy. Sa noo, ha? Kung maubos na kalamatay ang kabataan mo?
0: Oh.
1: Ha? Kung mag-untap na sila sa pag-eskwila nila? Kag ano? Kag kung magbalatian ako? Ha? Amo na? Amo na, Noy?
0: Amo na galing ang good life sa imo, eh. Kulang ka sa pagtuo. Mas ako gani ang nabudlayan eh. Tungod inutil na ako. Pero sabi mo dahi, wala akong nagadulas ang paglaom eh. Wala akong nagadulas ang paglaom kag ginapinsar ko kag nagyan ta subong. Pagtilaw lang ini sa aton. Pagtilaw lang ini sa aton!

0: wala kumapunggan ang desisyon sang asawa ko. Wala man siya nakigbulag sa akon, pero wala na siya nagatiner sa balay. Kagdala niya ang kabataan sa ugangan ko. Ginpakigbato ko pero wala ako sang mahimo, tungod wala man ako sang ikasarang. Masakit, pero dapat batunon. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Manoy.
1: Nabatian ka K5 ang kabugusan nga istorya ni Manoy, ang aton sining bida sa mga pinanidsang gugma or the pages of love drama. Sa edisyon sa aton sining palatuntunan this lovely Friday afternoon, June 26, 2026, sa isa na naman ka edisyon sa aton sining palatuntunan. Ma'am Rena Wakas, hello, dira sa sa Sunshine Village sa Barangay Banica. Ma'am Elnora Avelino, ayon bali Ma'am Elnora. Miss A, hindi pareho ang painuino sang tag sa katawo. May ara nga tawo nga maayo ang painuino. May ara nga hindi, depende na sa iya asawa kung bayaan siya nga inutil na siya. Ginuo lang sina ang makahibalo sa iya. Si Doy Arthur, nagatutok sa aton dira sa West Villa Flores, maayon. Ma'am Roda Donato Amago, ang linay sang Barangay Dinginan, maayong hapon. Ano? Sa aton sining mga abyan nga nagatutok man sa inyo sining mga radyo, maraming salamat. Balikan nato ng ininga istorya mga ka K5 dari sa gihapon sa aton kampiyon nga estasyon. Magapanumbali kita pagkatapos ang aton sining mga importante nga pahibalo. Stay tuned.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epic.
9: Timo.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Jules 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Para ho na naman ang ubo.
9: Si punch at trangkaso.
8: Pero huwag mag-alala
9: dahil andito na ang Mighty.
8: Panlaban mo,
9: Mighty C!
8: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
9: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Cell.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asi. Nabatian ko sa radyo ang
11: DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
17: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend
20: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
21: Extend
20: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
23: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
21: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juan.
25: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
27: I Care Gold.
28: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
29: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: D3 Bio.
31: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio.
32: Ang D3 nga may Physio.
33: Ang Physio
32: nga may D3.
33: D3
32: Bio with Physio.
34: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
32: D3 Bio.
33: Ang D3
32: nga may Physio.
33: Ang Physio
32: nga may D3.
33: D3 Bio.
30: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
35: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
21: DTX 500.
36: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
21: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
37: Ako si Mimi.
38: Dalbi kasi napit akong tuhod.
37: Arthritis na gali.
38: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C.
33: Babaka sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
21: Mighty C,
0: Epektibo, garantisado.
1: TTX Beauty Soap.
2: O si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: magid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya nagid ako sa budig sa TTX Beauty Soap.
2: Kag, naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa TTX Beauty Soap.
1: TTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-TTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
6: O si Rosanne. Wow, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
7: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
8: nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
7: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
0: Bakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Physio.
1: Ang Physio
0: nga may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3
0: nga may Physio.
1: Ang Physio
0: nga may D3.
1: D3 Bio.
0: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why ko na siya nabatsyag?
1: DTX 500. Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabas ko sa lawas.
1: Mighty C.
0: Mabakal ng butika.
15: Yari ang testimonya sa isang na nagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on. Das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako niya naubo. Pag-sip on.
15: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mamakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapin sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butika. DTX Coffee Mix.
37: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
40: Nestor! Ang sinaing!
41: Luto na!
40: Ang labahan!
41: Nakasampay na!
40: Ang uniform ko!
41: Naplansa na!
42: Ganito ako!
43: Tigasi!
42: Tigalaba!
43: Tigasay!
42: Tigaplansa!
43: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
42: Sa gabi,
43: ako ang bossing!
42: Dahil kasangga ko!
43: Ang extend!
42: Supplement for men!
43: Lourdes!
42: Tapos ka ng maligo!
44: Yes, darling! Come to mama!
43: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
43: na nagpapataas ng energy at stamina
2: para sa tigasing performance.
43: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
3: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
2: Yung may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
18: Ang D3.
2: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
2: Yung may D3.
21: Kasakit ang tiyan.
2: Max4 Biotic.
21: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
2: Max4 Biotic.
21: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
21: Pag-klinika.
2: Max4 Biotics.
21: Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: Hey, Dolan, at 2:40 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Ka K5, no, ang aton sa nga palatuntunan ginadulong sa aton sang kaalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang suplemento para sa mga kalalakihan, no? Himo sa mga natural herbs nga maca and clavowasca. Nagahatag sa inyo sang gana. Naga-increase sang inyo sininga stamina. Kag naga-treat sang erectile dysfunction. Kung ang imo sininga alaga, dira, luya-luya na. Hindi na magkabira-bira, hindi na makaarangkada, wala na sang puwersa. Abilang ga mag-extend food supplement for men ikaw, no? Para sa tikasing performance kay darling, extend. Isang kapsula ka lang.
3: Hey, sa kanamit turn.
2: Anong mahambal ta kay Manoy? Ay, si Manoy. Importante, okay pa ang Manoy ni Manoy. Ano? Naluoy ko sa iya, no? Kay... Daw, hindi ginmangpan sa iya sining asawa. Ang pagbakabaka niya. Ang sitwasyon niya subo, disabled siya. Wala niya man tuod na gin gusto nga amo nang matabo sa iya nga mautdan siya sang kamot. Sakit eh. Di pa nung dumabala ko ikaw, madulaan ka sang parte sang lawas dira. Pero mas masakit subong para kay Manoy is to deal with his demanding wife. Amo niyang painful para sa iya subong, and that's emotionally exhausting. Ang aksidente to yan, no? Sa asawa bala ni Manoy. Ang aksidente, yes, no? Nagbag-o sa iya sining lawas. Anyway, kulang na siya, no? Kulang na siya sang kamot. Pero wala na iya nag-remove sang iya sining balor bilang husband, kag bilang tawo. Dapat kunta ni, no, ang support, mahalin, mismo, magahalin una sa asawa. Ikaw ya mo. Ikaw ya ang iya sining a partner sa life. Dapat ikaw na ang una maga-comfort, maga-alala, maga-support sa iya. Hindi nga, amo na ng sitwasyon sang imo nga bana, garatatat ang imo sining a sungad, demanding ka man gihapon lang ka. Both of you, subong, nagapasan sang fear para sa future sang inyo sininga anak, sang stress kung ano ipakaon sa inyo sininga mga anak, and frustration after sa sining life-changing event sa inyo. Istorya kamo sang tawhay. Ikawan anay ang argumento. No? Ang inang sitwasyon, budlay, no? Hindi wala pa sa mahimo subong ang imo sininga bana. Pero kung nakita ni mo that he is trying, kag wala siya nagakadulaan sang paglaom, no? Abi ihatag sa iya ang imo sininga lubos nga pagintiyande. Ang imo sininga encouragement, kag hindi siya anay pagprenesyura, no? Sa bana naman, no? Abi kunin na lang nang ulo ang gahaan ng imo nang asawa para hindi hindi ka na masyado ma-stress. I-acknowledge ang iya sa mga struggles, no? Pero ang hindi mo lang niya pag-i-allow is ang disrespect, kag constant humiliation. Kung daw sobra-sobra na daw ginapakanubo ka na gid bilang bana, and gina-insulto na gid ikaw, tawgon kada nga inutil, tawgon kada kung ano-ano because sa imo sa nga sitwasyon, well, amo na yang hindi. Dapat naton pag-i-allow. Pero kung naga pautwas lang siya sang iya sining mga worries, no, para sa inyo sining mga anak, di sige na lang pamatii siya bisan sakit na sa dulungan, no? I-acknowledge ang iya sining struggles, no? And tama tong ambal nimo, no? Hindi pa may mahimo ka pa man, no? May ma- mapahimo ka pa bisan pa nga wala ka sang kamot. Focus ka lang on what you can still contribute. Araw-araw mga wala ka na mahimo kun wala ka na kamot. Ang iban ganit daw wala na gid sang duha ka kamot, no? Damo pa sang mahimo, no? Sa gihapon di niya upang, no? And I have high respect sa mga persons with disability. Kay sila ang nagaserbi nga inspirasyon sa aton tanan nga bisan ano man ang sitwasyon, padayon lang kita sa life. Nagwala sang ang mga pagtilaw na hindi malampuwasan kun, no? Inang may determinasyon, ikaw nga himuon ng isa kabagay. A disability does not make you less deserving of love and respect. Amo na gani ang pag-asawahay, hambal sa katigulangan. Dira ina matistingan, hindi sa mga lipay-lipay, hindi sa hayahay, but during hardship, no? Ang mapinalanggaon nga partner, wala lamang nag-stay during the easy season. They learn how to adjust when life changes. And at the same time, both husband and wife need patience, respect, and teamwork to rebuild their life. Ano kamo magkapadayon? Sa inyo siling pagpangabuhi? Kung sa amo sina nga pagtilaw, no? Isa sa inyo ga amat-amat bitaw dapat partner kamo kagihapon kamo ang kusog sang isa kag isa teamwork, no? Para liwat nga makatibawas, para liwat nga makabangon amo inaya ang inyo kinahanglan, no? You work together, no? And mag-isa para sa inyo sininga handog kay, no? Mas mahupos labuton ang mga handong kung duha katawo ang nag-aisa kag nag-augyon. 248 mga ka-K5, no? Sa tanan ng mga kauturan naton nga may pinagdadaanan kapareho subong, kapareho sini kay Mano. Pangamuyo, no? And hindi gid magkadula sang paglaong. Ang tanan nga bagay nga natabo, nagakatabo sa ato may ara ina sang rason. Amuna na ang imo sini nga sitwasyon, no? Amuna na ang imo sini nga lagay subo, wala na ikaw sang kamot. Hindi mo pag kabigon nga tanan, impossible na, no? Hindi na nimo malabot ang mga bagay-bagay tungod amo na hindi, ah. It's a matter of perception niya mga ka-K5. Able kita gihapon malabot ang tanan. Mind over matter ba? Tanan nga butang kaya basta basta determinado kita ang ginapangamuyo naton ina ka K5. Kita-kits kita sa Monday same time 1 to 3 p.m. kasi sa aton sitting pala tuntunan room 1009 ang inyo sitting hulot pala utuwasa ini sa gihapon ang inyo sitting kampiyon nga abyan. My name is Miss A ka K5 Amy Orleans Bironto sa ngalan sang bugos kahubuan sang K5 and News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditonga. Sa ngalan sa aton sininga big boss, our chief executive officer and president, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: At yung sarili ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay,
9: namit na gitsa akong nga mat.
6: DTX 500, Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend food supplement for men.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan ti
6: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol?
22: Mag-Eye Care Go!
21: Ang kapsula
22: nga himo para sa mga mata.
21: May yara ini sang superior antioxidant
22: para sa mga mata.
21: Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Aside sang viral, bacteria.

0: pag-asos ang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
1: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
0: Mm-hmm.
1: Kay bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
0: Mm.
1: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom GDTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent GDTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag GDTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
2: GDTX 500!
3: Ginakano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
0: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
4: sa GDTX 500?
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 K-News Station 101.5 K-5 News Friday Flashback Friday Flashback

Hey folks, we got 24 minutes after 3 ang oras na yan. I hello sa inyo ng ating Super Trio. Always, laging tatanho natin. Always, may protection na tayo. Always, nagkritiko tayo ng ating mga suplemento para mapanatiling ang marusong ating katawan. Iwas po sa sakit. DTX 500, ang ating D3 Bio. Ubusin po lang natin ang kaso. Perfect. At ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Alam na ho nyo kung saan mabibili ho yan. Sa mga sulko nating butika nationwide, available ho yan at sa natunong ng clinical branches nationwide. O abangan ho ninyo ang ating libreng check-up at maaari ho kayong bumisita sa pinakamalapit na clinical branches sa inyong lugar para sa libreng check-up mga ka-K5. This is your Friday Flashback with Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM.

Frage, neues ist

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kapanubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: K5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makakulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ito masyon sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumar ko. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lord is maglukot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakang sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa drama.

0: isang takdaan.
1: May nagakatabo ng krimen sa nagkalain-lain ng bahin sang ganito.
2: Pagpatay. Pagpanglugos. Pagpangawa.
1: Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: with physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. Mabakal, sumabuti. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: K5. News FM.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pilaghid.

0: 我不应你吗？你给我打人！
1: 什么？
0: 不应你吗？你给我打人！阿根，阿根，你给我打人！你把那句话给妈咪说 ，please。
2: Mami!
1: Nakapamang kuto ang bata. Kung sa diing sa nalaon, saktan niyo man ako!
3: Gusto mo ginga, kababalaan kung diin ka namon dalon. Ha? Itagbong ka namon sa dagat! Ipakaon ka namon sa bagis!
0: No! No!
1: Sige, Jamon!
0: No!

0: Malapit na lang ako sa parking area sa mall ngayon eh. Anay ka? Si Homer ina ah. Ay, palapitan ko siya, be. Mer! Homer!
1: Oh. Ba, Esther? Ikaw gali?
0: Ay, di. Ay, kamusta ang kaso sa pagkamising ni Ehado Genesis, ha?
2: Ay, wala pag isang mayong balita.
0: Ay, oh God. Wala pag isang update ang NBI kung sa diin si Genesis kag kung sino ang nagkidnap sa iya.
2: Ay, wala pag ito eh. Tagang ginakadlo ka namun nga, ha? Nga ba si wala na si Genesis?
0: Oh my gosh, Homer! Ay, malayo lang tani ay. Pero anay ka, sa noong last ninyo nga conversation sa mga kidnappers, ha?
2: 5 days ago na. Ginatawagan ko ang numero nga ginagamit nila sa pag-contact sa amon, pero... Pero wala na nagasabata.
0: Kabay pa nga okay lang itang yato ko. Kabay pa. Anyways, kamusta si Viola, ha? Kamusta siya? Ang amiga ko, kamusta?
2: Ato siya subong sa hospital.
0: Ha? Hospital? Ano siya, ha? Ano siya?
2: May cancer siya. Ovarian cancer.
0: Ano? Oh my God! Oh my God! Nahamon yung kakatabo! Homer, sa diin siyang hospital, ha? Sa diin siyang hospital, kay bisitahan ko siya! Oh Diyos ko! Ano ba lang yung mga trials na nag-aabot sa kabuhin niyo, Homer, man? Hindi na lahog-lahog, ini! Hindi na ganyan lahog-lahog! Ay, Diyos ko, ginakulbaan ko! Bisitahan ko ang amiga ko! Ay, Homer, sa diin siyang hospital!

0: Esther， 在那么怎么比心的吗
1: ？Friend，
0: friend， sorry kita， pero matunan na lang ang patay na si Genesis。
2: Friend，
0: friend，
2: mabuhay ang anak ko， hindi patay ang anak ko， nakabati ka Esther， ha？ Buhay si Genesis， buhay siya，
3: buhay siya。
0: Sa mga sindikatong gwapo pa naman daan kaya doon basi balagin baligyan na ito sa mga pedophiles ha kagin rape
2: no hindi
0: ako nagbaan kita yung friend niya paano may kong ginrape na to siya
2: no
0: Hey!

0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics. Biotics ka!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Genesis.
1: Happy birthday, Genesis.
2: Happy birthday, Genesis.
1: Let's offer our prayers para kay Genesis.
2: Lord, ika-apat na inaga-birthday ni Genesis nga wala siya. Lord, wala kihapon ako nagadula sa paglaom. Nagasalig ako sa imo. Nagasalig din ako sa imong hamlikan mo sa subong. Kan hindi mangit siya makabalik sa amon, Lord. Isa lang ang ginapangayok ko. Nakantani. Buhi lang siya. Healthy lang. Kagmahayang iya kahimtangan, Lord. Kapahinga sa gusto nga tipon, ibalik mo siya sa hamon, Lord. Please. Amen. Bailey, nak, ikaw naman. Nagtapos si Daddy naman nang ma-offer some prayer for Genesis.
0: Papa Jesus, I know and I believe that well, you know, nothing is impossible. So I pray, okay, get a baby brother ko. Kansanihin mo siya sa bong. I hope and pray that he is happy. Please let him know that he is loved. So much love. Genesis, pangot ko. I'm so sorry. Wala din si ate to protect you. Pero hindi kagit malipat. My baby brother. Palangga agad ni Ate Bailey. Palangga. Palangga na agad ka. Palangga na agad ka. Palangga na agad ka.

0: Sino o maning nagapang doorbell nga iniman? Kasa ako, gid. Eh, dali lang! Ari man niya. Aprihan ko ang gamay nga bintana diri sa gamay nga gate. Sino ni ba? Uy, lalaki? Naka-helmet? Ano, Tani?
1: May delivery para kay Engineer Homer, ma'am.
0: Ay, pasensya gid ha, hindi ko mag-abrace ang gate. Ibilin lang da sa gwa.
1: Ma'am, may pinirmahan di.
0: Ay, pasuhot lang diri ho sa bintana nga gamay. Kay hindi ko mag-abrace ang gate. Pasensya gid.
1: Wala sang kaso, mama. Ari, ma'am, oh. Ari ang papel kag bullpen, ah.
0: Ay, pat lang di, oh. Ay, kay pirmahan ko. Pirmahan ko ini. Kag ipasuhot ko liwat. Ay, ibili lang ng parcel sa gwa, ha? Ah, ari, ah.
1: Oo, ma'am.
0: Ay, Diyos ko.

0: Om. Parcel?
1: Oo, engineer.
0: Sa di nina nagalin?
1: Wala ko kabalo, sir. Eh, ginbilin malang ina siyang tao nga nag-deliver. Eh, paglumbos niya among pagwa ko kapag kuha sinisagwa siyang gate. Aari, sir,
2: Dad, abri palihog. Abri na.
1: Ay, aabrihan ta, sir?
0: Sige. Abrihan ta. Ako na lang maabri sini.
1: Ayan ang unod si naman.
2: Ba, Dad, bayo ina ni Genesis ang sang unang adlaw nga nadulak siya.
1: Kaya po kinuho ko?
2: Dad, dadamoy ng bayo ya, Dad. Tanawa. Ano pa kitang ang unod sang baksa ina?
1: Ay, ala. Sapatos, Doc. Sapatos ni Toto Genesis ang kapay pa siya.
2: Itawa sa ako ng bayo. Itawa sa ako.
0: Ari na.
1: Ay, Doc.
2: No.

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Superman for Men!
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto!
6: Hi, Dennis Juan!
5: Matalong kag alerto nga paminsaron!
6: Hi, Dennis Juan!
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon! Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Nakabalik ang mga bayan ni Genesis apang siya wala gid makabalik sa iya ginikanan. Sa pihak sa pagtinguha sa mga otoridad, gamatumod ang mga tao sa likod sang kidnapping akaso ni Genesis. Wala gid inisang progress. Halos na pulo na katuig ang nakaligan, sumugod sa ginkidnap si Genesis mismo sa ila compound. Kag ginakamig na ini nga isa ka cold case. Apang sa gihapon, nagalaw mang iya pamilya nga sa pipila ka adlaw, siya mag-abot kag makapauli sa ila panimalay. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamoy nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagdulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid. Apang sa wala pakimilubus makapaalam, ari-anay martista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Biola, Erna Decina Amiga, Esther Angeline Buenafe, Yaya Ina Kagbeli, Linilia Miranda, Boom Melvin Plotenya, Homer Chester John Beronke, Genesis Erjan Liva, kaupod man si Elmer Obaldo, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
1: DTX 500.
6: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
1: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ila tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pamakan sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
18: Klinika DioFresh.
4: Available now.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
19: DTX 500. Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
20: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 23 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa Tacna, kalasingko sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson.
5: El Castigador.
2: Katotohanan at tagapagbantay

0: Mayong hapon na Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday. Petsa 26 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupon nyo naman ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita. Kada kay nabo sa aton sini nga pungsod Pilipinas, ilabi na diri sa probinsya sang Capiz mga Kaki5. Subong man dugang ang mga report sa aton sini nga mga kaupdanan sa pag-monitor man sa kalinong kagkatawhay diri sa aton sini nga probinsya mga Kaki5. Sa aton sini nga mga headlines, Special Investigation Team may ginasunda na nga anggulo sa paglutang kay Mr. Lavapies. Kagkatapos ang Rojas City PNP nagpaidalom sa drug test. Group chat sang kapulisan kag manunodlo ginhimo para sa madasig nga pagresponde. Kag Dave Sarosa, kagapat sini ka mga kaupdanan, yara na sa kustodiya sang Carles sa Municipal Police Station. Matapos sining land conflict dito sa may Sikugon Island, mga Kaki5. Kagsuno sa PRO 6, Sokon Police Regional Office 6, pulo ka mga kaso, ipasaka o kon igapasaka, batok kay Dave Sarosa. Kagdugang panaton diri nga mga balantayan nga mga balita kag impormasyon inyo nga tutukan diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Mayong hapon sa mga tagpalamati naton sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sini nga mga Facebook live viewers nga nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad sa mga suki naton dira sa may TATC nga nagapamati sa aton no dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Kag dira man sa mga nagabaligya sa Burgos, mga Kaki5, kag sa tanan no nga mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz, mga Kaki5, mayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan sa Kutob Malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Check tanay lakat sa aton sini nga tiempo ay ning si bagyong tropical storm nga may international name nga si Higos o kon si Gardo bala mga Kaki5 ang nag-exit na no sa monitoring domain sang aton sini nga pag-asa. Matawhay na no, malimpyo na kon lang tawon sa ano sang aton sini nga ano sa satellite sang aton sini nga pag-asa ang aton sini nga tiempo diri sa pungsod Pilipinas. Wala man sang low pressure area o kon tropical cyclone nga na monitor, mga Kaki5, ang aton sini nga pag-asa. Apang mga Kaki5, padayon nga nag-apekto ang habagat o kon southwest monsoon sa dako man nga bahin sang aton sini nga pungsod, ilabi na sa Luzon kag diri sa Visayas. Sa mga probinsya sang Antique, Iloilo kag Guimaras, kaupod ng pila ka bahin sang Luzon, lauman ang magalumon. Ama dakmol no nga mga panganod no magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat nga may pag panaguob, posible man no ang mga Kaki5 no pila ka mga lugar may mga risgo bala sa landslide kon sige-sige ang pagtupa sang pag-ulan sa mga nasambit naton nga mga kaprobinsyahanan. Samtang sa nabilin nga bahin sang Visayas, sa lakip na diri sa Capiz, inasa ginalauman man no ang medyo magalumon, tubto magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o con thunderstorms bangod mangyapon sang habagat mga kakifaiba. Gani ginapanugyanan gid ang aton sini nga makauturan nga magmonitor lang no sa mga latest nga update gikan sa aton sini nga pag-asa mga kakifaiba. Oras sa aton sini nga pagpangalaga 16 minutos ang nabili natin sita magdangat sa takna nga alas 5 sa hapon. Ang iningabahin sa aton sini nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix mga Hakifibe. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. May ara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and disugard sugar cane extract powder. Amoning kampiyon nga mga ingrediente sang DTX Coffee Mix nga nagabulig sa aton mga Hakifibe. Para mangin healthy kita bangod ginadetoxify ang mga toxins sa aton siningalawas na para mangin malimpyo ang aton siningalawas mga Hakifibe kag mamag-an sa pamatsyagan. Gani para kamo man makaangkon sa mga benepisyo sini, maeksperyensyahan nyo man kamo mismo makapamatuod. Adlaw-adlaw na nga magpangapes ang DTX Coffee Mix mga Hakifibe, saborosong sabor, healthy pa. Ini mabakal no sa talan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar mga Hakifibe. Ang clinic diri sa Roja City sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga Hakifibe. Gani kung kamuya coffee lover, diri na kamuya sa healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga Hakifibe. Sa liwat, nakakape ka na, nakadetox ka pa sa DTX Coffee Mix. 15 minutos sa nabili natin sita magdangat sa tak ng alas 5 sa ngapon. Diri sa aton siningapag pangalagad. Direkta na kita sa aton sininga mga balita mga Hakifibe. No kay kadaan subong is Friday. Mga Hakifibe, medyo malipot lang ang aton sininga tiempo. Okay, rest day na dayon, no mga Hakifibe. May kang tanan gani no mga Hakifibe. Sa siguridad no nga ginapatuman no sang aton sini nga mga eskwelahan paagi man mga Hakifibe sa bulig sang aton sini mga awtoridad o aton sini nga kapulisan may ara subong sang ginimo nga tikang no ang aton sini nga Kapis Police Provincial Office o sa bugos sa nga probinsya sang Kapis kay kahapon nga adlaw ang aton sini nga Rojas Component City Police Station na pakigangutan man aton sa interview man aton sa hepe o kon officer in charge sang Rojas City PNP kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nga magluwas do sa mga ginpasangkad pagin nga mga deployment sang kapulisan sa mga bulutuan ilabi na sa mga populated nga mga eskwelahan diri sa probinsya sang Capiz. Isa sa mga tikang nila para madasig balang pagresponde, madasig ang pag-receive sa mga impormasyon kung may mga insidente o kon mga concerns sa eskwelahan. Nag-create sila no sang group chat sa Viber. Kaupod no ang kapulisan kag manunudlo mga Hakifibe. So ang Capiz Police Provincial Office ilabi na sa mga kabanwahanan manaton nga mga kapulisan may ara man no nga group chat. Kaupod no mga manunudlo sang eskwelahan para gani mahibaluan ang nagakatabo no kung may mga nagakatabo dira nga mga untoward incidents no mga Hakifibe. In line dira aton pamatian no ang interview ni Hakifibe Myla Vasquez Fentes kay Police Major Rachel Garnica ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office mga Hakifibe.
1: Mayla, no, nagpatuman ang Capiz Police Provincial Office sa mas stricto nga inventory kay inspection sa mga government-issued firearms sa atong mga personnel. Agud masiguro ang accountability. Ginamandukman ang tanan nga police station nga paitingon gid ang monitoring kag supervision sa paggamit kag pagtipig sang service firearm. Pagpadayon man ang pagpatuman sa existing firearm policies.
2: Pag-abot sa coordination sa mga schools, ma'am, kamusta man?
1: Pagpadayon man ang ginakandak ng coordination sa aton nga mga police stations, 16 police station, kag 1 city police station, sa mga eskwelahan. as per directive sa ato nga higher command, ginapahimo sang dedicated nga Viber groups para sa school administrators, kag officials, agod, mas madasig ang communication, ang close ang communication. Ginahimo man ang inventory sa tanan nga schools, kag security guards sa kada area of responsibility sa atin nga mga police stations. Kag ginasiguro nga ang tanan nga mga eskwelahan, may ara sang PNP hotline, kag kabaluman sila sa paggamit o pag-contact sa atin nga 911 para sa mas madali nga pag-report sa incidente o kung any concerns sa isa eskwelahan.
2: Sa mga ginikanan, kag mga manunudlo, ma'am, ano ang ginaluyag ipalabot sa kapulisan?
1: Sa mga teachers kag school officials, padayon nga batayan ang seguridad sa sulod sa eskwelahan, seryosohon ang bisan ano nga report kag mag-coordinate dayon sa PNP kung may mga concerns o kung may mga insidente nga matapos sa ilang eskwelahan. Sa mga ginikanan man, istorya hapirmi ang inyong mga kabataan, dahil gayan, kag pamatian nila ang pamatian sa mga ginikanan kung ano yung lagi na batsyag, kung may ara sila gabalang mga concern regarding sa bullying nga ini or sa schools man. Dapat sila give mismo ang mag-guide sa ilang mga kabataan. Kag sa ato naman nga mga estudyante, likawan ang pagpakalat sang wala mapamatud-an nga mga information o kung mga prank bala kag may kaantanan sa security. Kung may makita o kung mabatian man kamo nga mga kahinayinala nga sitwasyon sa inyong mga school, report sila sa ilang mga school administrator o yung mga principal, kag report man sa ilang mga ginikanan or sa mga kapulisan. Padayon ang Capiz Police Provincial Office sa pag-ubras ng mga tikam para malikawan kag maging safety ang ato nga eskwelahan din sa buko sa probinsya sa Capiz.
0: Castigador! Nabatian ng mga Haki 5 si Police Major Rachel D. Garnica, ang aton sining spokesperson sang Kapis sa Police Provincial Office, mga Haki 5. So, amuna, magluwas sa mga ginpasangkad ng mga deployment sang kapulisan sa mga bulutuan diri sa Capiz, ang paghimo no sang group chat mga Haki 5 nga ginakalakipan no sa mga kapulisan kag manunudlo para mangin madasig ang pag-report kung may mga incident, kag subong man ang pag-responde sa aton sininga kapulisan anuman nga insidente o kon pamahog sa mga bulutuan, mga Haki 5. Kay sa subong at tiempo doon sa diin, no, mas nangin sensitibo diri ang isyo sang seguridad sa mga eskwelahan. Bangod gani sa natabo nga pagpangluthang dito sa May Tacloban City sa San Jose National High School. Ginsundan pagit sang pila ka mga insidente, mga violence sa pilaman kabulutuan diri sa pungsod dito sa Cavite, sa Negros Occidental kag sa Iloilo. Importante ini man nga tikang para madasig, no, mapadasig ang communication. Mga Haki 5, in kaso nga ti, kung may mga concern dira, no, mga makaduluda, abing mga sitwasyon na kinanglan sang gilayon nga aksyon sang aton sininga kapulisan, mga Haki 5. Kay not all, no, nga mga bulutuan diri sa aton sininga probinsya may ara sang police presence. Okay, siyempre, no, na tsindihan man aton, limited man ang aton sininga mga personnels. May ara nga mga gina-priority, halimbawa mga populated nga mga eskwelahan, dira may mga police presence, no, but silingon naka-standby gidira ya ang mga kapulisan, no, kon halimbawa naka-standby gidira, no, bilong adlaw ang police, no, may ginabutang dira nga personnel apang may pipilaman ka mga eskwelahan nga tigina bisita-bisitahan nga lagi na checkyar sang aton sininga police. So mo nang difference ang ginatawag nga police visibility kag police presence. Kung police visibility, iti makitaan mo dira, no, mga nag-check, nag-alabay naton nga mga kapulisan sa area. Samtang ang police presence is dira gin, no, nag-tiner, nag-standby mga Haki 5. At ikabay pa, no, sa sininga tikang mapahamtang man ang aton sinino nga mga bulutuan, ilabi na mga ginikanan kag mga manunudlo. Ang hindi na to balawa pamarisan man ang natabo sa may Tacloban City mga ka-K5. Oras naton sa aton sininga pagpangalagad, 7 minutos ang nabilin at is kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon mga ka-K5. At is kita magbuya no sang aton sininga importante nga mga pahanumdom, buhinan tanin nyo sininga magin padala nga mga mensahe. Kay Ma'am Gianna Amvil Siloso nagamonitor na adira sa may Diambil's Choice sa Barangay Luktugan. Thank you gid. Kay Patrick Matias Robles mayong hapon ka K5 sa Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa may Pontevedra. Ma'am Elsie Aconia nagamonitor naman sa aton siningapag pangalagad adira sa may Kapagaw Panitan. Ginatamyaw ya lang si Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Thank you again. 6 minuto sa nabilin mga Haki5 antes magdangat sa tak na alas 5 sang hapon. Bagaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom, dugang nga balita kag impormasyon. Aton nga bagalikan mga Haki5, kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: June 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na nadiri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pagbreakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
7: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
6: Husto, good. Correct.
7: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
6: Sige, antar, sige, carbon deposit.
7: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
6: O, tambo, sige, manasok.
7: Pero lang tawab lang, wala,
6: gandar. O, tinlo.
7: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
6: Oho. Isa sang pinaka common Dok Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
7: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay
6: naputos ang tambok.
7: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay ga problema na sa fatty liver ka na.
6: Correct, no?
3: TTX 500.
8: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
8: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
3: TTX 500.
6: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in, hubag ang atay mo ha. Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakosang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
7: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. I-metabolize niya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubagi mo atay.
6: Correct.
7: That's why, kung tanawon sa laboratory, taasin mo si GPT or ELT ni mo, So inom gig ka DTX 500 para sa nagadako nga atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
6: Correct si Doc Ramil. Ang ginamention ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test agud ibaloon kon bala engineer may damage nang imo liver. Ini man ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
7: Ang ALT ang isa na sa ka liver enzyme. Makit-an min ligid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check sir GP. Amuna kung mayara ka sa family history sa liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
6: May manog-silig ka?
7: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
3: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160. The best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala

0: probiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
1: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Si sa katlo kapila ka maginom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
3: Oy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatya.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C
6: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver masami ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C isang magsulay pa ko sang ulan okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian
2: Mighty C babaka sa mga butika Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C
7: ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation no, nagin ako makabatsyag sang sakit
2: Mighty C Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
12: Wala. Git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabaluman o si?
2: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
11: Di pre, musta po lang kagabi pre?
12: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin.
2: DTX 500.
14: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
2: DTX 500 mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ko na ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Ako, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso!
2: El Castigador!
19: El Castigador!
2: Darren Salomeo Hanson!
6: Cinco minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sang El Castigador. Sa gihapon, kaupod niyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson.
2: El Castigador!

0: Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon, nagamonitor na kay Ma'am Liza Barrientos. Mayong hapon, Sir Darin, nagapamati na kami diri sa may sityo Tambak sa Kulasi. Thank you, Gid. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira sa may President Rojas. Sa Vizcaya, President Rojas, mayong hapon dira. Kag kay Sir Bebo Patricio, nagatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Louie J. Demo, mayong hapon. Kag kay Sir Reynante Cam, good afternoon, Sir Darin. Kay Wifey, Baby Cam. Kag Samon Anak, Big Boy Cam. Sa Kon Iloy, Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw. Thank you, Gid.
1: El Castigador.
0: Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga Haki 5, may ara sa karon sang update. Daw bag-ong update ang aton sini nga special investigation team sang Capiz Police Provincial Office angot sa sining natabo nga panglutang sa radio anchor man asang Basco Gradyo nga si Mr. J. Lavapies, mga Haki 5. Nga natabo ni no sang Lunes. May ara na ni karon nga ginasundan nga anggulo ang aton sini nga kapulisan. Para sa kabugusan nga detalye, ari aton ni pabati ang pahayag ni Police Major Rachel Garnica, mga Haki 5. Spokesperson sang Capiz Police Provincial Office sa interview ni Haki 5 Rodney Dalanon.
2: Subong may significant progress ang investigation nga ginapangunahan sang Special Investigation Team Lavapies na organize na ang investigation pinaagi sa lines of investigation no, agud mas systematic ang kag mas tutok ang pag-usisa sang kada investigative angle nga ginatawag. Padayon man ang backtracking sa mga CCTV sa Roa City kag sa mga kaingod nga banwa diri sa probinsya sang Capiz para ma-establishar ang movement sang gunman kag sang driver sang getaway vehicle pagkatapos sa ito nga insidente sang June 22. Padayon man ang interview sa mga witnesses nga ato dito sa area kag nagkakandak man ang aton nga SIT sang intelligence gathering kag nag-request naman kag actually ara naman nag-abot ang ballistic examination. So kag nag-establish man ang SIT sang command center nga amo ang control coordinating office para sa tanan nga mga reports, mga intelligence information, CCTV footage, forensic evidence, kag daily investigative accomplishment about mapadasig ang pag-analisa, kag pag-coordination, kag reporting. So, gina-review sang special investigation team ang mga previous threats, radio commentaries, social media activities ang aton nga victim, mga may wala mga legal disputes, kabi iba nga mga posible nga motibo kung nga man naging tiro siya.
3: Okay.
2: Kag ang tanang nga mga information ginavalidate kag ginaverify at least mahimo ang kag maging kabahin sa aton nga maging official findings.
3: Okay, pero ano ni ma'am, may mga leads na or let's say a bit persons of interest no regarding sa itong mga ginatudlo gunman kag isa ka driver sang getaway vehicle?
2: May ara kita sang mga investigative leads. Ang aton nga SIT nga ginasundan kag ginavalidate apang subong nga tion kay February di gid ato pwede ani nga ma-disclose ang specific details para hindi ma-hamper ang ato nga investigation.
3: Okay, kagati sa motives naman is as mentioned mo ma'am radio commentaries ang ginalantaw sa subong nga motibo sang sininga shooting incident nga natabo kay Lavapies.
2: Wala pagid hindi pagid ako man makahambal sa isang ina sa ginalantaw
3: okay.
2: Si 5 Rodney nga ang nabal ko na gani kay ina sa iyang trabaho, sa iyang personal kag ini mga legal disputes pagit. Isa man ina sa ginalantaw naton nga posible amo na ang motibo nga naman nga gusto gid siya atong inutang siya. Kay may ara man nga pero ining aton nga mga biktima naka-mention sa aton man nga mga investigator sa Roa City PNP nga jury wala man sang direct nga pagpamahog nga giing palabot sa iya like nag-text bala sa iya or nag-message sa iya sa messenger apang kung jury sa iya nga sa iya nga program may ara nga nagasulod nga mga
3: comments
2: nga to something nga ano na sa ato ni sa ato na victim nga ginakapig niya ng mga threat ato
3: okay.
2: Pero sa nang directly nga nag-text sa iya wala man sang natabo sa busi na kagula man sila sang recorded sa aton nga police station
3: okay.
2: May mga threat siya
3: So with that ma'am no nga development sang mga kapulisan particularly sa special investigation team ano pa ang let's say ano ang mapasaligid sang Capiz Police Provincial Office regarding sa siniman nga shooting incident nga natabo sa kay Mr. Lapapyes.
2: Ang among mensahe ginapagabay ginamo ang kooperasyon sa publiko kung may mga information sila kung pwede maihatag sa aton para makadugang pagit na para masolbar ini ang kaso feel free to contact or magkato sa amon sa pinakamalapit nga police station kaya tanan nila nga igahambal magiging confidential man ina kag ginassure man amon diri sa Capiz Police Provincial Office nga padayon kami nagahimo sa tanan nga legal kag investigative measures para masulbar kag matagaan sa mustisya ang natabo sa isa naton ka media personality diri sa probinsya sa Capiz.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
0: Nabatian ng mga kaki-5 si Police Major Rachel Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office sa update man no, sa sining natabo nga pagtambang no, kay Mr. J. Lavapies. Mga kaki-5, so sa subong may ginasundan na ni sila nga anggulo ang Special Investigation Team. Mga kaki-5, pagiman sa padayon nila nga pag-kolekta sa mga ebidensya, sa pag-backtracking, no, mga kaki-5, sa posible ginagyan sining mga wala pa karon matumod ng mga suspect. Mga kaki-5, may ara na sang gina-verify ng mga individual. Mga kaki-5, nga amo ang posible nga nagpanglutang no, sa kay Mr. J. Lavapies samtang ara ini siya siya sini nga salakyan nagapagwa mga hakipaib sa mayor nga dalan halini sa subdivision man no dira sa may kagay nga iya sini ginapulian pag gwa yagid sa mayor nga dalan dito no makitaan man naton sa CCTV footage nga ginlutang ini no sang wala matumod pa nga persona nga may tabon ang nabong no mga kaki-5 kag maswerte lang no nga wala man ni na ano si Mr. Lavapies mga kaki-5 kag amo to yang ginobra gani no mga kaki-5 nga wala ni siya nay magwa na nagpakuno-kuno ini nga mga hakipaib nga unconscious para ti hindi na pagpalapitan pagit sining mga suspect sa ila sining nga paglaom no nga napuruhan gilayon mani nga nagsakay sa motorsiklo ining mga suspect mga kaki-5 so sa ining natabo gani na mga hakipaib kay Mr. Lavapies at ginakondinar ginaton diri no bilang katapo man sang media nga isa ini ka pagpamahog man, no, mga Hockey 5, kag pagpugong, no, kasa ginatawag na ton hilway nga pagpalayag. Mga Hockey 5, kay ti amuning gin payag sangat sa mga kapulisan nga posible man, no, sa mga ginadala sini nga issues, no, kung topiko sa sini nga programa, or kay may mga legal pagindi nga mga ginapangatubang, no, kag personal mga Hockey 5. Ikabay pa, no, ginatugyan ginaton sinisaton sini nga kapulisan nga matumod ining mga may kahimuan para ti masolbar man ang ining nga kaso. Okay, base bala mapabilin naman ni kaangay sa mga natabo nga mga shooting incident diri sa siyudad sang Rojas nga iban unsolved. Pati nagasalig gid kita sa aton sini nga kapulisan mga Hockey 5 nga matumod, no, kag masolbar ang ini nga hitabo mga Hockey 5. Oras naton sa aton sini nga pagpangalaga 17 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Ngayong hapon kay Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, good afternoon kay 5 Darren, nagatutok na kami diri sa okay, nagatutok na kami kaki 5 Darren pag greet man advance happy 48th birthday sa akon, no, para buwas kay ti wala ka mo abi opisina ba, salamat gid. Yes, no, kay ti rest day tomorrow Saturday mga Hockey 5. Sa kay Ma'am Rhea Ombas sa Kalinaw Balbona, happy 48th birthday sa imo.

0: sa liwat, no? Happy birthday. Ika-40 anyos nga kaadlawan ni Ma'am Rhea Umbas sa Kalinaw Balbona, saman sa mga maukod na ton nga tagpalamati. Kung tumalanaw sa ton sini nga programa, mga programa diri sa K5 News FM Rojas. More birthdays to come and good health. Kag sa tanan nga mga naga-birthday sa subong adlaw, John 26, 2026. Happy happy birthday gid sa inyo tanan-tanan.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 18 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa ton sini nga pagpangalagad. Medayad lang din ang pagpamati no sa may Raj Kainan sa Punta Tabok kay Taros Marie Antojo Joa Perez sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok man kay Nainelia and Ate Bebs subong man sa kay Tay Rudy Cata no dira sa may barangay Nagba always ginaga-monitor sa K5 News FM Rojas kag sa Herosa Tibor and Soberano family no kag sa tanan nga mga taga Nagba dira sa kwartero medayad gid nga hapon na. Kay Doy Warren dira no nga always gid nga nagasigabong ang iya sini nga radyo. Ang iningabahin sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5 ginadulong sa inyo sa Clinica Complete Spore Biotics. Sa mga gaproblema dira no sa mataas ang ila sini nga cholesterol kag may mga heart diseases no mga Haki 5. Kay balo ka mo nga ti ang sobra nga cholesterol o kon fats no mahimo nga magdala sang katalagman sa aton nga heart no kon sa aton sini nga corazon mahimo ini magtuga sang pagbara nga makapekto sa insakto nga pag-ilig sang dugo sa aton sini nga lawas kag pwede nga magresulta sa heart attack. Amo na kadelikado mga K5 kon natakihon kita sa aton sini nga corazon abangod sa sining sobra nga cholesterol sa aton sining lawas. Apang hindi ka mo magproblema, pinaagi sa pagsuplemento adlaw-adlaw sa Clinica Spore Biotics dietary food ako dietary supplement capsule. Mga Haki 5, makabulig ini sa pagpanubo ilabi na mga bad cholesterol sa aton sining lawas. Sa aton sininga gut nagakatabo no ang absorption sang cholesterol halin sa aton sininga pagkaon mga Haki 5 kag sa bulig man sang probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics sa gut pa lang ginapanubo na sini ang cholesterol nga maabsorb sa aton sininga lawas gani na maayo gid no mga Haki 5 kag dapat lang no nga may ara kita sang insakto man nga level sang probiotics sa aton sininga lawas. Amo ning mga good bacteria no mga Haki 5 ang probiotics. Di ang Clinica Complete Spore Biotics hindi lang thousands, hindi lang millions kundi 80 billions CFU sa mga good bacteria mga Haki 5. Ang mga Haki 5 para mangin healthy kamo, healthy ang inyo sininga heart. Maatipan naton mga Haki 5 pinagi sa pag-take no pagsuplemento sang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mga Haki 5. Babakali ni sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat mga Haki 5 ang clinic sang Clinica de Alternativo diri sa Rojas City nahamtang sa McKinley Street sa Tabok lang sang PLDT mga Haki 5. Oras naton 23 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa ton sini nga pagpangalagad. Wala na kita sang tiempo. Standby na mga Haki 5 sa mga balita. National, international, local, kag iban pa. Sa D3 Bio Evening Newscast with Haki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Pahabol nga pagpanamyaw gikan kay Rodel Bogarso Posadas. Good afternoon Sir Darren, pa shout out man family Posadas sa Barangay Tiko Panay nga always gid nagapamati sa programa mo. Thank you gid. Thank you man ha, kay Rodel Bogarso Posadas dira sa Barangay Tiko Panay. Maraming gin nga salamat sa inyo pag-upod sa Biyernes nga edisyon sang programa nga El Castigador. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kapod naton sa technical side si ka-K5 Michael Jan Ditoga. Samon nga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporebiotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Kina sa una ang imo
11: blood pressure? 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: K5 Klinika Deo Fresh. Available now.
12: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
18: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
19: Hindi makariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga! Mag-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend, love.
19: Extend Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabo Ayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay diubig niya. Nanula ko ang bukol. Mayugit ang DTX 500.
19: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
19: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso!
25: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 5:30 sa hapon.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one,
23: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: D3 Bio MP Newscast.
28: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast.
29: Maria Rochelle Abron.
25: The K5 is among the headlines.
29: Headlines.
30: Maria Rochelle Abron.
29: Headlines.
25: Sa mga balitang lokal.
30: Balitang lokal.
25: Renta ka barangay sa Capiz, hindi pa hilway sa droga. Rojas City PNP nagpaidalom sa drug test. Special Investigation Team may ginasundan na nga angulo sa natabo nga pagpang-ambush sa broadcaster nga si Jay Lavyapias. Group shots ang kapulisan kag manunudlong ginhimo para sa madasig nga pag-responde. Granada voluntaryo nga ginsungka sa kapulisan. Kag duha ka mga armas utang ginsungka sa otoridad. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isakod Western Visayas. Mga balitang regional.
30: Balitang regional.
25: Babayi dako sa 25 million pesos illicit cigarette haul sa Iloilo. Kag Dave sa Rosa ginaaligar nga ng hostage kag nagpinalupo sa Sikugon sang gin take over ang Huni Hotel.
30: Regional.
25: Mga dalakuan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
30: Balitang national.
0: Balitang national.
25: Developers ang Gormax sa hindi magtambong sa Senate hearing sa Tacloban shooting. Nabalhag na napatay sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, nagsaka sa 81. Kag 81 ka Pinoy sa Philippine flagship vessel stranded gahapon sa Strait of Hormuz. Balita ka K5 sa luwas ng pungsod, balitang international.
30: Balita international.
25: Death toll sa duha ka linog nga nag-igo sa Venezuela, nagsaka na sa 235.
30: Balita international.
25: Balita ka K5 sa patag sang hina.
30: Balita sports headline.
25: Kaso nga paglapas sa Anti-Hazing Act, ginagarekomendar nga ipasaka bato kay Tab Baldwin. Kag napulo ka iban pa.
30: Balitang sports.
25: Kag para sa aton balitang entertainment.
30: Balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
25: Jose Marichan ginbuyag niya gawalan na sang magiramaton nga income sa iya mga kanta.
30: Balitang entertainment.
0: Balitang entertainment.
30: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sirigapang pangalagad sa ubong adlaw sang Biyernes, Hunyo 26, tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa Lili Soan sang inyong mga radyo, 100.9. 89.7 K5 Radyo, tagboanay sa banwas ang Pilar. Kag sa amon nga Facebook page sa K5 and News FM Rojas. Ka K5 ni ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:35 sa hapon, ining oras ka K5, ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayaras ang virgin coconut oil at kag vitamin D3, masami ikaw nga stress. Buring on, D3 Bio ka K5, agad maamligan ang aton suring memorya para sa aton healthy nga utaw. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Sa pihak sang masupong nga kampanya kontra sa ilegal kag makahalalig nga droga, wala pang madeklara nga drug cleared ang bugos nga probinsya sang Capiz subong nga tuig 2026. Sandig sa datos nagikan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PEDEA ay Capiz Provincial Office. Sa 473 ka mga barangay sa bugos nga probinsya, 442 na ang nadakpan nga drug clear, kag 30 pa ang nagapabili nga apektado sa gihapon sang ilegal nga droga. Kalakip sa nasambit nga mga lugar, amo ang barangay Bahit, kag barangay Ilaya sa Panitan, barangay Ilaya sa Pontevedra. Samtang 27 sa 47 ka mga barangay sa Rojas City ang apektado sa gihapon nga ginalakipan sa barangay Banika, Baybay, Bulo, Kagay, Kulasin, barangay Kulahaw, Dayaw, Dinginan, Barangay Dumulog, Enzo Arnaldo, Barangay Lanot, Barangay Lawaan, Libas, Luktugan, Lunoy, Bilibili, Mungpong, Barangay Uno, Barangay Kuwatro, Barangay Siete, Barangay Otso, Barangay Nuweve, Punta Tabok, kag San Jose, Tanke, Tanza, kag Barangay Tiza. Nagalaom naman ang PEDEA nga sa bulig kag kooperasyon sang pumuluyo sa komunidad. Mga opisyal sang lokal nga panguluhan kag iban pag mga ahensya sang gobyerno, mangin epektibo pa ang kampanya kontra droga kag ang pagpatuman sang drug clearing program. Ginpangunahan sang officer in charge sang Rojas City PNP ang pagpaidalom sa drug test sa mga kapulisan subong adlaw Hunyo 26. Ang aktibidad ginpatigayon bilang kabahin sa pagselebrar sang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tobagdang Jr. Iyagin pahayag kakabahin sang selebrasyon sang Ida Daid ang mandatory drug testing sa mga kapulisan. Agon masiguro nga nagapabilin na drug-free ang hanay sang kapulisan kag mangin ehemplo sa komunidad sa kampanya kontra ilegal nga droga. Dugang pa niya nga mga inisyatibo nagapakita sang pagpasalig sa Rojas City PNP sa pagpatuman sang disiplina, integridad kag hugot nga kampanya batok sa ilegal nga droga. Nahibuluan nga mayara sang 500 o kung mayara sang 192 nga mga kapulisan ang istasyon kung sining kalakip na diri ang 8 ka mga non-police personnel. Base sa resulta, halos negatibo ang tanan nga kapulisan, butang nga ginkalipay sang opisyal. Sa piyak nga bahin, mayara na sang ginasundan nga angulo ang Special Investigation Team sa Capiz Police Provincial Office sa natabo nga shooting incident sang Hunyo 22 sa Barangay Kagay, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Gracial D. Garnica, Public Information Officer sa CPPO. Iyagin pahayag nga pamaagi sa padayon nga pagkolekta sa mga ebidensya, mayana na sa gina-verify ng mga individual nga posible amo ang nagtuyo lutang kay Jay Lavapiaz, nga isa ka radio anchorman. Pero kay Garnica, hugot man ang koordinasyon nga ginapatigayon sa mga kapulisan sa mga kaiping kabanuhanan, kag sa mga witness, agad mas maberipika sa maid-id ang mga impormasyon. Pahayag niya sa investigasyon, nga ginapatigayon, nagagawa man nga may kaangtanan sa trabaho sa nga mga radio anchorman ang motibo sa pagpanglutang. Nagapasalig naman ang natungdan nga padayon na maidid nga investigasyon sa mga kapulisan. Kag ginaganyat ang mga pumuluyo kang makig-koordinar sa ila kung may mga impormasyon angod sa amo nga insidente. Nakasugtan nga maghimos ang group chat ang mga kapulisan kag mga manunudlo sa eskwelahan agud mahibaluan ang mga nagakahinabo. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Police Major Rachel Garnica. Iyaging pahayag kapadayon ang mga programa sa CPPO na makabulig agon mas mapasangkad ang police visibility sa mga bulituan sa bungos nga probinsya. Sunod rin tinutuyo sa nga mga group chat agon mahibaluan kag mamonitor ang sitwasyon sa mga bulituan. Kagiliyon mapalabot sa kapulisan pananglitan mayara sa mga concern ng mga manunudlo. Nahibaloan nga sa pagsugod pa lamang sa klase, una na nga nagpahamtang ang kapulisan sa tagsa ka mga eskwelahan. Agod magiya magbantay kag magpabilin sa seguridad. Pahanumdum naman sa CPPO sa mga manunudlo nga mangin aligma sa palibot kag pananglitan. May matalupangdan nga makaduluda gilayon nga ipalambot sa otoridad. Sa katapusan nga balitang lokal, voluntaryo nga ginsungka sa isa ka barangay official sa kapulisan ang ginapahaya Granada alas 10:35 sang aga, Hunyo 25 sa barangay Piña maayon. Base sa impormasyon nagikan sa otoridad ng mga Granada, ang isa ka unit sa rifle grenade with the canister nga wala sang markings. Ginapahaya nga nagikan ini sa isa ka residente sa nasambit nga barangay. Sa karunyara na ini sa kustodiya sang Maayon Municipal Police Station, kag natanan nga i-turnover sa CAPI sa Provincial Explosive Unit para sa nagakaigo nga disposition. Mga balita naman kay K5 nga nakahinabo sa palibot sa rehiyon sa Isagod Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5:42 sa hapon, ininga oras ka K5 na ginadulong sa inyo sa nga. Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ubos yipon, hilana, trangkaso, e Mighty C, the immunity booster.
1: Regional.
0: Arestado ang isa ka 42-anyos nga babae matapos ang ginpatigayon nga operasyon sa Police Regional Office 6 ka Bureau of Interval Revenue sa Banusang Estansya, Iloilo, Hunyo 25. Ginpatigayon ang operasyon sa mga barangay sa Zone 1, Poblasyon ka Glombia, pamaagi sa search warrant kag revenue enforcement orders. Gimpangunahan ini sa gintigog ng pwersa sa Regional Special Operations Group kag Regional Intelligence Division 6, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estansya Municipal Police Station kag BIR Revenue District Office 75. Nakuha sa operasyon ang dako nga numero sa nagkanaylaing sa isang sigarilyo na ginadudahan wala labayaran sa nagakaigo nga excise taxes. So, suno pa sa BIR, naglabot sa 25,072,868.17 pesos ang ginabulbanta balor sang buwis kag multa sa mga nakumpiskar nga produkto.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-Fan sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:44 sa hapon, ining oras ka K-Fan na dulong sa inyo sa anda. Klinika DTX 500. Mayarasag ang paligalins kag di sugar sugar cane extract. Isa ka herbal food supplement ka K5. Mayara kasang diabetes, hypertension, DTX 500. Di superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginkumpirmar ni Senator Risa Hontiveros na hindi magtambong ang Germany-based developer o kung developer isang online game o Garbax na si Felix Philip sa hearing sang Senado sa Hulyo 1. May kangtanan sa insidente isang pagpanglutang sa isa ka-eskulahan sa Tacloban City. Madumduman nga una na nga nagpagawa o kung nagagawa sa investigasyon sa mga otoridad nga nalulong sa online games nga Garbax ang isa sa duha ka mga suspects sa insidente. Suno sa senador ang magapangayo siya sang bulig sa German Embassy in the Philippines para i-facilitate ang participation sini sa hearing sang senador. Luya kuntan i-direkta ng pamangkuton ni Hontiveros si Philip may kangtanan sang guard drills nga hampang particular na sa age safeguards, content moderation kag exposure sa mga bata nga user sa harmful kun harmful online communities o kun behavior. Nagsaka sa 81 kumpirmado nga patay, 31 naman ang nagapabilin nga missing sa naglungtad nga magnitude 7.8 nga linog sa maasim sa Rangani nga natabo sa Hunyo 8 sa Ningatuig. Sa Russian National Disaster Risk Reduction and Management Council, magluwas sa mga napatay kag napila sa nagdangat naman sa 382,269 kapamilya o kung 1,633,161 kabaga individual sa 620 kabaga barangay sa rehiyon 9-11 kag 12 kag Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang naapektuhan. Nagbilin man sang dako nga halit ang nasambit nga linog sa 87,058 ka mga pamalay, 15,429 sa nasambit nga numero ang dalayon nga naguba, kag 71,629 naman ang nakaangkon sang kahalitan. Sa karumpadayon ang pagpalabot sang bulig sang gobyerno sa mga lugar nga naapektuhan sang nasambit nga pagtayog.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K-Fan sa luwas ang pungsod, Balitang International. Oras sa Pilipinas, alas 5:47 sa hapon. Hindi nga oras mga ka K-Fan ang nadulong sa inyo saan. Healthy kag manamin ka kape, DTX Coffee Mix, mayaras ang palaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagsaka na sa hindi magnubo sa 235 katawo ang napatay. Kag 1,500 naman ang napilasan matapos gintayong sang duha ka makusog nga linog sa Venezuela. Nahibuluan nga nag-igo ang magnitude 7.2 nga linog hapon sa Huwebes sa diin maso kon menos 160 kilometers sa Caracas. Makaligad lamang ang wala pa sa isa ka minuto ang ginsundan ini sang isa pa ka makusog nga magnitude 7.5 nga linog nga among nagpatumba sang pila ka mga building kag imprastruktura sa lugar. Sa kay interim a President Dalcy Rodriguez, nagapag-angot na ang gobyerno sa mga pribado nga kompanya agad makakuha sang dalagko nga kagamitan kag mapadasig ang pagpangita kag pagluwas sa mga biktima.
1: Balita International.
0: Balita naman kay K5 sa patag sang hirap.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Ginrekomendar sang Department of the Interior and Local Government ang pagpasaka sang kaso nga paglapas sa Anti-Hazing Act. Batok sa anay Ateneo Men's Basketball Head Coach niya si Tom Baldwin kag napulo kay ban pa nga mga coaching staff inyang gimpahayag ni DILG Secretary Jun Vic rimula sa ring Biyernes Hunyo 26. May kangtanan sang pagkapatay sa mga student athlete nga si Rene Baterbonya kag Divine Adiles nga sa ginhiwata nga team building activities sa Dipa Kulaw Aurora. Ginapahayag na gagawa sa investigasyon nga ang nasambit nga aktibidad sa tung Hunyo ang nag-crossover na sa hazing o kung hazing sandig sa ebidensya nga natipon sa mga otoridad. Dugag naman ni DILG Assistant Secretary Brian May Tumas katuyan sa among team building nga matumod kung sino ang makaupod sa pinal nga rooster sang Ateneo para sa UAAP.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ginbuyagyag sang hari ng Paskong Pinoy nga si Jose Marichan nga madugay na siya nga wala makabaton sang income sa iya mga kanta. Sunod kay Jose Marie, sa gimpatigay nga Prescom, dako ang epekto sa industriya sang musika ang halos pangkadula sang record sales kag series bangod kalabanan sa mga tao sa karon sa digital platforms na lamang nagapamati sang kanta. Dugang passing singer, hindi na niya madumdumangan kung sanong iya pinakauli nga pagbaton sang iya royalty payments. Sa piyak sang iya edad, wala sa gihapon sang plano si Jose Marie nga magretiro sa entablado.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Michelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga regapangunang balita subong adlaw sa nga Biyernes. Thanks God, it's Friday! Hunyo Vientes sa is at tuig 2020 sa is. Ako ang nilingintag, balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa Banwes ang Pilar. Kag live yuman kami nga nakitaan sa bilog nga Pilipinas. Kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Sa liwat ka K5 ni D3 Bio Newscast. Good afternoon sa atong mga K5 Salute supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners na nagapamati na. Subong nga hapon sa D3 Bio Newscast. Good afternoon kay Ma'am Gianna Amvils Siloso. Gira sa Barangay Luktugan, kay Emmanuel De Hero. Good afternoon. Sa mga KSS naton, kay Aunt Leo Jambiliones, Ma'am Roda Donato Amago, Quiz Michael Durante Abanco, Ma'am Neriza Bautista, kay Ma'am Jenny Vivincong Rosales, kay Ma'am Rena Leo Ayan Ruan, kay Sir Akun, kay Sir Noel Buenafe, kay Sir Romel Arabacan, kag sa aton nga mga ka-K-Fan nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka-K-Fan. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side ka K5 Michael Jan Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
0: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Ako naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito.
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca,
15: kag-flavawaska,
14: mga natural herbs,
15: nga nagahatag sang gana.
14: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX X500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500!
20: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Center.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Uod ginman gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!

mangamuyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sumuli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali pong ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat at higit sa lahat ang Siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa aming lahat, pagpalain mo ang bawat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong manalang mga salita namin talakayin at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, nga there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad, nga bisan pa sa langit, sa gintuga, or sa gincreate, si Lucifer, nga nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiyada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nagrebilde batok sa Dios. Kagway naging siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, na damay pa, ang bilog ng kalibutan, ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao, ginpakamalaot, pati mga sapat, ang tanan mga butang, kag ang bilog nga kalibutan, ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na pagkamalaot sa mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita, ginaliwatan na diri, agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved, always saved. Dumudumun daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwa sa arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kagrasya nangin madinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butambalon, once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios, padayon ka nga pangalagad, bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon mag-upod sa imo kag nangin madinlagon ka kag amuto nga ginkabig nga si Jacob nga nangin madinlagon ginbayloan or ginisla na iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan nga kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo nga kun sila magpabilin nga tutum sa iya ang katawhan ng Israel. Kung magpabilin nga matinumanon sa yakusuguan, dayon pagkabalaanon ang adlaw inong pahuway, ang kaliwatan sang Israel, mangin os isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napusta siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel,

0: Ang pagtuon sumong si Manalo na pag-usisa pagtalakay pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay lunggo na translation sa ngatong weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa sinigatong programang Pagtuon Subong. Kari ang aton duwa ka mga masunsun aton ng mga resource persons, mga kauturan nga ako nakibalo nga you have been blessed sa ila nga participation, sa ilang contribution in the past. Ang una na akong pakilala sa inyo si Engineer Frederick Linatan, isa siya ka electronic engineer, mga kauturan. Kagsiyaman ang aton nga head elder diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College Church. Isama man siya sa mga professor sa aton nga School of Engineering and Technology. Sir Engineer, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Kag sa aton na mga sumulunod, pupod man kay Pastor Carrado. Sa inyo tanan, kami nagatamyaw, kag nagapasalamat na nangin kaupod naton liwat sa ini na pagtuon sa katapusan naton na lesson sa sini na quarter. Kabay na madalom ang aton matunan, kag ma-apply naton ang bilog na quarter kung paano naton ginapatubo ang aton na relasyon sa aton Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Kanami, sir, sa inyong word gamit. Kabay pa madalom-dalom ang aton matunan, mga kauturan. Hari na kita sa conclusion nga bahin sa aton nga leksyon sa sini nga quarter, growing in Christ. Ay ikadwa na akong pakilala sa inyo, mga kauturan. Pero may nagiging nyo sa makita. Si Pastor o kung Dr. Rafael Carrado, isa siya ka-doctor o misyon, mga kauturan. Siya ang aton nga head sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Doc, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor, Engineer, mayong adlaw man sa tanan naton no, ang mga kauturan sa tibuok kalibutan, tanan ng mga makaintindi sa Ilonggo. I'm so happy nga naging kabahin ako no sa sininga programa. Kagbadayo naton ginahatod ang Ilonggo nga version sa aton eleksyon.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Kabay pa nga sa padayon man kamo sa pag-subscribe kag pagpadayon pagpamati, mga kauturan. Every week ara kita. Ara man kita sa K5 News FM. Kada alas 8:30 tubtob alas 9 sa gabi. Mabatian ini sa bilog ng Western Visayas diri sa Negros Island Region, kag bisan pa sa Southern Mindanao kag sa bilog ng kalibutan. Ato na naidoko ang aton mga ulo sa pagtuon. Sa siningation ginuyari kami nagapalapit sa imo. Nagatugyan, nagapasalamat una bes. Kagkaroon nagatugyan, sininga pagtuon, kabay pa. Ang pinakamanami, gid, amon matunan right now. In Jesus' name. Amen.
3: Amen.
0: Sir Fred, ang aton sansaran nga teksto.
1: Ang aton na teksto sa sinina simana, sa lesson 13, makita ini sa naunang Juan, kapitulo 3, versikulo 2, nga nagasiling, mga hinigugma, karon mga anak kita sang Dios, wala pa mapahayag kun mangin ano kita, apang naibaluan ta nga kun magpahayag siya mangin kaangay kita niya, kay makita ta siya subong siya gid.
0: And that's correct. Okay, mga kauturan, Sir Fred and Pastor Rafi, ang last week bala share him. Ang isa sa ako na pabilin sa akon nga understanding is host authority. Kaya ginsugo kita mo, ginsugo kita sa Great Commission, lakad ka mo, pangwali, kag pamautismo, tudluan ninyo, kag pamautismo. Okay. Ang punto itong ako nabilin nga natunan is that host authority has was given. Okay. Was implemented. Sino otoridad ang nagsugo? Tigabalo kita ang otoridad sa langit na ginhatag sa anak. Okay? Both heaven and earth. Karon niya, into eternity. Ang aton nga leksyon para sa Hunyo 20 tungto Hunyo 27. Sir Fred, ang imo kay na unahon ta ka. Ang imo kay na nang silingkang ang aton leksyon sa sining quarter is growing in Christ. Mm-hmm. Ano bala ang aton nga na kutlo sa sining ngano ning quarter, and then we are now introduced sa walay katapusan. Mm-hmm.
1: Madamo kita na natun-an, no? Ang isa ko na doon na significant ko gid, ang especially ang lesson 1 bala, mm-hmm. na dapat mausisa naton ang aton kaugalingon, the reality mm-hmm. check. Kay dira na magasugod kung nagkakabala ka kita sa aton na condition, nagatudlo ina sa pagkakinanglan naton sa aton Ginoo. So, isa ina na doon na particular gid na ako na natun-an, kag sa madamo ng mga bisis, ini nagapakita man ang ato na lesson na ang Diyos mismo ang nag-initiate para mangin kaupod niya kita. Sa tunga sa atoon mga pagkakulang, mm-hmm. siya ang nagapuno. So, gusto niya gidya na mangin kaupod kita sa walay katugtuban. Yeah. Kagamuni ang atoon tigulo sa sinin na si Man.
0: Doc Ruff, ang akon isang nakita man, nga sa atoon nga pagtubo kay Kristo, it is not just that there. Ang Ginoo may saad, mm-hmm. nga kung kita magtubo sa iya, there will be rewards, mm-hmm. there will be good things that will happen to us. Yes, Doc.
2: Ang akon kung i-connect sa kinatibuk-an, no, mm-hmm. na lesson, siyempre, ang pagtubo, hindi siya nag-end up sa tubo lang.
0: Mm-hmm. Tubo lang.
2: Sa harvest gate. Oh. Ang unang mm-hmm. akon nga nakita nga mm-hmm. sa sining election subong nga simana, mag-end up gid kita nga may
0: mapuslan
2: gid
0: mapuslan
2: ang pagtubo. Tanan nga mga abuno nga ginbutang para lang gid nga magtubo ug magdako. Yeah. Importante at the end maapil sa harvest kag yes. padulong sa langit ang padulong.
0: Mm-hmm. Yeah. In the idea of growing bala.
2: Yes.
0: Ti magtanom ka matubo gin mana. Pero ti hindi lang until tubo.
2: Mm-hmm.
0: You have to harvest. Ang karon nga semana amo ning aton tunan. Mm-hmm. What will be the result? Okay. Yeah. Living today. May mga signs of fulfillment, mga signs nga naitabo. Yes, Doc Rap. Yung naon take out. Ano ang aton nga masidingan diri sa Sunday? Living today, ang aton nga pangabuhi karon, aton pagpuyo karon, what is the significance about it?
2: So kung aton lang taon aton leksyon, no, mga kauturan, subong nga semana do medyo practical lang gid siya tungod kay kung aton lang taon ang aton nga adlaw-adlaw nga cycle sang kinabuhi, mabugtaw sa aga, makaon, matulog, magaro. Pero makambal ka nga ano pagidbala ang bag-o sini, ano pagidbala. Kagang samtang nagapadayon ang aton nga kabuhi, makita taman nga daw may ara katapusan ang mga butang. Kahit makita naton nga nagakalaya na aton mga buhok, nagaputi na aton mga buhok, daw pero amo na siling bala nga aton makita ang mga sinyalis, no, sa aton palibot. Kaga sumala ni Kristo sa Mateo 24, iyan na nigin panghambal, tanan man nga mga nagakatabo sa aton nga kalibutan, may mga signs nga malapit na langgid ang gintagna sa Diyos, ginhambal sa Diyos nga mabalik siya.
0: Yeah.
2: Kaga amuni ang hambal sa aton leksyon nga malayo man o kun manugay, mataas man aton kinabuhi o kun nubo, ang importante aware kita that this world og ini nga kabuhi one day will end up kag matabo gid ang insaad sa Biblia.
0: Yeah. And Dr. Saken, wag na mismo imo punto karon nga ang life bala makaon kita, matulog, mamata, matrabaho, mapauli, daw cycle bala.
2: Mm-hmm.
0: Pero amo na siya nga kun wala kita sang ginapaabot, ina nga cycle maabot kini pa nga matakan ka.
2: Oo.
0: Yeah. But because of God's promise of eternal life, of heaven, gawin na ang cycle natin, daw maghatag sa atong sang life to go on.
2: Mm-hmm.
0: Sang sa wala gita nga, amo lamang gapunta. Yeah. In general.
1: Amo man na bilang Adventista, no, do dako ang ato na responsibilidad bala sa pagpahanumdom sini. Kay kung why hindi kita mag-participate to share the coming of Christ, mangin amo to, psycho lang gid, na do wala ending, but as we preach na of His coming, na mangin kaupod kita niya sa walay katubtuban, diri ma-change ang aton nga perspective mo na may palabuton kita gali. Kan isa ko man na nakita, Pastor, ang sa title blan nato na Into Eternity, gintan-aw ko ang definition sang eternity, endless, wala sang gisugdan, kag wala sang katapusan. Ang akong perception sa una na kung mag-abot ni si Kristo, dira masugod ang eternal life. So sa ini, mabakukon wala, hindi gali in a time na nagsugod, hindi, wala gani kinsuguran. So how can we say na pag-abot sina na time, da palang masugod ang eternity? That's why ang title nakita ko, Into, meaning ang presensya sa Ginoo yan nagkakaboy, wala siya katapusan. Pero kita yung pagkahulog natin sa sala, na utod ina na pribilehiyo. Pero after we sin, God is trying to revive sinang kabuhi na ginhatag niya sa aton na to live eternally. So that's why, ang aton na mga lessons subong na to grow with Him para mapasag-uli kita sa pagkabuhi sa sina na walay katubtuban. So, madamo man na ma-observe natin sa mga katauhan bala. Basi isa man na natin na mga eksperensya, kisa gapabot kita sa mga dalagko na butang na matadlong ko kung mag-amo na ni, labi na gid kitabla na nagatuon sang katapusan o propesiya, na doon ginabantayan natin kung lapit na, amo ni mga talandaan, close of probation. Da ta matutom na kay close of probation na. Pero amo ni lesson natin, dako na factor ang pagkabuhi natin sa matagadlaw na magadulong sa aton sina.
0: Yes, and that's correct. Kalamit sa isang punto mo, sir, nga kag si Doc Ram na mentionar mo, nga ining aton nga life is daw cycle lang. Kag di, wala tagabalo how long. But the point is, ang aton kabuhi is short. So, amo na siya. So that's why we have to prepare right now. We have to be serious right now. Because even though, nga, hindi pa mapatay na lang kita, wa ipakabot ng Ginoo, that's not the question. That's not the problem. Ang aton yung concern is our life right now. Labi na sa amon ng mga senior na ginaisip na. Do you have some more, Dr. Ram?
2: So muna, nga kinanglan, magkaiti, although cycle ang kinabuhi, pero may padulungan.
0: May palabuton.
2: May palabuton. Sumala sa Biblia. Sa aton niya, sa aton nga kabuhi, abi natural ang ginapaabot, abi, si kamatayon. Ang pagbalik ni Kristo.
0: Yes.
2: Oh. Amo ni ang nagahatag sa aton actually inspiration.
0: Inspiration.
2: It's like kadtok daga kinabuhi kita sa cycle sang life. Yeah. E kung wala ni siguro kung sa eskwela pa, sige lang ka eskwela, way graduation.
0: Way graduation.
2: Daway ka sang paabuton, daway ka sang pakaduan. Daway ka magabal, san o pa ko magseryoso. So aton leksyon na gambal nga tungod sang palaaboton, tungod sang propesiya nga or magaabot nga pagkari ni Jesus o kun kamatayon, ini nagadulong sa aton nga maging seryoso sa aton nga kinabuhi kag kinanglan aton nga ligunon. Ano na sa Ilunggo gitwa? Ligunon ang aton nga relasyon dira sa Ginoo. Regardless kung bata pa ta o kung gulang na ta, kung ano, kay sometimes amo tagambal ng engineer nga maseryoso lang ta kung gulang na ta, maseryoso lang ta kung lapit na kita na tun daw, nagkaletabo na gin. No? But our time today is a time for us to be serious.
0: Yeah. Amo blan na dokrap, no? Kada sabado blan. Pamisiya ako, pamisita sa mga simbahan. Di ina ng mga tao ang maaton makita every Sabat.
2: Yes, yes.
0: Hasta kang sumunggulang na gadukoy-dukoy na ara lang gyapon. Na, di, kung hindi ka na serious, mandulaan ka na, asang kwan, matakan ka na.
2: Oh.
0: Yeah, but because of our hope, ang isa sa mga nanamiyang wagin na isa ka pastor, nga nagwali. Nga, if there is an assurance, there is a promise that God will really fulfill, is His second coming. Amo lang na naghatag sa aton sa kabuhi to hang on. Adi kada semana, kada semanuar at simbana mula mangyapon support anon. But yet a lot had remained faithful because of that hope. Sir, Monday, finally, face to face.
1: So amuning hope na to, no? Dako na to na ginapaabot na sa pagbalik ni Kristo, makita naton siya nawong sa nawong. Ginbalikan ko gamay kung kita gintuga sa iya dagway, you know, sa iya imahen. After mga 6,000 years na kita, no? And ang katawahan na hulog na sa sala. Na kung pamangkot lang, aton la imahen, ara pa bala ang image ng Ginoo sa aton kabuot, sa kabuhi naton, because of sin, pero we know na ang Ginoo gusto yagi na ma-revive. And when He comes, no, biskan gamay na, may ara gyapon na makita na sa ako na pagpati na may dagway kita, ang kuno niya kita bilang inanak niya. Kaya kung hindi natsura mo, hindi ka masiling na bata, kundi kay lulain man eh. No, basi anak na ni siya sang tiyak, hindi anak sang Diyos. So, dra na ton makita na isa ka dako nga excitement ang pagpaabot naton na makita naton si Ginoong Hesus. Gani sa ambahan no, nagasiling na ula na what a day that will be. So, matahom na sa ina na tiyon na mag-abot, isa ka dako na kalipay naton na makita na naton ang aton ng Ginoong manluluwas na sa tunga sa aton pagkasalawayon, He is faithful to forgive us, but now we can see Him face to face.
0: The craft.
2: May ara a popular nga title sa mga wali or ano, lest we forget.
0: Lest we forget.
2: Lest we forget. Kagmadumduman ko tong isa ka, ano ba ka, kung mangkuton ko no ko ka, ikaw, kung tagadiin ka, kinanglan ang aton kuno nga isabat is kung mangkuton ka diin ang residence mo, muna sipak ang imo nga residence. Pero kun diin kuno ang imo nga heart, ang tawag kuno sina domicile. Hindi residence. So ang Biblia nagambal, aton leksyon nagambal nga basi kung sa aton nga ginahimo kada adlaw, malipatan ta nga tagalangit kita.
0: Yes.
2: Kanang ang aton nga domicile is heaven.
0: Yes, heaven.
2: Kung where our heart belongs. No? Sa human side, para sa akon, subong aribidi ang residence ko sa Murcia. Mm-hmm. Pero sa human side, kuya, ang akon domicile, Mindanao, kay ato yan, akon nga, ano mo, akon yung pamilya, akon nga mga utod, mga...
0: Dito kaya nagtubuan
2: sa buot. Dito ko nagtubuan sa buot, so mo nang domicile ko. Pero, ginbalik sang author mo, sa siguran nga, ang aton domicile yan, sa langit. So, lest we forget ba nga, malimtanta ba nga, sa kabisi sa aton, or sa kanami, isang sitwasyon sa, malipatan ta ang, you know, nga tagalangit ka rito.
0: So. Yes, no. Nadumduman ko pala ang mga asawa ng pastor. May ano sila, may meeting sila. And then, ang isa sa mga lecture nag-emphasize. Nga remember, you are not your own. Ginadala mo ang ngala, ang pilido sa ibubana. That's why, hindi mo na amusingan, hindi mo na higuan. You preserve that name. Di kita, may name kita. Christ ang aton nga. Si Kristo ang aton nga ginadala. That's why hindi nato na amusingan. Hindi. Aton na i-preserve. Aton na siya ipakita. And then finally, face to face. Hindi na kay virtual ang...
1: Hindi na virtual.
0: Yeah. Amo na ang aton nga. One day, kid. Sa sini, bilang nga, kanami isang sini, may isa, sang Ten Commandments, may isa ka portion to, engineer. Nga ang tigulang nga nagatrabaho, ginahanot siya sa Egyptian. Nga ilang ano ni, nagatanaw siya. Lord, when I can see your face, nga all of this will be ended. Ining among kabudlayan. So nagapaabot siya, napatay lang ito siya. Has never seen. Baka wala siya kakita freedom because he was looking for freedom.
2: Theologically, abi Pastor, tungod sa sala, no? Munangari kita dari. Hindi kita kakita sang Diyos face to face. Munang isa sa mga saagid sa Ginoo nga, once madula ang sala, pagkari ni Jesus Christ, pagkadula sang sala, mabalik ang ginatawag nga face to face na gid ang pag istorya ta sa Ginoo, ang pagpakigupod ta sa Ginoo, in which amuni ang nadula sa dira nga si Adan kag si Eva nakasala. But in the beginning, ara ni munang gyambal nga, we are, you know, ara kita face to face gid ang original naton nga pagpakig istorya kag pakigupod sa Dios.
0: Dok, ang imo magulang nga bata si Lera, Lera sa EUP
2: Kaskwena. Yes.
0: Dugay ka mo sa magkita na. And then may mga appointed time nga maabot siya. Excited ka gid.
2: Oh, of course.
0: Okay. Yeah. Gandamo na ang prepare on because you want to see your child or daughter face to face. Amo na mga kulturan sa Ginoo. Ayop nga we have that desire to see our loved ones. In general, the bride. The bride. Tuesday.
1: Kagdri, ginpaangay kita. Ang katawan sa Diyos, ginpaangay sa kangay isang isa ka asawa. No? Hindi, a bride, ano di mga term na di, na wapa kayo. Hindi lang yan na mga asawa. Na sa subong lahi, well-prepared kung sa aton pa. That, mangin kaangay kita sina sa tubangan ni Kristo. That when He return, He will meet His bride. Ang ano ba lang appearance naton when we meet the bridegroom si Ginoo Jesus. Amo to do no ma-relate ko mangi, ang dagway naton ba do may kaanggit pa sa iya na makilalaan niya kita na iya kita. So the bride here na mabasa naton man sa bugna na ginatawag di siya the wife of the lamb. Kag amo ni ang may isa man din na identifier na gintawag ni siya na New Jerusalem. In general, do gina-refer ni siya sa kabugusan, sa katauhan sang Ginoo. Kag ini sila pinasahi, no? They are precious in His sight. Do ginkaangay ni sila sa mga precious stones. May imagery man ni siya gani na kaangay sa kay Adan, kay Eva. Then, it is now Christ and His church. Sa pag kitanay nila sa gin example mo pastor for more than 6,000 years kung kita gani mga diri lang sa kalibutan 5 years 10 years labi ng hidlaw naton for more than that isa sina na time are we not excited to see although because sa sala na experience naton no kita yan na nagkabuhi na kita subong sa sala kung sila ni Adan yan nakakita sa Ginoo face to face. Siguro they grabing ila excited makita diwat kita ya way kita kakita diretso mo. So ano ba lang ato na nakimtangan sina. So it is when the time na kun kita masapuan sa pagbalik ni Kristo, mangin kaangay kita sang asawa na mahamuyaon anong term na beautiful in His sight.
0: Yeah.
1: Sa pagbalik ni Ginoong
0: Jesus. Yes. Kaya tanan kita nakaagis ang pagpakasal. Yeah, before sa aton specified date sa atong kasal, months before that, grabe ang aton nga mga preparation. Yeah. Na, tidao mo ba ni siya? Yes. The day will come, the bride comes. Ang kasal na ara na. So, ang aton preparation is much important. Yes, no?
2: No, nambal ko na ni sa una, Andre, Pastor. Nga, nansindihan ko ang John 14:1-3 in the context of marriage ba lang. Kay ang marriage sa New Testament, sa time ni Jesus Christ, duha ka bisis matabo. Una, ang among ginatawag nga betrothal. Amuna nga
0: pamalahi, time. Pamalahi.
2: Pamalahi. Amuna nga time, pero ang ilaya pamalahi sa una, legal na. Kasahad doon na kamuya. Once mapamalayan ka, legal na na.
0: Okay na.
2: Tagaan ka sang sing-sing. Tapos ang sing-sing, mayara na siya ang ilang ano, sa original wala nilang ano, mayara na siya nga design nga balay. Muna nga ang promise kali sa John 14:1-3 in my father's house makanto siya malakad siya kay mahimo siya balay
0: mahimo siya balay
2: oh muna nga
0: na, muna sa tapos mahimong balay kwaon ka
2: hindi na kwaon mabalik siya kay hindi ang sa una once hindi pareha subong pwede na diretsyon sa una ya pipila pagawa ka
0: lawig-lawig
2: pa
0: sa pamalahi
2: after sa betrothal no pamalahi lawig pa ang preparasyon kag para sa babae, it's a time for beauty rest,
0: preparation.
2: So both are excited.
0: Yes.
2: Ang bride excited, ang groom excited. Kaya iti, gusto niya lang tawon kung ano ka guapa, pero hindi niya na ma-describe. Para amon ang ginamba sa atong leksyon, mga ang gina-prepare sang Diyos sa aton nga ginapaabot natin
0: subuhin.
2: Hindi natin ma-describe beyond our imagination, pero sam parehas sa bride tahom ini. No? Kag kung ano ini katahom, I believe we will all parehas sa gihambal diri sa Hebreo 1, Kapitulo 11, nga tanan sila naga-siling diri sa versikulo 39, tanan nga nagpati kay Kristo na pamatud-an sing maayo bangod sa ila pagtuo, pero wala makabaton sa ginsaad. Versikulo 40, sanglit ang Diyos may natigana nga maayo pa.
0: Better.
2: Tungod sa aton. Grabe. Muna nga, we hope to see. You know. Pero ang nakuha ko ni Pastor, hindi lang ang groom, kita excited, ang groom excited nga makita
0: si Kristo excited, Pastor.
2: Yes. Nga makikita sa iya bride. And if his people, kung iya mga katawahan amo ang bride, then excited ang Ginoo kung ano kita katahom sa iya nga pagbalik.
0: And that's correct. No. Tila binasa una yang kaslon kamo, hindi ka nakita ang...
2: Hindi mo makita. Yes. Surprise.
0: Yeah, surprise. Oh.
2: Subong niya, may tabon man pero kita nun.
0: Kaya muntang natabo sa kay Jacob, kay Leah, kay Rachel. Yes, wala agad kita luxury of time. Malapit na. Wednesday, Sir Fred. Follow the Lamb.
1: Follow the Lamb. May arid rin na mga sa first part niya, no? Kagamuni ang mga dumdumang ko sa mga gagmay pabla kita, magstorya gani sa klase. Kung magkadlo sa langit, anong imo panon?
0: Anong imo?
1: Anong imoon mo? Anong imo panon to? Kung gagmay pa mga story na dan pang bata, makaon sa tanan na prutas, tanan, makakuan sa mga sapat, kiti, dili hindi na ito may imo mo. So, ato na, ginakwanta na lang na sa ato na imagination kung ano ka nami ang aton dito. Pero may mga point man rin ang aton na lesson na according sa different age category, kung ikaw kuno yan na igo sa mga may edad-edad na gusto mo na yan, maduula na niya ang mga blatian, mga sakit-sakit sa
0: kakapoy,
1: kakapoy, gusto mo na matapos ang hinatanan. Pero ang aton na lesson, isa na diri na doon ginapakita niya, ang diretso yan na punto is to be with the Lord, with the Lamb, na sige ng Jesus. So, isa na ito na makita, wherever His people, His sheep, dito sa langit, manging kaupod kita kay Kristo. Siguro malimtantani ang mga gindamgo na ito, magsakay sa mga sapat, di magkaon sa mga prutas, lumakanto kita sa Tree of Life. Amo na mga handom-handom, ano ang tsura sang ina na mga bagay. But siguro pag-abot sina na time, we will enjoy having be with Jesus. Akong gina-imagine, kung tanan, pila a million man siguro ang makapalangit, basi nagandi na guso to kay Kristo. Kaya kung amun ang balatsyago na ito, mainagaway kita guro kay Kristo kung sino makuan. But for eternity, we will enjoy His presence. So, that's the message ang ay ninakwa na. We follow
0: that. Duk Rap, in theological perspective, kuno dito na kita sa langit. And then why the Lamb gyapon? Nga ang Lamb gyapon. Anong punto man, what is the significance of the Lamb? Nga we have to be excited when dito na kita sa langit makita naton siya.
2: Amo man akon nga pamangkot. Ti
0: nga wala ay ginambal Jesus, nga ang Lamb ang ginambal.
2: Oh, nagkadto ako sa language, you know, sa use of language. Siyempre ginlantaw ko si Juan nagsulat sang dako nga Juan, kag si Juan nagsulat man sang Book of Revelation, no? So the same language nga ginggamit nila si John the Baptist naghambal man behold the Lamb. So si Kristo mo ang Lamb nga ginlansang sa Kalbaryo sa krus.
0: Sa krus.
2: Kag Amo na ang ano kung nga ang alamb ang gihapon ang gigamit.
0: Gigamit ang term.
2: Term bala. In a sense nga the lamb brings us to holiness.
0: Yes.
2: Actually kung ang tawag siri sa istorya ni Abraham kag ni Isaac theologically kag sa concept sa sanctuary, it is the lamb and it is the blood of the lamb that brings us to the
0: yes.
2: presence of God.
0: Yes.
2: And once we are in the presence of God, the lamb continues to go. Hindi lang siya nagpabilin eh. Wala siya na hindi static ang lamb eh. Padayon siya ang iyang dugo, padayon nga gina-apply kung diin man padulong. Kag it moves from the courtyard to holy place to the most holy place and it even comes out. So kung diin ang lamb magsunod man, no? In other words, para sa akong pastor, nga lamb in a sense nga Jesus as the lamb is the type
0: yeah.
2: of the sacrifice that brings us nga nagdala sa aton dito sa kaluwasan.
0: Yeah.
2: Kag gusto sa sini nga lamb nga hindi lang kita maluwas sa sala. Dalon pagid kita niya dito sa langit. Amo na nga aton leksyon na gambal nga kung gusto kita magsunod sa lamb sa langit, kinanglan nagasunod na kita sa lamb diri pa lang sa lupa.
0: Okay. Yes, Doc Rap, kana may example ka mo. May dugang ko.
2: Mm.
0: Why lamb ang term na ginagamit? It is because if not of the lamb, wala kita sa langit.
2: Yes, yes.
0: Iti ang lamb na naaw na di mo.
2: Mm.
0: Oh, kag naghatag sang bugo siya tanan. Oh, te we have to be very excited sang tao, sang individual nga nagsakripisyo para lang malakat kita, makalakat kita sa langit. Amo bala na one time nakakanto kami sa Europe. Yeah, hindi amon kwarta. Somebody paid for us.
2: Mm.
0: Te, we have to pay respect. Te, excited kami nga magkita sa iya. May mga pasalubong kami because we have to give him or them thanks. Pasalamat nga. Because of you, we are here in Europe. Te, kalibot kami sa pila ka mga nasyon to. That's the same figure of idea, imagination ng atong buhay. Wala na kita panahon.
2: Pwede ito oras, no bro? Dugaga ko pa itong lamb. Eh. Kaya because in the context ni Isaac, bala, kaya sacrifice ni Isaac, dira ko na makita ang ginambal mong pastor ba nga, ang lamb comes from nowhere. I mean, halin siya, gin-provide siya sa Ginoo, bala.
0: Yes. God will
2: sa ginambal mo, halin siya sa langit, yan ang lamb, no? In other words, mga kautura, no? Sa sininga kalibutan, without knowing the lamb and following the lamb,

0: detection halin sa iya gusto yeah. kam wala na sa iban kag diri to live in eternity in heaven. Siguro aton i-focus na not on the benefits of being in heaven ang aton na i-enjoy, but to be with Him, with Jesus, na ginrepresent sa lam naton. Dira naton i-focus na siya ang aton na manluluwas, pagi sa iya, mangko naton ang ini nakabuhi. So that we will enjoy ang eternidad sa walay katubtuban because of being Christ. Gani, isa ini ka pagpahanumdum sa aton sa subong nation sa wala pa ina na maabot, hindi na kita magulat sa mga mirakulo na matabo sa aton kabuhi, na magdesider na kita. The invitation is every day sa aton na ginahatag to come to Him.
1: Doc Rav.
2: Mga kautoran, no? Amunay ang aton nga buhi nga handom nga kabay pa mag-abot na si Jesus Christ, kag maka-enjoy kita tanan sa pag, you know, palapit dira sa iya. I believe ang invitation to come is for everybody, para sa tanan. Kag ang masakit lang sa mga istorya ni Jesus Christ is hindi tanan ni.
1: Hindi tanan.
2: Madamo ang nagabaliban, no, sang pagpanawagan nga come palapit. Kag kabay pa mga kauturan kita, no, nga nagpalapit kay Kristo, hindi natani kita maghalin.
1: Halin.
2: Padayon kita nga magsibsib, magharap, no, sa upod ang lamp, no. Kag one day upod na gid naton ang lamp face to face, kag in a literal, you know, sense, matabo na ang Revelation chapter 22 21 verse 3, behold the tabernacle of God is with men.
1: Yeah. Mga kauturan, sa atong na pagtubo kay Kristo, hindi lang kita taga magtubo, mangahon kita kag maabot kid ang adlaw nga mag-enjoy, magpangalipay kita sa ani, sa harvest nga muna ang kabuhi nga walay katapusan.
2: Yes.
1: Sa hindi pa si Doc Rav ang magpangamuyo ang mga kauturan. Ato na ni pasalamat aton mga sa aton mga sponsors. Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilima, Pastor Phil and Marlon Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, John John Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Femi Don Bandest, Elder Herbert and Mami Belen Tamone, Dr. Irwin and Dr. Roda Ardenico, Sister Antipas Piedad, Sister Marlobel Heruta Lurin, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc and Ivy Hope, Leopold and Ivy Hope Balijong. Yes, Doc.
2: Maga pangamoy kita. Amay nga balaan niya rekaw sa kitasaan sa mga langit. Yes, Lord, ang amon pag-ampo, kabay pa ikaw magabalik na sa sininga kalibutan. Kag imo na kuwaon ang imo nga gin palangga ng mga katawhan. Kag kabay pa Ginoo, kami nga nagapadayon sa paglantaw sang sina nga paglaom nga naga hatag sa amon sang buhi nga pagtuo kag pagalagad sa imo kada adlaw. Hindi ini mawala sa amon kasing-kasing. Padayon kami nga magalantaw dira, kag padayon kami nga magakapot sa sininga saad Ginoo. Kabay pa nga bisan isa sa amon wala sing madula upod sang upod sa membro sa amon panimalay. Padayon Ginoo nga i-bless ang amon nga programa, ini nga programa. Nga kabay pa padayon pa ini nga mag dasig sa mga kauturan namon sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagsibya sini sa kahanginan, kag pinaagi man sa YouTube kag ini social media. Kabay pa Ginoo, i-bless nimo kung ang bag-o naman nga leksyon nga magabot, Kami tanan malipat.

Tapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kun may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K-5 News FM。